0: Cute
1: yun sa imo, gid. Ay, nako.
0: Wala mga ganing labi pa kasi. Bikin, cute yun sa imo, no? Nangumul-umul, gid ko.
1: Nami-nami, gid. Pero, ti, ito bangon yun ang kaso. Yung iyan na responsibilidad sa ato niya, ano, korte. Kamay pa, taning yung ma-filer, gid, sa kaso kayong sakto, kaya pa, fans. Kaya hindi
0: ma-tagalin.
1: Chansa ka makaparagyo pa kay Budlay ni. Why mo ni record sa droga? Basi nakadroga man eh.
0: Why man ka ito pang ring yung confirm?
1: Oo.
0: Kung may gagamit ni.
1: Mm-hmm.
0: Eh, basi kung mabalans ako sa mga kapokrisyo ito sa kasuan niya din gamit ng botilya. Okay, basi patilabon mo siya ng botilya.
1: Oo, oh, basi bla po puro ng botilya ka na. Oo, oh, ito na.
0: Oh, wala niya pamagi gamit ng botilya bla.
1: Oo, oh, ati namit pag inariyo, namit niyo. Gin mga anghel sang nagsulod sa espiritu, ang espiritu sino? Arya pagyun kapag diyan sa langit ya.
0: Lapat na lang ako for week, iti kapo, din file naman.
1: Mm-hmm.
0: So, laga laom to kapulisan niya, mahatagan din sa hospisya. At least na nakpan siya.
1: Mm-hmm.
0: No? Na tingayon nga mag-file din kito pang Erwin ang kaso batok sa sininga persona nga sa likod sa pag-ibig. Pero parang inidugan ko na lang ginig ng balita.
1: Oho.
0: Ang tinalikdan, itong Mayo 27 sa gabi, itong maging tiro patay tras Maragay Banago.
1: Oo.
0: Naging kilala itong biktima kay Victor Hermano, katropa Erwin.
1: Oo.
0: 40 anyos, residente isang GK Village sila sa may Maragay Banago.
1: Mm-hmm.
0: Nga, samtang nagalakas, inigin, tupungan, katropa Erwin, kung din sundan ng isang nagamotor o kaiding tandem kaging tiro sa makapila ka beses.
1: Mm-hmm.
0: Ang tayag rin sa aton, latest ng ginig development, sa mm-hmm. mismo sa kay Police Captain Rosalino Gugoy Jr.
1: Oo.
0: Ang station commander sa Bacolod City Police Station 3, sa Papa Erwin, wala kagit sila may natumod na background sa mga suspects.
1: Oo.
0: Pero, amo pa lang to sa karon ang person of interest nila.
1: Oo.
0: Na nakuha sa CCTV footage.
1: Oo.
0: Oo. So, game plan, ipahit na ni Katropa Erwin sa kay Police Captain Pugoy,
1: mm-hmm.
0: kung ang ining mga suspect, residente sa Sinang Abarangay.
1: Mm-hmm.
0: Din confirm sa aton nga hindi, no?
1: Uy.
0: Kay Katropa Erwin, posible nga dito lang sila nag-agi,
1: mm-hmm.
0: padulong sa proper sa Barangay Banago.
1: Oo.
0: Kat posible nga naglapos lang Katropa Erwin, dito sa may palisay na.
1: Oo.
0: Pero may alagyan na dapat Katropa Erwin nga makahagin mo tormo.
1: Oo, may arada. Ano ganin na
0: dyan? Oo.
1: Oo, may arada.
0: Sa may tuktok lang.
1: Punta si Bukaw. Sa
0: palisay na mo.
1: Mm-hmm.
0: Drama na lapit sa may babaw da, ano na da ganin na. Tuyo pa nga, ano da?
1: Oo. Pwede da. May alagyan na da.
0: May alagyan na da mo. Tupad na sa ang subdivision dapat Katropa Erwin.
1: Oo.
0: Drama na da naglapos posibleng mga suspect.
1: Mm-hmm.
0: Padulong sa it's either mapanort sila o kung mabalik sa proper sa Bacolod mo.
1: Mm-hmm.
0: O kahit part na natin sa Talisay, it's either dito sila na post panort gedo kung pagre balik sa south nga bahay. May ara na talaga kay Katropa Erwin, may ano man.
1: Oo.
0: May dalan na mga nadaan britso ka pala na post sa Banuse bla.
1: Oo.
0: Maggagi ka da.
1: Ay, oo.
0: May dalan na post na sa may Daruwin bla.
1: Oo. Dito ka magi sa ano ganyan, punta na sa bata.
0: Bata na mo, correct.
1: Oo.
0: Pero sa bata na tinapost ka na Banuse.
1: Oo.
0: O, so, kung doon mo siya lagyan, pero si Katropa Erwin, nakuhaan ko sa CCTV footage ng mga suspect, na which is, yung biktima nagtabok sa dalan, baka ito sa piyak na bahin, sila mismo alin dito sa may south na bahin ng Sanggalan, kagin, ano lang din nila, kagin sundalan ng biktima, kagin tiro sa makapinakabesa sa likod, no? So, si Sakarong Katropa Erwin, ginatubot na niyo kung ano posibleng na motibo, pero nagpayag ang hete sa Police Station 3 nga bago din ni Katropa Erwin sa ginabuhat sa biktima.
1: Oo.
0: Nga si siya, Katropa Erwin, ang napatugan bala, no? Nga which is involved sa pila ka mga insidente sa pagpangawat sa lugar, Katropa Erwin.
1: Oho. Pero
0: so, may interview to daan, no? Short interview na to, kay Police Captain Rosalino Pugoy Jr., ang Chief of Police o Constitution Commander sa Bacolod City Police Station 3.
2: At nagawa ang motibo, yung parte na siya niya, mga lakate, may mga ginapangwaan siya.
3: Nasa pagpangawat, sige, no?
2: Oo.
3: So, nang posible sir nga dira sa area sang Banago dira damo gina sa nabiktima no.
2: Ah, posible gid.
3: Pero sir, ang pag-trace ni sir sa ano, ruta bala sa mga suspect kay do kay nakita sa CCTV do nagpa-proper gid sila sa barangay, sir no?
2: Dito sila pa kanto. Mm-hmm. Yung unang inasundan naton gani.
3: Okay, so posible nga dira man sa barangay ang ining mga suspect.
2: Ay di, naglapaw sila. May ginasundan natin nga si, ano, sa CCTV. Ginahulatan ang mga request natin.
3: Ah, okay. But, bali sir, ang posible nga naglapaw sila, sir, patalisay, doon ka mo na?
2: Na, kay may lalap sa talisay.
3: Oh. Ah, okay. Makasulod ang motor galit din, no?
2: Igo ng motor na. Galabayan ang motor.
3: Okay, sir. Pero nang, ano na, do may, ano na ka mo, may background na ka mo sa sino yung mga suspect?
2: Negative pa ta sa identity sa mga suspect. Okay. Pero may mga persons of interest na ta na ginasundan.
3: Persons of interest, okay. Pero, Sir Pugoy, ang ini nga mga suspect, posible ay hananan sila makabing nga mga gin-hire naman ini o kung mga nabiktima sa biktima man?
2: Ginatanaw ta na, mabalaan ta na sa dasun nga mga progress naton. Okay. Kaya hindi ta paka-speculate kay wala pag ita concrete nga para ihambal niya.
3: Oo, sir. Pero ano ang sabayin sa family, sir? Ano, ma-file man sila kaso? Okay, kung may kaso may matakpan, ah.
2: Yes, so, gawa ko palit naman ng familia. Ang muna nga may mga persons of interest na ta.
3: Provide pa, mas lamin na provide yun nga additional info.
2: May mga additional info, pero as of now, hindi tanay ma-discuss sa inyo, ha?
3: Okay. Pero sir, posible mo lang ang mga additional info do gatag sa dako nga no, sa inyo, bulig sa karon.
2: Yes, so, of course, so, makabuligin.
3: Okay. Sige. Pero may gakad to, nga tao sa iya ni sir, before?
2: Damo man sa damo man, may ano sa iya eh.
3: Mega
2: kanto nga, you mean nga mega kanto para?
3: Mega bisita sa iya or do mega transaction sa iya, do wala man?
2: Hindi, ati na mo, may mga amigo mas mga kalato siya, kung naman ang kita namin.
3: Sige, sir.
1: Katapo, friends.
0: Katapo, kaya mo tong payag, dugang na detalye lang sa investigation sa shooting incident.
1: Oho.
0: Nga nakabot sa Barangay Danago, Katapo, Arwin, no?
1: Katapo, friends, why make it mention, no? Ano nisla? Gun for hire nisla?
0: Ako na lang yung kina-confirm pa, no? Tinigmo ang kapulisan, hindi man nahambal on gun for hire itong amutong mga persona, no?
1: Okay, doon ka alam na? Nga may tao,
0: kaya mag-gasto? Correct na.
1: Oo, oh, para sa amin?
0: Gun for hire, isla, posible nga ulohon to.
1: Oo.
0: Oh, ulo to, isa katiro, ulo. Papay na ng tao kung ulohon mo si isa katiro, eh.
1: Oh, ba si grupo ba nila? Dara ba? Ito ka ba
0: nila? Nakabalo na. Eh, di ba siguro... Ato ang biktima, may ginapangabay man to ang upodya. Si mo to, hindi tira, guro eh.
1: Pero matyakan ko kung PNP ta may ginaano na, may ginalaot na guro ah.
0: Kaya yeah, posible gina. Kaya nagiging ito ganing nga nagkiro man ang atraparwing sa isa't ako babae na last Holy Week bala, tapos Banago man.
1: Oo.
0: No, kaya ang gintiruan, tapos ang babae ka atraparwing, sa babaw-baba, ang gintiro ng babae eh. Ubus-ubus lang to sa latest na shooting incident pero sa lugar.
1: Ay, oo, no?
0: Ubus-ubus lang to. Yung nga, toko tropa Irwin, sang balan, papier. Yung laki niya, ang biktima, si hermano, padulong niya sa proper sa barangay.
1: Oho, sa unan-unan ni siya.
0: Babaw-babaw lang to, mga pilala ni Guru Kamitros, distansya, Guru Katropa Irwin, eh.
1: Mm-hmm.
0: No, so, ang mga suspect dira, posibleng at may mga, ano naman yung kapulisan, di ba? May natubo din eh. Yung pamilya, nag-coordinate man. Kasi siyempre, tinanglaman nila matagan sa isang kamatay sa nila ninyo matakataparwin.
1: Siguro ginbantayan eh. Matyagan ko, hindi marang niduwa ka bilog katropang France na nagbantay. Kiti, bantayan mo gibilog adlaw? Ang ini nga ang tao? Siguro may arag itimbre, guro da? Nga rin saw?
0: Posible nga, mas rin may siguro ako for sa lugar nga nagbantay gito eh. Tingnan na pala, nga siya mo niya, pakadoto.
1: Gani? Gani ka
0: budlay nga, ara lang man ako for sa palibot ng kambiktimang nagatimbre sa nagkapay, guro.
1: Oo, kabudlay gani mag-specular ba na? Pero, well, siya, kung anong investigation sa police naton, kiti, baka, ang amutogin mention mo, may isa to kababae, ginutang, gun for hire man to, druga to, tapos ari naman, kinawatay, plus may druga man Japan yung mga components.
0: Anong gamit man mo?
1: Oo, anong representation sini? Dira sa lugar, may ara sa mga nagahukmong mga manugpatay?
0: Okay, yung confirm sa ato ni Sir Pugoy, na posible, hindi, dira.
1: Ah, hindi, dira.
0: Alin.
1: Oo.
0: Ngayon, kaya si Ibido nga nakuha sa CCTV, napadulong sa proper sa barangay, pero ito guway sa atong din confirm na hindi agadira na Tropa Arwin.
1: Oh.
0: Hindi nga gumawa din eh. Na po sa Salisay, ang ini nga suspect, pero ka Tropa Arwin niya, si Dras Banago, nagliga niya. May pinagin na dayadaan yung mga nadakpan niya, ano, drag by bus. At si Raya, kung parang binadayan ang may presensya, hindi sa ngiligay yung drugas sa Daria.
1: Yes, so. Ahay. Amo nang damo mga parokyano.
0: Correct yan. Nanti makaos na mga silingan nila, mga ano mo, mga international mo.
1: Isa mo lang na ginadloka nila. Si Orville.
0: Oo.
1: Mga may rasaga nila da.
0: Ang bumangga, giba niya.
1: Oo, oh, hapay ginis la.
0: Ito na, almas yan, hindi dito yan.
1: Oo.
0: Oo, almas yan, susalag. Agi are ya proper win ya agi na yaga ano na ya
1: gagunos na ya
0: agi na ya
1: laglahog ka mo sa iba
0: na kasi nagkasunod ko siya hinahine kalakas kay kasi matandog ta
1: oo
0: gahining na ng agi na
1: Nahay. Pero kabay pang hostisya ni para sa matay. Way man ta nagatag sang kabudlay abi ang tao katropang France gambal na sila ati o. Ati drugista naman to. Naman to kawata naman to gin patay ti okay naman na pero hindi. Mo hostisya mi arat tabi sang layi nga naga naga penalize sang pagpatay sang krimen. Ti krimen ni ginhimo nyo. Kurado gid man na file ang kaso kun tani. Galing ti yun. Amo na nagkalatabo.
0: Oh, bukan kita pernah win. Okay, tiap betul ambil macam pemilih kapal ni interview tak? Kalau macam lang tahu, ipa sekarang kaso, ipa periso. Kalau di masa samun ingat pemagi bela, no sebagai lihat ingat pemagi, ya sepat patai saya sih kepariu kat terbang. Terpakai win namun ingat di atas sa patrol. Terlewat ini sekarang bang Francis Burgos dalam mga bukol-bukol selawas atau Mark Santo Francisco. Para sa negara ini Filipina, Filipina, XFM.
1: Salamat kay Katropa Brand sa mga balita, mga impormasyon. Again, haboy dari sa programa natin. Salamat kay na, thank you. Ang aton po rin sa mga Katropa, gayon mo man isang ilang mga trabaho para mag-solbar sa mga pinag-sanay. Pero ang isa kadakob lang para makutanon, ang mga series of killings nga ginhimo sa mga riding in tandem, Jeris Bakulod, Katropa, ano ini?
4: Talakayan, one-on-one, talakayan. One-on-one.
1: Ano ni siya nga, ano? Ano ni siya ang, anong boots siligon sini? May ara bala siyang tawag sini? Mga boots siligon? Sa nakita natin nga pinatsanay, Doris Bakulod mga katropa, sa tagadiin ni sila, gun for hire ni sila, sa kaso sang ining biktima dara sa, ano, sa Banago, ang ano bala ginbayaran sila kag sino ang mabayad no sino nga mga tao ang mabayad kung gun for hire nila para patyon in kawatan group hambal sa mga residente da ti alarming sa mga katropa because from that incident makahambal tanga okay may nag-exister nga bayaran yung mga tao para mamatay sa bakulod kaysa kung hindi niya mo yung tsura sa bakulod mo hindi niya mo yung bakulod mo may mga grupo lang di. Pero araya tandugon mo pa kag hipos na ya pero saling bayaran para magpatay daw ka lain na no daw ka hindi siya nami pa sa paramatinaan sa aton nga pumulog ng mga tropa and challenge po ni sa aton Bakulod City Police Office para masulbar ang ini mga kaso sang pagpamatay sa Bakulod file ang kaso presuhon. May kumod man to. Sige, tikong presuhon mo na. Basta makagawa man Japon. Masabad man Japon. Kumulidad ta. Gani mo na Japon. May layita abi. Waita iska. Waita iska po sinunda. Pwede ta na magamit na layita para madakpan na sila. No? Para maubos na sila. Ano man eh. Ang isa ka mga parang kutanon nga kung ang ining mga grupo sang nagpamatay katropas, Bakulod, are free, no? Nga maglibot, magliyong without sang kulba nga madakpan sa mga checkpoints sa mga lagas kapulisan because kadila sa armas may ara sa mga intensyon nga iban no? Amorabla? So ligwa sa ila? wa isang kulba nga magbitbit armas para gamiton sa pagpamatay. Ang mga lugar na abi pwede. Ang riding in tandem katropa, nagtabo na ni, nagligad pa ng mga tinuig. Amo na yung binakapitalize sa mga kriminal para hindi sila nakapanda yun. So siguro, isa man sa pananawan ta, kung sa katon nga pamaagi, anong mahimo ta sa riding in tandem? Kaya kadamo sa mga kaso eh. Nga nakakapending na lang because riding in tandem, wala sa identity, wala sa may magwa, nga mga mga surface, nga mga, ano, nga mga witnesses, ti pending ang kaso, unsolved ang kaso, mga katropa. There were several cases, no? Nga mga riding in tandem, na rin nga wala na masolva. Pagkatapos nga kabuhi ni Abing Nistorihan ta, kagkalinong kakatawahayan na. Sang aton syudad ang ginestorihan ta mga katropa. Mga 8:14, good morning sa mga katropa naton nga naghatag sang ilang mga komento sa atong sa barang sa Cadiz bla sa oo tumuso to bla nga ginlamposan to 13 anyos katropa din kaya kita yun din kaya kita yun naman nga isa ka lalaki gin tunghulan niya sang ilim nun ang 13 anyos nag-desire wala nagbato ng bata ti pinabayaan niya, naglinong. Ang bata to ga-vigil pa to sa naman dyan. Ginlibot siya, dala tong bit-bit ang litro sa ilim nun. Tapos, amo to ginang poses bata. Why man ka ba? Anong sala sa bata? Tungod hindi lang mag-inom. Amo na ni maminsan ang tao subong? Patay ang bata, katropa. Isa naman kapamilya. Ang nawadaan sa miyembro nila. Tungod lang sang wala insakto nga panimuot sang tao kag nagpatay sa isang magka minor di edad nga bata katropa mantakin nyo yan paminsaron nyo ramay bet no this makes us think na ang mga lugar subong sa atong probinsya is not safer than it is before nga gahambal kita nga okay ni kay makalagaw ta makapungko ta mga katropa but because of the existence sa siling mga tao nga hindi plastadong paminsaron sa utok nagakahimo sang krimen, nagakahimo sa karakasan sa isang katao nila. So kabay pa nga ma-filean kaso kundi kay banay ma-filean bugat gibla ka kaso para ma-lupot to sa ano sa prisuhan. Ma'am Jovi Amudente, good morning watching live at home. Thank you. Salamat gid sa pagpamati. Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Dan like and share. Pero, thank you Junior Alegria Arinas. Kumusta ang tambay-tambay da? Kayo ho na ko nung ano da, ang inyong taytay sa makagahay. May taytay na kamuda? Bo, at least mat-amat lang no? Ma'am Lia Lobrado, good morning. Sige, okay, amo na hambal yakina sa Senado pa daog-daog na lang. Base kulang guro sang kahulugbon Sir Win. Ambot lang nami ilublob ni Sam nam nami ni para ang isa bla ka ano bla isa ka balde o kun isa ka container nga ilim noon ipaubos siya para ma tapungawan siya. Romirano, good morning, salamat gida. Uy, kumusta ni si Romirano? Mangrano na ni subong si Sir Romirano. Damo na niya mga propiedad subong ho. Negosyante pa ni. Sang kaman ka lang, may aga sa inyo da. Kumusta? Sir Romirano, morning. Kabudlay sila nga tao, mauyun. Oo, kay kung hindi sa gliya, paimnon ka. Kung makainom sa gliya, mait sa diyon. Tristan Yat Gulay, may aga. Thank you. Salamat gid ha. Mayo na sa iya lamposan man sa ulo butil. Hindi man sir. Okay, may kaso man mo. Ipasakaan man kaso tapos ipakaon sa iya ang butilya ng buka. Grabe man ba? Oo, Sir Romerano, hindi man. May kaso man nga pwede fine sa iya. Oo. Magapangatubang man sa kaso katropang Roms. Oo. Mary Jane of Balio Alio dira sa Mom's Handlemanan Chapter. Morning. Salamat. Thank you. Eksperto kabuang sang ugto na sulod na iya. Okay. Sige, sir. Morning. Sir Rom, kalma. Suryante niya. Ma'am Elvira Grogo, good morning. Salamat gid sa pagpamati sa inyo. Thank you sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Okay. Tristan Yat Gulay, may aga. Thank you. Salamat, ha. Ang kini nga may insidente, mga katropa, sa aton pungsod, hindi ni ginatagaan ta espasyon ang pagpamatay.

ang South Northern Negros nagligan to kadis man to. Isa ka babae ginlampusan nan to kag butong sa siot nga lugar. Na Sapuan, Wainas Kabuhi. May ara man to sang ginluthang kahapon dito sa Busuo. Armado nga tao, apat o kabilog, no? Way pamabaraan kung ano po sila kama tao, bandido to bala, or member naman, katapo naman sa New People's Army, no? Way takabalo, mga katropa. And I thought dira sa Northern Negros, mapuas-puas na ang mga krimen nga nagaluntad, ha? Araman Japon, katropa, kay pinsar ko, napapas na to, ang karan, pero araman Japon, ho, mga katropa, no? So sitwasyon nga dapat aktuhan sang aton pila ka mga aton otoridad, mga katropa. Daw ako ya ang high blood, Sir Win. Uy, hindi ka magpa high blood, sir? O inom ka na high blood Santon Plus Gold. Okay, para mag tulo-tawhay-tawhay ng imong blood pressure, sir. O, hindi pa patama, Sir Romirano, ha? Balita na ni nadakpa naman ang suspect, na file naman sa kaso, matubang naman sa kaso, ah, no? Relax, sir, ah. No? Kita na ito sa Kabantilan kasun. Oo, lapit na galing inyo o Jackan Festival da. Oo, sa Kabantilan. Sige, ah, hulaton tara. So mga mga katropa, ang nagkakatabo sa atong paribot, mga latest development sa balita police, kaga pila ka mga latest development man sa mga nagkakatabo sa atong syudad, mga tiyan. May bagyo nga nagsulod sa atong mga katropa, ang iyang ngalan ni si Checo Bala, may ara sang international name, katropa, nga Jangmi. Oh. Pero pagsulod niya sa Philippine Area of Responsibility, pagkatawag na sa nga doming, hindi man sa muna kabasko katropa, ano lang, 75 km/h, pero hindi sa magsentro, landfall sa aton nga sa Pilipinas, get sa area dari sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero may experience naton ang iyang pag-guom-guom sa pinakamalugar sa Eastern Visayas, part of Luzon, katropa, nga ginadaydayan ni ang babaw dito sa Luzon area, mga yan. So, pasalamat lang kitang hindi sa magsentro, pero may batsagan ko nung pag-ulan-ulan dari sa aton nga mga lugar. I hope tani nga hindi mag-igo sa aton nga alkanamot na sa mga problema sa Pilipinas, ho. Dugangan pa sa mga natural calamities. Ay, budlay eh. No? Kabay pa mga katropa nga mga katuranta sa Luzon area, sa mga nagapanagat subong, no? Maging safe sila sa mga panahon nga bag-o ang panahon ta. Ang kinabantayan sang aton mga kauturan subong katropa ang Super El Nino. Kaya ang Super El Nino katropa maghahatag sa aton sang tuman nga init. Halin June up to early months of 2027. Ang temperatura pwede magsaka halin sa 38 pakadto naman sa 50 degrees Celsius katropa. So amo ring preparahan ang sadya kay ti ano klase preparasyon nga may ara kita sa aton pungsod. Ha? Ano klase preparasyon nga may ara kita kay sa summer pa lang gani nga dapat ginapreparahan ta ini because may ara sang pagninit sang tubig katropa daw kabudlay gani magplastar eh. Ha? Ang aton nga mga irrigation project, mga abyan, bisan dito sa Northern kag Southern Negros katropa, naghubas na. Wala pa El Nino, wala sang sustainable nga mga tubig nga iga supply sa tubig sa mga mangungumata. Ang 2024 katropa, mo na yung problema maraton na ang sitwasyon nga nagluntad sa aton paribot subong. Because nga mga may ara na yan sa isyo, may ara sang pagbag-o sa parahonta. Pagkatapos preparasyon sa aton nga gobyerno, ginakulang ang Department of Agriculture dapat ginapreparahan mo ni. Kay dako ang igo sinis pangabuhian sa tao mo. Ang ini nga mga binulan katropa dari sa Negros Occidental, amunay pinaka mga puraot no, nga mga binulan until September nga mag-abri galing

0: Di ano pa gina-expect ranta para sa abrigaling kung ang ining tigpuraot. Grabe, gina-inpon sa mga tropa. Madumduman nyo ang maskara gin-establisher ni sa because ang amuning mga sitwasyon ta pira ka mga 1980s mga katropa na do, lunod to ang Don Juan may kabuhi nga nag paragula plus ang aton nga mga sentrales nagsirado so nagninit ang trabaho sa mga kauturan ta sa mga katubuan o kung mga planters no? Nagdutay ang oportunidad para makatrabaho. Ti tanan nagakusmod, tanan nagabatsyag. And eventually, ang aton nga lokal pangunahan Andres Bacolod nag himo sa pamagi, mahimo sila sang festival. Ha? Paghimo ng festival mga katropa, ang isa ka representasyon is to uplift no sang moral sang tao bala tungod sang kinatubang ng mga problema. No, nagsuksok sang maskara. Nga nagayuhom. That's why nag-originate mga katropa ang ano, ang maskara dira sa mga sitwasyon katropa dari sa Negros Occidental to entice sa investors kag sang negosyo man kuni ara sa mga festivals, may ara sa mga pagtinipon-tipon, may ara sang tawo, may bakal. So atoya ang plastada to katropa is para mabuhi ang mga negosyante dari sa Negros Occidental dari sa Bacolod para ma-sustain ang pagpakabuhi to sa una kay Waygid mo, no? Pigado mo. Ang mga hotels na dito sa una, balda. Ang mga groceries, mga katropa, or mga stores, no? Dari sa atun nga palibot, balda man. Ang employment sa mga kaumhan, pigado man. Kay Way na mo. Way na may ang tapas, hindi na sa amuna kadamo nga mga tao ginapangita. Tungod nga ti, Way na. Ang iban nga pananom sang tubo way naman naguntat naman tungod sang pila ka mga sentral nagsirado katropa ang eksperyensya nga to amo tong hatag sa aton sa inspirasyon para magpangita sa pamagi para makasurvive mga katropa despite sa damo nga mga challenges pero look at now ang sitwasyon naton diri sa Bacolod katropa ayad tong mga tawo nga nagpanikasog para tagaan o kung maghimo sa pamaagi para solusyonan ang problema, no? Solusyonan. Gamay nga pamaagi para at least mabuhi ang aton mga negosyante. Subong nabuhi ang negosyante pero ninit Japon ginatag nila sa mga trabahante. May ara sa mga trabahante subong nga nag-enjoy lang 200 pesos sa ilang nga masuldo katropa. Tutod, katuin nyo ba mga chinkwa-chinkwa diyo, no? Katuin nyo ba mga mga grocery stores diyo kung pila ang ginahatag nila kay nakita nilang loophole sa aton nga ano aton nga lahi nga amat-amat lang kwao nila for example employment nila masugod lang lima kadlaw pagkatapos lain naman ang kataong ila taga yanhan ilang i-hire to no ipahuayon to nila para hindi lang ma-maintain ba ang ilang trabaho kaya hindi sila ma-regular kag ma-require ang pila ka mga negosyante de sang mga beneficios tao tani kinatutukan mo na isang aton nga labor ho lagko eh damo eh damo takilala mga katropa nga ay sus ang ilang ginabaton ninate lang tsakto lang gani pamliti-pliti kay bulo pagkaon siya sa akin galinti kita mga katropa mo na eh ginahambal ta ati sige lang mabato lang ta kung anong may ara idaginutan ta lang ha? Pero ang ininga mga attitude katropa gina-take advantage ng pinakaman negosyante nga hindi man taga-responsod Pilipinas no tagiban man nga gwa tagiban man nga tagiban man nga pungsod tingala ta grabe nga mga negosyante nami man atani because kati buhi ang aton local local nga pangunuhan pero kailangan proteksyonan tamang trabahante ta hatag nato ng tsakto nga maregosyo ang mga benepisyo para sa ilaw no kay may ginabuhi man isla mo may pamilya man isla mo may mga bata man isla kay ginabuhi kag may ginapeskula pa ang istorya ba lang nga sustain lang ang pagpangabuhi subong pero inaya sa pira ka ba yung santi hindi kina-take advantage nila ay lain no oras mga katropa, 8:29 sa pagpangalagat na Ma'am Cheryl Arevalo, morning. Salamat kay Ching Ching Rakea, Mayong aga listening from Bago City, Dan, Share and Heartbow. Thank you, Git. God. Ano man, tibok-tibok man ng heart, diba? Thank you, ha. Salamat, ha. Oras na mga katropa, 8:13 na sa papangaragan natin, mga commercial ta. Balikan ta mga balita, dugay-dugay. Kaya may ara naman to sa isa ka, ano ni, aksidente ng lunta dito sa Kabankalan. Chikod ta karo si katropang Winstonville, Illinois, babla. 8:30 mga katropa, commercial ta. Balikan ta pagkatapos ni, standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso, git ko, mastagan.

0: D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung kang Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: The secret of health.
7: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
8: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
7: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sa karning nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
6: The secret of health.
7: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gida, kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga to bala. Sa sulod, parang nga kuwaon niyang duga, mambalari ako kinanglanon, duga, awagasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon plus Gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
8: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold capsule ti mera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yeah!
7: Mag-inom ka mo sang ultimate trial Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapira sa Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
6: The secret of health.
10: Mga katupa, exciting!
11: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balansing ang mga komentaryo.
14: Pwede nga nag-atras ang public opinion.
13: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isong pasalayan.
13: Ini ang Bullseye.
16: Balik din mga katropa, alas 8:38 na sa aton nga pagparagat. Ma'am Len and Antonio Talvi, good morning. Salamat kid ha, mga katropa. Happy Friday. Ari pa si Sir Ramil Mamilia. Kumusta ka na, sir? Okay, morning lang. Okay lang, sir.
17: Kaya, kaya.
16: Okay. Kamuna, iya, kumusta ka muna? Do, pati ko ko nung tay-tay da, do, kayo na. May ara na tay-tay. Bao grab, yung maning igo sang tino. So, na, no? Dura sa Moises Padilla, makagahay. Pero sa overflow, may nga ga. Nag-pulong kapi-kapi na sila. Nakakakapi ba lang, sir? Nami, kuro kong magpangapita, tistingan ta ang Santon Gold Coffee Mix. May-ari ni sa mangosteen. Tanan nga mga ingredients, katropa, ara sa Santon Gold. Ari man ni sa Santon, Gold Coffee Mix. Ang pinagkaiba lang, may ara sa sangluta tayo, kag-collagen, nagaputi taya. Oh, Sir Ramil? Oh, tistingan ta ang aton nga kape. Para healthy ah, no? Mas mayugid nyo wala sang ano? Wala sang tawag sa nadi? Wala sang may ginabatsyag na mga katropa, no? At the same time, ang tatlo ka mga produkto nga gina endorsar gid naton sa inyo, testingin nyo ba? No? Ano lang sa kabulan nga testing pagkatapos panilagi ko na ng epekto sa lawas nyo? Kaya ibang ta ka makakuturan pagkatapos inom nila nagtumaros ang ining tatlo ka mga produkto, ang Premium D3, ang Santon Plus Gold kag aton nga Santon Vitamin C. Nagmag-anlawas nila mo, no? Kag wala na hagay masakit. Amo ni abing kinahanglan sa tao sa aton lawas ang mga suplemento like ang Premium D3, mayara sang Vitamin D3 nga kinahanglan naton sa lawas ta for us to keep moving, no? For us to stay healthy and energetic mga abyan, no? Plus ang isa pa sa mga factors nga bulig sini ang pagpa nami sang focus tabla sa aton nga trabaho, no? May ara best experience nyo na nga goobra ka bala tapos gusto mo tapuson pero hindi mo tapos. May na-scroll ka naman to sa Facebook, lain naman. Alay naman obrahon mo. Aslan lang pagkahapon, why ka naman natapos to? Out of focus, abi. So kinanglan balik ta na sang ano ta, focus ta sa mga trabaho ta, tapuson, tagin tapusay. So amo na yung makabulig aton nga Premium D3 plus ang aton nga Santon Plus Gold. Mayara sa mangustin, ang palaya, mga katropa, manunggay, garlic, spirulina, nga mga ingredientes ang Santon Plus Gold makabulig sa aton sa pagpasanyog sa aton nga lawas antioxidant, nagakontrol sa blood sugar, kag syempre, katropa, ginabuligan lawas naton sa pagpasanyog sa depensa at sa mga infection sa dala sa mga viruses sa palibot naton. Milyon-milyon ang mga viruses nga nag-aapekto sa lawas ta, no? Nga posible mag-infect sa matag-adlaw ang katanan. There's infection nga nagakalatabo mga katropa pero kaya sa lawas ta eh. Basko ka nga depensa. Pero gani, kung ikaw may ara na sa mga pre-existing conditions, may ara na sa mga, ginakabig ka na, ara ka na sa kategorya nga immunocompromised ka na, kinahanglan mo nang hindi ma-expose sa damang tao because basi ma-infect ka sa mga virus. Isama ni pa maagi ka tropa sa pagpabakod sa aton nga lawas, ang Santon Plus Gold. No? At the same time, imnibalas ang vitamin C. Ang aton vitamin C alkaline based niya nga wala sang epekto nga lain sa lawas naton. Tapos nami lang swabi lang, way sang suka-suka, way sang hapdi sa tiyan, kunano pa nga mga sitwasyon. All right? Ang aton nga Santon vitamin C alkaline based chabi, ginapabalo namon ina sa inyo because amo ning pinaka importante nga mga suplemento sa aton katropa sa sining panahon nga medyo nagainit na dugay-dugay gaulan naman kung kisano ka pa ang lawas taga adjustment abi ha hindi sa konpigaw gulpi na magnubo aton immune system dira mataki mga viruses kag ma-infect kita. So amo na plus abi nyo para sa mga call center workers naton, sa mga BPO workers naton, pinsan nyo okay lang na kinahanglan ka mo mag-supplement man ha? Sa mga ano, mga supplement nga makabuhin sa atong lawas, especially ang Premium D3, no, ang vitamin D naton supplement nga may ara sa virgin coconut oil kag at the same time may ara man sa manunggay. Hindi lang magsalig na kaya sa lawas ta. Kinanglan may ara ta support, wala ka balo abi, ha? Basta magresulta na sa mga komplikasyon kag magresulta sa pagka-hospital ta ba? Confine naton sa hospital, mahambal ta nga may yakap-yakap man ha. Pero ang yakap mo na, once ka ma-confine ka, mga katropa, babudlay na. Ha? Hindi ka trespasser na. Amo lang kilala ko, hambal nga, ay sus, hindi kayas na ang imo ginakatago-tago ang kwarta, ubos ginaiya. Anyway, oras naton 8:44 sa pagpangalagad naton. Check on ang pinaka mga latest update mga abyan sa aton para tuntunan diri sa Bullseye angot sa natabo ni aksidente guro niya eh, no, dito sa ano sa Kabankalan. Check on tabi abi si katropang Winston Villanueva may ara sa gin ano diho may uy hala bata. Bata ni? Oo. No, check on tayo pinakamang latest update mga katropa. There is a Kabankalan, ho? Aksidente guro ni? Aksidente guro ni? So, check on tayo mga katropa sa Kabankalan ini. Alright? Oras na ito, 8:45 na. So, sa pagpangalagad ng mga katropa. Sir Remil Mamilya, sige, lapit na lang ah. Ang among ding taytay, yes, kabay pa. Kaluyan, maghapos-hapos ang pag-transport, paglabay-labay da, sa pila ka mga kuturan ta, hindi risko. Kita ko to, sir, ang doginhan, tal lang ng mga, ano bala, ng mga kahoy para malabyan sa mga motorsiklo. Oo, doka, ano, kadirikado, no? Delikado. Oo. Oh. Sige, Sir Remel, may aga sa inyo. Thank you. Thank you, kid. Salamat, kid, sa pagpamati. Wow, ito rin. Huwag ko kabalo kung aksidente ni mga katropa, pero may bata nga nadala. Ari ko rin sa linya natin, si katropang Winston Villanueva. XFM Live Reports. Katropang Winston, may aga.
5: Katropang Win, mayong aga sa imo kag sa ato mga tagstag sa katagpalamati. Katropang Win, nangyaging padala ko sa inyo nga picture ina sang aksidente.
16: Uy.
5: Kahapon no diriya sa may sakop sang barangay Buena Vista.
16: Oo.
5: Diriya sa syudad sang Himamaylan.
16: Uh-huh.
5: Tungod bala katropang Win sang hubog nga amay.
16: Uy.
5: Nga nagamaneho sang iyang motorsiklo.
16: Oo.
5: Kaga sa ato nakuha nga information. Mm-hmm. Alin ini sila sa daw sa kasal, nag-attend sa kasal.
16: Mhm.
5: Tapos siguro nag-inom-inom.
16: Mhm.
5: Kag pagpauli,
16: mm-hmm,
5: tinarga niya ang yadwa ka bata pa balik sa ilang lugar.
16: Mhm.
5: Pag-abot nila sa Corbada, actually ini nga barangay Buena Vista ka tropang Win, medyo suludlon ini siya nga barangay di sa Himamaylan.
16: Oo.
5: So kang iyang dalan diri daw 2 lanes lang bala, gagmay pa nga pagka 2 lanes. So pag kurbada niya, nalang-alang siya siguro sa nasugata. So may ara nila siya nga nasugata mo.
16: Mm-hmm.
5: Nasugata niya ang truck.
16: Mm-hmm.
5: Nga may karga sang mga abono.
16: Mm-hmm.
5: Nga magadulong sa kampo.
16: Oo.
5: Kaga wala gin niya makontrol katropang Win, sumuhot gin niya actually.
16: Oo.
5: Ang ilang motorsiklo.
16: Ay.
5: Sa idalom sang truck katropang Win. Kaga wala akong masensi mong picture, pero may ang isa ka bata dira ang left leg.
16: Oo.
5: Ano gina? Puslot gina katropang Win. Kaga dako-dako sang pila sang bata.
16: Uh-huh.
5: Kaga ang iban sa ila sa iban nga mga party sang lawas giningagaw dala.
16: Uh-huh.
5: Sa isa hospital sa syudad sang Himamaylan.
16: Uh-huh.
5: Kagyara na karon sa maayo man istable ang mga kabataan.
16: Uh-huh.
5: Kaga may pag-istoryahan ay naman sa magtimbang nga bahin
16: apang
5: muna no nga suno sa kay ano nino Police Lieutenant Colonel Pico.
16: Oo.
5: Nga nag-advise kid siya nga kung nakainom na or hindi na makaya kag ilabi pa bata pa darang nairaangkas na magpaminsa gid sa malawig kung makaya pa ang pagdala sang sasakyan
16: o
5: motor.
16: Oo.
5: Ginhalitan niya no. Ginhalitan niya ang iningi ang mga kabataan sa karon kay tropang Winter bangod nga yes, aras stable.
16: Oo.
5: Pero ang trauma bala.
16: Oo.
5: No, ang trauma nga iatag sini sa sining mga kabataan ka tropang Win.
16: Pila kabilog ni?
5: Posible na kibot.
16: Mm.
5: Yes, sir.
16: Pila kabilog sila ang mga bata?
5: Duwa ni, no, duwa kag puro minors gina ka tropang Win. No, puro minors gina ang karga na
16: hubog saya.
5: Kakatumbay tagani.
16: Ka tropang yes, Winston, sir. Hubog saya. No. Ang tatay nga gadala mo to?
5: Yes, sir. Yes, sir.
16: Oh, yes, sir. Ano mo ni siya nun?
5: Aras sa influenza sa makulubog nga ilim nun.
16: Oo.
5: Sang natabu ay ning accidente. Madasig ang pagpadalagan eh. Madasig pagpadalagan niya.
16: Mm-hmm.
5: Na siyempre, basta nakainom na doon, mag-anas ang ulo, mag-anas ang lawas.
16: Oo.
5: Wala yagin makontrolar. Katropang Win ang pag-apos.
16: Mga oras niya? Katropang Winston?
5: Mga... Yes sir, timprano pa, mga alas 12 sang udto pa lang.
16: Uy, hubog nga sa alas 12 pa lang, hubog na sa...
5: Amo, pariho kita sa pamangkot. Amo mo na ako, pamangkot.
16: Ay na,
5: ano? 12, hubog na. Ay, galiyak sa kasal. No? Sa daw, kagon. Kagon, galing kagon. Okay, may nagpakagon. Siguro kayo si, di ba, sa tradisyon, may araw ginakaon-kaon, inom-inom. Siguro, di... Libre no? Libre di pag gusto.
16: Pag gusto yan, limited eh.
5: Libre mo. Di ako galing wala gid na napaminsar nga sa kain niya, mga minor de edad niya, mga kabataan. Kag, muna, no, nga, ginamayo lang, actually. Ang nabungguan niya itong trailer, na may kargasang abono, amuman ang tag-iya sa kampo, inubraan niya.
16: Oo.
5: Ginalitan ang tag-iya sa kampo, tarasal sila, kag, muna, no, pati pabulong sini mga kabataan, soldiron pa, sa tag-iya sa sining kampo, katropawin.
16: Ay, naghatag sa iya problema, iya?
5: Tamo na gani nga kung nakainom na kong tani, no? Kung na sa ato mga katropa da nga mahilig mag-inom-inom, ano na, no? Papaiway na. Kung hindi nakasarang kaglabi na, pamisaron gin nga pamilya, kaga imagine lang kabataan mong karga mo.
16: Gani. Pero ari naman stable nga kondisyon ng mga kabataan. Ang asawa ya?
5: Bali, tatlo lang na sila.
16: Tatlo na sila.
5: Katropang, si ang duwaya kabata, kaga... driver, abi. Driver.
16: Oo. Ati, lesson man ni siya. Iaaral man ni siya para lesson din sa mag-amuni.
5: Gani. Muna gani kaluoy lang galing kitong pangwin sa mga kabataan. Nga, nilang, ang kulba, no? Ang kulba nga na butang sa lang-alang ilang sitwasyon. Kaga, posibleng magsakay ini sila sa mga motor, madlock ini sila. That's why, palupaminsa gitani ang mga ginikanan, mga tatay o nanay na may mga karga nga bata, labi na ko nagainom, hindi na pag-suliton o hindi na pag-sundon ang amuning nga kaangay sa pagdala sa salakyan na katropang win. So, halong-halong mga katropa, dili sa amon, kay gaulan-ulan di.
16: Bumayo pa?
5: Aga pa kami, undakan sa nga mga baskog na ulan, kaga muna magalong-halong gid kay madanlog ang dalan, ano pa kadaan na weekend, no, weekend, ga masami, gagabiyahe kita, so sa ato mga tropa nga nagabiyahe, pakatuni sa store nga bahay sa Negros, sa Chicks area, adlaw-adlaw, alos kada adlaw, kung hindi aga hapon, gaulan gid kami dire, that's why nga ginapaandaman kita magalong sa dalan, kaga magtumargit kita, no, sa mga suplemento nga makahatag protection sa aton labi na sa pagbaylo-baylo sining panahon ulan kag init ka tropang win para sa mga Yes to Health products naton. Pwede gid sila ka inquire ka or maka avail kung ano mga bulong, ano mga food supplement ang nagakaigo sa sining panahon ka tropang win.
16: Ka tropang win, stone may raffle tagli karon. May madaog naman?
5: Yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, no. Actuality kun baka ka actually kun ba kumpleto? Ako kumpleto. Kay kahapon na check namon kulang paggamay sa mga tagpalamati naton. Actually may nag-inquire na, no. Ka mga listeners. Nagkapamangkot ko din ang atong drop box sa lamat kita sa mga walk-ins. May mga walk-ins na kita nga wala lapot sa class na atong yung mga members and officers. May mga walk-ins kita nga kung makompleto karon na sigurado. May aragi kita sa pagkapatigayunon nga rapol, katropang win. Pero for sure, makompleto gini kayo daw. Gahara-hara gito nga aton mga katropa para sa another 3,000 nga may hatag sa aton sang Yes to Health kag XFM sa pag-join la sa aton nga libu-libong pa-premyo nga ginahatag sa XFM kag Yes to Health sa kaluan sang aton nga mabuot kag maluan nga CEO Dr. Remilito oy. Tama na matag natin update sa sitwasyon namon diri sa Sor nga bayan sang Negros. Congratulations sa mga graduate kahapon sa PSU. Ang PSU nagpatigayon sang graduation kahapon kag karon nga adlaw ang West Visayas State University naman diri sa sudan sang Himamaylan ang magpatigayon man sa ilang commencement exercises. So congratulations sa tanan ng mga graduates. Kagkabay pang magmadinalagon sa mga masunod na tono nila ng mga tikang or malalambuton sa ilang mga kinabuhi. Para sa nag-ogyon ng Pilipino sa Pilipinas, si Katrobang Winston Antones, Villanueva, XFM News, Kaman Galan. XFM
16: Live Reports. Salamat kay Katrobang Winston. Ang pinaka-mga update na ito mga Katrobang. Muna ibla sa mag-enjoy kita. Enjoy. Pero kung makita tanga butang sa alang-alang membro ta sa pamilya tungod sa kalugbon mo, pahuwayan ay. Pag-undang doy, pag-undang. Hindi ipagpilita. Damo pamagi. Mabutang tayo kung kita mo. Tabon ni mga bata, kundi na aksidente. Imbes nga itutok na sa mga pangabuhi ta, kundi dira na nakatutok sa sitwasyon sa mga sa kabataan ng aksidente. Diba? Kasakit, no? Kabudlay. Amunay paminsanon ta subong damo sa mga problema, no? Lapit na lang, ambal ni Sir, daw ako ginahay blood, Sir Win. Ay, okay. Si Romirano, gili ni. Oo. Sa mga taga-kabang kalanda, may aga. Intra ka mo ba sa aton XFM, libo-libong pa-premyo? O, para magdaog ka mo sa 3,000 pesos. Ambalon ta ka mo, katropa, ang chance, opportunity nga maabot sa aton. Dito na mapaktan niya. Huwag tayo kabalo. Kung maka... sa kadamo-damo sa mga entry, for example, mabunutan ka, ay sus, ha? Maano ka, makadaog ka 3,000, di ba? Yawat pa na, makabulig-bulig pa, makadawa-dawa pa ta, bakal pa ta, lawat po kaso, ha? Bakal, enrolls bata ta, may brigada, eskwela naman ganyo, lapit na lang abri klase, mga katropa, di ba? So, intra kita mga katropa, ang aton nga XFM libo-libong pa-premyo ongoing sige hapon. We're on the week 12, no? I think week 12 na kita. Sining may mga katropa and dako chance nga makadaog ka mo sang 3,000 pesos. Si Ma'am Shirley, hello Ma'am Shirley, morning. Drop ka mo sa entry, bala ma'am? Sa aton nga, ano, total naga Santon Gold Capsule ka nagidman lang. Gamitan lang ng entry, ma'am, para makadaog kita or para maka-intrata sa ano. Wait, takabalo, sang chance, bala? Ang aton ding ginahinyo, ang aton ng mga kuturan nga nag-tumar sang Santon Gold Coffee Mix, sang Premium D3, sang aton nga Santon, sang aton nga Turbo Herbal Supplement, plus ang aton nga Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, pwede nyo na magamit nga entry katropa. So, amo na nga aton ginapabalo sa inyo nga may chance pa Japon yung madaog ka despite nga may ara sa mga naghulog man. Why ta kabalo, abi mo, no? Why ka kabalo, ay? Para sa mga sa loto, no? Kabalo ka, pila ka milyon ang nagtayas na da. Sa bilog ka Pilipinas, pagkatapos, ikaw yung madaog sang dagko nga premyo. Di ba? Wait na kabalo eh. No? Chansan eh. Wait na kabalo. Saan posible matabu ah. No? But nonetheless mga katropa, padayo ng aton nga draw. No? We're on the week 12. So aton nga XFM Libo o Santon and XFM Libo rin mga premyo. Ano ang aton nga mga dapat igamiton nga mga preferred purchase? We have isa ka blister sang Santon Gold Coffee, Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Pwede nyo na may mo entry. Alright, mag ano ka mo, mag intra ka mo sa aton mga papromo. Ano nga mga premyo ang naghulat sa aton aside sang weekly draw naton nga pwede ka makadaog sang 3,000 pesos. Sa grand draw, amunay ang nami nga parte. Alright? Because may dagko nga mga papremyo panghatag mo. Now, of course, kaluan sa aton nga CEO President Dr. Remy Lito Ohoy, kag siyempre, ang pagpasalamat mo namon sa inyo sa pagtangkilik sa mga Yes to Health products, no? Nga permenyo grabakal, dako ang bulong sa nabiyan kung makadaog ka not just sa weekly draw but sa grand draw. Pila ang premyo? May ara kita sa third prize nga 20,000 pesos. Premyo para sa mga kuturan ta. Next naman is ang aton nga second prize. Maghatag ang ato ang Yes to Health mga katropa sang 30,000 pesos second prize. Kag tumataging ting katropa nga 50,000 pesos para sa first prize. Nan. Okay, so amo na ang chance ninyo. Pwede ka mo ka-drop sa mga entries nyo. Paano maghihimo sa entry? Since kami ara na kamo sa mga atong isa ka blister sa Santon Gold, isa ka blister sa Premium D3, isa ka blister sa Turbo Food Supplement for Men, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix, bakal ka mo sa legal size envelope. Alright? Sulatan nyo na sa upper portion sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo along with the week number, week 12 na kumong. Alright? So, sulatan nyo pagkatapos, hindi nyo pagkalimtan ang mga personal nga mga detalye nyo. Ang ngalan, edad, address, contact number, kag siyempre, pirmahan nyo ang ining mga entries ninyo at least i-drop. Alright? Sa diin kita makitaan katropa, no? Diri sa siyudad sa Bacolod, katropa, may ara sang istasyon kita diri. Ari kita sa Earth Street. Katropa, Puente Velha Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City, mga katropa. Pwede ka mo kakadto diya. Pagkatapos, i-drop nyo ang mga interest ninyo so that mag-angkon sang chance nga mag-daog. Alright? Ari pa, kay paring Art daw dito sa sa Salong. May aga da, sa kapi-kapihan nila. May aga, pwede ka sir ka intra. JL, ari kita sa JL Crosspoint Building, Adela Street, Barangay 1, Kabankalan, Kabankalan, Negros Occidental. Alright? Munang atong address. Pwede ka mo ka-drop sa mga entries ninyo. Para mo, damo na lang. The more entries you send, the more chances of winning. Katropa. Alright? So, amunang aton nga pa-premyo. Alright? Aton nga mga pasalamat sa inyo. Ang ginahimo namon ini mga katropa bilang pasalamat sa inyo sa pagtangkilik, paggamit nyo sa mga Santon products naton diri sa inyong mga lugar. No? Amun naman na yung pwede ito mahimo. Nga pwede nato himuon para magpalabot sa pagpasalamat sa inyo sa tagsa naton nga mga tagparamati. Alright? We have 902 mga katropa. Makomersyal lang ko. Katuan to naman. May ara bala sang tagtagaan na ito sang mga ayuda. Nagkadto na kita sa TNVS. No? Kadto na kita sa kadto na kita sa mga ano to? Mga tricycle. Ayhan ang aton nga mga jeepney drivers mga katropa. Nakabaton mo na yan. No? Check on tara blakaron yung gilu guys pagpangalagad ta 902. Let's commercial. Take a break. Wala kita pagkatapos ng mga panumdog. Katropa, standby.
18: Bullseye XFM 90.3.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
21: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
22: Vision Next, marami na ang natulungan.
23: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
22: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
24: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
25: Turbo Supplement for Men.
26: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
25: Turbo Supplement for Men.
27: Oh, yes.
25: Serbo, may maca at klabo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Serbo, supplement for men.
0: Mas lalakas ka pa.
25: Sister Pain.
0: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
24: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting! Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
25: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
4: nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
16: Check out mga katropa kung anong sitwasyon sa atong mga transport sector. Kapon, nagligad nga daw, gin-check naman to ang ato ni LTFRB. Now, they promise na they will extend this support financial assistance to drivers and operators by this month, no? Ipangatag niya ng mga ayuda. Gintalakay natin ini mga katropa because kati subong amat-amat naman nag-isaka ang presyo sang petrolyo. Gatong natin responsod pagkatapos mga matyagkan tala nga from 70 plus nag-amat-amat naman sa 80. Ang iba ng mga kumpanya garabot sa 90 na, no, katropa. At least may aras sa pagnubo. Pero ang set up way back March, April, nga nagtimbuok ang presyo sa petrolyo. Katropa, it seems like daw gabalik-balik, no? Ari kita sa National Energy Emergency and we expect the DOE nga maghimo sa pamagi para tsikon, no, ang possibly o kung ibulig ang ato nga mga transport sector para sa mga problema nila, no? We have ari karon sa linya naton si Ma'am Lilian Sobrano sa kinat ko para sa pag-check naton sa mga ayuda kinatag ni Ma'am Lilian. Mag aga, welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
7: Katropang Win mo ba sa DFM na mga viewers naton?
16: Oo, ma'am. Nagtawag kami to check on assistance sa tanan ng mga drivers and operators because it's already May and mag-June na. Nakompleto na ni ma'am, nahatag na sa inyo tanan.
7: Sorry sa yung update so far. Damo pag-iserang wala na kabaton.
16: Ay?
7: Sa DS na muna din, damo pa wala na kabaton.
16: Oho.
7: Sa DOTR, sa DOTR-B, damo pa wala man na kabaton. No?
16: Nga, ano,
7: tapos,
16: no?
7: Nagto kita sa region 6, sa kay Atty. Abulyar.
16: Oo.
7: Ginaulat nila ang official list ng CIROL, kanin sa NIR.
16: Oho.
7: Para ma-check nila kung pilagin ang wala na kabaton based sa ilang ating pressure sa mga service kanin basa namun. So, amo na ang rason kung nga hindi pa ma-calculate kung ano gidya ka damo pang wala. Pero sa amo sa kinit ko, damo pa din mga drivers sa operators na wala na kabaton sa 5,000 sa Luis WD. So, taxi na itong sir, so far, damo-damo man. Ang wala nakabaton sa DSWD. Pagsubong, sa mga operators man naton, na subject for motion for reconsideration ng status sa ilang franchise, wala man ini sa nabaton, sa isa ini nga ihanin naton sa FFRB next week, kaya dapat i-recognize nila ang mga operator nga nagabiyahe sa mga under motion for reconsideration, sir. Kaya wala gini sila sa officialist naton. Kaya ang mga drivers man nga wala sa araman sa under motion ng franchise, wala para mga nakabaton ginhalo, halos na na, no? So, kung istimiton bro, ara paguro sa kabilugan niya, 50% pa o 60% ang nakabaton. Tamo pag-in, sir, ang wala, sir. Uy, so, kung parang ginahimo namon sa bong, ginapakanto namon ng mga drivers kung sinugit ang wala nakabaton, sir. Hindi na pa ma-sure kung sinugit abi. Kaya nga, may ala, sir, na lista sa Ock o Bacolod. Kung ang address mo, Kawayan, Nubaan, Bago, sila yung Escalante, San Carlos, dito ka mapi-out. Kiso ang mga driver naton, wala nakabalo.
16: To.
7: So, last... that's why may follow-up, pinili naton sa 75 days.
16: Oh, the last time nag-istorya kita with attorney Jerry Liena, they're trying to really finish ang ining... assistance para sa mga drivers and operators. Ang factors nga ginmention niya is may mga drivers nga gina-check ang authenticity sang ilang ngalan kag personalidad because ang iban kuno Ma'am Lilian nga naghalina lain ang driver pero na-submit pang lista. Do amo man ni ang inyong nga ang concern.
7: Mayara ka ni sir nga mayara na ang natabusin niya mo ni ho. Mayara ka ni sir nga nag-dali-dali kami ito sa NTFRB na mag-submit ng alam. Tapos na mo, may mga koreksyon. So pag-uwaga niyo sa listing, may Arab driver na nasulod sa ibang operator. So may mga may pag-rumble sa record. Pero kung internal ang nasusunod ko, wala man yung problema.
16: Yes.
7: So that's why isa ina sa nga dapat ma-authenticate. Mag-isama na sa i-subrogate naman para ma-check din ako kung diin siya nga franchise. Kaya mag-ano sa isa-lo-kailo, mag-ilang siya ako sa driver mo.
16: Yes, yes.
7: Kung ikaw nita nga pala yan. So isa na sa consideration na nakita man ni Arbino at Arbilina.
16: So ano matabo, ma'am? Ma-resubmit ka mo sa bago naman nga mga listings or ngalan?
7: Eh, sa paonang naman, sir, ang official list kaya sa 5B, din i-authenticate naman sa amin na purito kung baka harap ni sila o wala.
16: Okay, sige.
7: Tapos i-finalize. Amo na
16: ba siya, sir? Hoping nga ba, disig-dasig ini, ma'am, kay medyo madugay-dugay. Gabalik naman sa presyos ang 80.
7: Oh, yes, sir.
16: Nagtaas naman
7: na, ano? Pagkatapos, wala pa rin natapos. Kaya madamap na masaka ang presyos ang kurodo.
16: Oo.
7: So, amo na nga siling ko sa mga driver kago purito, dapat hindi nga hungkada, sir, hindi na dapat nga magpawala, no? Pakira mo din na, ay, tabalo kami nga sila rin na may one manabistado sini. Kami nga, abistan pa, ano, busensin niya, mapok niya na, berto yung makagala po, ulit, basta sinisigil ang biyahe. Pero kayo, siyempre, kaluluoy, Japon, eh, kasi hindi nakatris mo, sir.
16: Gani.
7: So, ang inapagsaka sa presyo sa kapo, sir, isa na sa kinapribahan naton, sa panawagan ko na nangadaan sa kanan nga transport dito po dito sa mga taxi, sa mga private cars, bisa mga private cars, Monday night, kung plan ina naton, no, nga pungganda gina, kahit yung ginasakyan sa bang time, mas bako ganit nila din sa pagsaka sa presyo sa langis kumpara naman sa mga flood control, no? Ito ang mainit ang isyo. So, di rin naman ang korupsyon nag-asakay subong.
16: Ma'am, may ginmention ka kayo na, Ma'am Lilian, parte sa mga taxi drivers. Ang taxi drivers, may ara man sa ilang separadong assistants pahalin sa DSWD, no?
7: Oh, yes, sir. Ang taxi drivers na to, ang dapat mabato ni sila 5,000 halin sa LTFRB. I think the 1.5 negro sa DSWD, no? So, may ara ni sila separado man nga assistance. So, ang problema lang, kung damo pa mga taxi drivers naton, kita mo naman sa post ko nagigad.
16: Yes, oo.
7: Opta nato, no? Sa LTFRB, para ikabalo sa LTFRB, nga amunin nga mga listing nila kung wala kakabaton sa DOPR kag DSWD.
16: Pila ni ka, para ma-sum up naton, ma'am, pila ni ka mga ayuda, kabalo kita may ara kita sa tawid pasada, this is a separate, Next yes, sir. Is DSWD ng assistance, ma'am.
7: Yes, sir. Ang aton ng mga assistants na matunon, ang sa operators na sa Pantawid is 5,000.
16: 5,000, yeah.
7: Sa mga updated na sa Surahang, ang mga franchise holders.
16: Mm-hmm.
7: Ang aton din nating huwahan sa wong, na igatuso man sa ila, nga dapat ining mga motion for reconsideration ng operators, dapat. Oh. Kung hindi man siya madala sa UTR, isa na lang sa DSWD. Kasi apiktado man ni sir mo. So ang ibang nga mga drivers naton, makabaton ng 1-5 sa DOTR, amo na ginasinig niya pa ni Lina na dapat i-verify siya.
16: Mm-hmm.
7: Kahit i-gaslumpat lukso, no? Ang ating mga drivers.
16: Mm-hmm.
7: Para maklaro kung diin siya ang franchise na sunod.
16: Mm-hmm.
7: At tapos, sa DSWD siya, panan nga drivers nga nadala, makukuha na sila sa 5,000 pesos. Amo na siya, sir. So kamay pa ang may sunod.
16: Kaya
7: ara kami sa mga gina-inquire, no, nga sa tupad, kung maka-avail ang ato mga operators ng drivers, so maybe next week, no, makatutin na sa Dolly, tag-check in eh. Kaya sure kami na mga naka-upod sa service contracting, hindi na lang madala. Pero kamay pa, na ang mga operators sa drivers sa mga unconsolidated, kung labi na wala naka-upod sa service contracting, madala sa sining programa tupad sang dole, sir.
16: Ang sa service contracting sa mga modernized lang ni ma'am or dala pa ka mo?
7: Actually, sir, sa totoon lang, kung klaro, no, sa guidelines ni Joe Mendoza, Chairman sa Water Barbie, na para nito na sa mga public utility vehicle.
16: Okay.
7: Gina-try natin na mag-apply, gina-try natin na mag-inquire no, sa LTFRB NIR, sa Region 6, ang sabang sa aton, wala pa daw guidelines. Pero sa pagtuod, gali, tapos naluto, ginhatag na sa mga modernized.
16: Tapos
7: so,
16: na daw eh.
7: Sa, wala isan sa ang aton ng mga traditional gifts naton.
16: Mm-hmm.
7: So, kamay pa sa ang hinasanaw naton, nga i-check naton ang sa dole, kung dapat mangin qualify kita sini.
16: Oo. Alright, sige. Let's hope for the best, Ma'am Lilian, kay daw nakita ta daw bugat ni para sa mga drivers natin pa in the next month nga way pagid may nagtupa or may ari nagtupa. We don't know how until when ang assistance. Way pa confirmation. We also ask Attorney Jerlina pati sin iway pa sang certain kung basi san ula basi subong la ka bulan ang
7: Sana kanyang siguro sa kanyang mo sa problema sa ating transport subo. Nabilang sa mga ENTRA cooperative issues, no? Ang ito, rehabilitation program, ang pagsaka sa gasolina, at ang mga disseminate sa subsidy na halos walang patanan sa inanan yun nakakwa. No, so nga ako na advice sa kanan ng mga operators at drivers, kasi malingaw lang na gano'y, no? Sa Saturday, malipatan nato ang aton mga trabaho, ang aton ng mga concern na iban. Na igota pa na sa'yo makabugtaw. Plasado naman ang mga plano kontra sa aton ng mga operators sa drivers. So that's why isa na, na ginawork out natin sa kay Atty. Jemilina, pag sa kay Atty. R.B. Osmeña, kaya ang status mo sa Bacolo, sa Negros, kag sa Iloilo.
16: Oo.
7: Okay pa sir, sang una.
16: Mm-hmm.
7: May isa na nga mong tentuan. Subong duwa na gid.
16: Uy.
7: Makato ka sa LT5 Iloilo, itulog ka di kay Inay Al, Ardilina. Makato ka man kay Ardilina, refer naman to sa Iloilo. Amo na ang sitwasyon sa bong sa Resaton.
16: Mm-hmm.
7: Ngayon, kis isa lang, duwa na kabilog, imutuhugod.
16: Ay,
7: so,
16: nag-goodbye pa gid.
7: Ang amon ng paglandaw, sir, na dapat karuhon ini.
16: Oo.
7: Nga ang inayar, di rin sa Bacolod, walang opisina.
16: Oo.

0: Kadto ka mas nasyonal?
1: Ayo sir. Isa na lang kasi manang ko actually nag-request lang ko ganit meeting, no?
0: Mm-hmm.
1: So kung wala niya sa positive response ni tagda mo damo sa mga concern naton. Inanap ka sa nasyonal. Ang importante, wala tayong kakulang. Wala tayong kakulang in pangayo sa panahon sa region 6 kag sa inayas.
0: Mm-hmm.
1: Para nga lang hindi man tama naman na inuot nila,
0: gano'n
1: ka malapot pagkita sa nasyonal sa kay Chairman Vigor Mendoza.
0: Mm-hmm.
1: At wala pa wala ko, sir, may direct man kita contact.
0: Yes.
1: Pero wala pa kita nag-amove sila. Kaya ginarepito naman nga doon duha ka mga direktor sa duha kay John.
0: Oo. Pero kaka-confused na kung dito ni makadto sila.
1: Yes, sir. Isakto na. Halimbawa, ikutan ko lang, ha.
0: Oh.
1: Ang problema sa buong actually, hindi ko nitanin pag i-open ko imposible next week ma-press conference pa kami.
0: Yes, ma'am.
1: Ang problema sa mga example sa mga operator sa Cebu people na biktima sa ang consolidation.
0: Okay.
1: Nagpasa ang kinit ko, pero sa kinit ko, nagpasa kita templates para sa DOPR beneficiary.
0: Oo.
1: Para sa 1.5, para sa 5,000.
0: Oo.
1: Para sa DSWD. So far, sir, wala pa sa buong nabaton distancing ko.
0: Uh-huh.
1: Ako nang masakit sa ila. Nagkanto kami sa Region 6.
0: Uh-huh.
1: Wala klaro na solusyon. Tulad kami direk kay Nayar. Matawag ko kay RD, mami. Sige ko kay RD, wala man reply. No?
0: Uh-huh.
1: Ikadua, ang aton nga problema during internal sa ila, tulot-tulot.
0: Mm-hmm.
1: So, ako na, sir, nga, isa na nga ginabiho naman sa mong na posible makapatawag kami press conference in case hindi nila masolusyonan para mapalabot na itong sa National Office si Sir Manpico Mendoza. Paluloy mo, sir.
0: Mm-hmm.
1: Ang aton nga mga napik 40 kabinog ng mga operator at driver sa Poison Town under sa Cebu People's Cooperative.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang nabatian naton sa tanan nga kooperatiba ng korporasyon naga-issue na ina-cheque para sa mga operator sa driver. Ang ilang pag-subsidization ng fuel sa 23-24, wala man na mahimo yung tibabi. Kaya kailangan maluhod-luhod ang mga operator dito sa ilang kooperatiba bisa may mga problema. So, asa kumong walang ilang na mamapon ang inang fuel subsidy para lang na sa inang kooperatiba
0: ang
1: fiscal secretary sa certificate hindi maglatag.
0: Uy.
1: No, amo na ang problema. Amo na ang concern, dira.
0: Uh-huh.
1: So, isa lang nasa mga nagalala na problema.
0: Uh-huh.
1: Na mas malingaw lang kita sa SMCD.
0: Uh-huh.
1: Amo na nga kami, damo kami nga ginasetong ng problema sa mong.
0: Uh-huh.
1: Na hindi kami gusto ma-divert tungkot pang sa sining SMCD. Manipatan na yun ang problema.
0: Uh-huh. We will follow it up, ma'am. We'll see if we can get in touch with Attorney Jerry Lien na parte sa mga concern ninyo. Ma'am Lilian, salamat kit sa oras ninyo.
1: Okay, sir. Thank you so much, sir. Salamat kayo. Sabay nga next week, no? Makahiwat kita sa formal conference in question naman kay Attorney Jerry Lien regarding sa nga mga concern. Kaya naman mga concern sa buong sir, tama, hindi ka bugat. Hindi lang fuel subsidy. Hindi siya kadabo. Kaka problema, tulod-tulod sila. NIR, Region 6. So kung hindi man sila ka-decide, kaya mapinitan kita na mag-inform sa nasyonal.
0: Oo.
1: Oo. Sige, sir.
0: Ma'am, thank you so much. Salamat, kid. Ma'am, hello.
1: Salamat, sir. Good morning.
0: Thank you, morning.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Bagay na may punto to mga katropa. Nga, dito ba na makantubla? Matabo ka pa to si Lilo? Magasto ka pa? Nga may talata pa naman di ang mayaran naman tas ang regional director for LTFRB. Nga daw ka dugay sa pag-establisar tas ang opisina. Amo mo rin lang sentimiento ng attorney Jerry Liena nga way pa maplastar ang NIR. So, ang database ibasihan dito sa Region 6 katropa para sa ining mga drivers kag operators nga maging benepisaryo sa atong nga ayuda. Amo rin ba kung kisa medyo kabudlay lang kay may mga plastada ta kung sa mga press conference, kung sa mga announcement do ka perfect bala kayo aw. Do ka nami bala sa pamatian ta. Pero if we go down the ground sa mga drivers and operators naton, it's the sentiment we can hear from them na hindi nahatag

0: kulang? May mga way makompleto ang mga papeles? I hope I know available man ato ng LTFRB nga may mga glitches sa mga process, pero well, arinabi kita sa June ho. Duan lang kadlaw, matapos na ang May, ma-June na. And ang ining ayuda ginplastar ni sa by March, April. And gahulat Japon sa mga drivers sa parehas natin. May nakbaton na, pero may aras ang wala. Maplano naman kita for the next quarter kung ano ang ayuda nga pwede mahatag sa... You know, mga kutropa, this is not just about sa ayuda nga nabaton sa mga drivers operators natin, but the support for them to at least to ease down the situation dala sa pagtaas ng presyo sa petrolyo. Amo man lang ni. And the rest of that, mga kutropa, sila naman ang bahala sa kabuhi nila. Pero at least man lang, may aras ang start-up bala, nga bulig kanay sa mga vulnerable sectors, katropa. Kabalo kita, we have a different perspective and views sa mga ayuda ni. Pero at this point of time, this sector sa transport, nagkakinanglan gid sa bulig. No? Kinanglan ta. Whether we like it or not, mga katropa, this sector, amuni yung pinaka-apektado sa pagsaka sa presyo sa bulig. Presyo sa petrolyo mo, gatong. And kung hindi natin mapunggan, di ba saka mo sa sila titihan? Hindi nga itong gobyerno, hindi ba kami mag-accommodate sa na because sitwasyon ni, may ara man kami kinahatags na, no? May ara man ta-suporta. Pero ang proseso, bala, well, we also understand the sentiment of our transport sectors na makadto kasi lilo, ihaboy ka naman diri sa NIR, tapos kung wala naman isang kinahangla, away naman din data, makadto naman ito si lilo, no? San o man ang proseso nga amon din lang ginaantos permis ang tao nga nagahulat sang ayuda nga gahulat sang suporta sang aton nga mga instance gobyerno nga pinsan naton plastado na natapos na kaysa mga national broadcast announcement okay na eh nahatagan ito ang gobyerno nakapagbigay na ng ganitong kadami ng mga sa mga drivers at operators nami pamatian. Ito may nabigay na ng mga assistance para sa mga vulnerable sectors, yung mga tao na nasa laylayan, natulungan na sila, okay ng buhay nila. So may video clip pa to nga nagayum-yuhum, makambal ka na kanami aw mayutirada sa presidente the cookie. Pero katuwa ito bla kay reklamo sa tao triple hindi ka mamama kulang ang ayuda. Wala sa may hinatagan. Ang term to ginhatag is 40 to 50%. Eh. Nga wala pa makabaton sa mga traditional jeepney, sa mga ayuda. And how long we could provide these supports para sa aton nga transport sectors, no? Will they have to wait for the next month, for the next year, for the next quarter, for them to be able to receive this with this assistance from our government, no? Basi patay ng kabayo mag-abot ng assistance ni? Ay abi klaruhon ta ni? Kay kinu ka budlay maduso butong naman ta budlay. Oras mga katropa, 9:28 na sa pagpangalagad naton ang aton nga mga kauturan sa social media. Thank you, salamat kid sa pamati as always diri sa palatuntunan, mga katropa. Members ang Mams Gliho nakatutok pamati man sila. Salamat gid Friday. TJIF. Thanks God it's Friday. Manog tapos naman ang aton nga semana, katropa, and we will start over next month, next week mga katropa. Para sa bag-o nga bulan, June. Ano ka preparado naman ang aton pila ka mga kauturan, ang aton nga mga abyan para sa abrektasi? Kumusta ang presyo sa mga school supplies? Base tumimbuok mo ba, tumaas man? Kay ti sa tanan nga mga ginapamakal ng mga produkto katropa, may ara na sa shipping cost mo, may ara na sa mga gasto da para sa gasolina, pag transportation nila, base bila tumaas man, ikumpara mo sa nagligat. Ang pagpasiguro sa DTI, amo na ginambal nila, sinya we are monitoring sa mga presyo ni hindi magtibuok. Pero we expect ni mga katropa, above all, may ara sa direktiba to freeze all these prices sa mga basic commodities, no? Because ari kita state of energy emergency. And the president can always do that, no? Pwede na may himo na eh. But what else can you do? Ha? Para mabulig sa para ma-stabilize. This is getting worse, mga byan. 2026 mga katropa, hindi ni malimtan na to ni, ha? Sa una na agita sa El Nino, nagsinaka ang mga presyo sa mga balaklon. Ang mga tanom to, nagkalalayos, nagnubo ang production sa pagkaon dari sa pungso. Ang pungso nag-import sa mga produkto, bugas, kag iban pa sa mga pungso to reinforce sa nagataas nga diman mga katropa dari sa pungso Pilipinas. Piyait man to mga mangungumata. No? Kaya kung nataon mo lang ang plastada, nami mo. May pigado, may sitwasyon kita ginatubang the government is to rescue para sa mga apektado sa crisis kini, no? Na ahambalan nga masapasaka sang import kita para sa ano? Para sa kinahanglan tang supply sa bugas. Igo murahon niya pagkadto mo sa mga farmers ta, ang reklamo nila, sige hindi sir, ang amot, insakto ya kami, kaya nato ni, pero tanaw bla, ang amon bugas, ginabakal tag 11, ang amon humay, ginabakal tag 12 pesos, ito paano ka na? Dalon mo to sa, dalon mo sa, why naman subong NFA? Kadto ka sa mga traders, baligya, to si mo tag 12, 11, ang humay, tiding kay mo iya, mapatay ka to iya. Babalda ka sa presyohanay. And that regulation, wala sa aton nga gobyernos mo. Because nga ang NFA, decapacitated naman, no? Kaysa una, ginimo ta, mga farmers naton, gobyerno mabakal mo, i-imbak ni sa mga katropa, ang ining mga bugas, hasta magbaho. I-imbak na to, no? Kaya para in case gitman, may ara sang kakulangan sang supply, may ara kita na yun sang ano? May ara kita doon itapal lang ang mga supplies bugas. Pero pagkatapos yun daw nakita to, ang reklamo man sa tao, sige NFA, ay baho na. NFA, ay mamasakit na. Nga gin-preserve mo. Gin-botang chemicals para mag-dugay. Itaguon mo sa gabaho ang bugas. Hindi namin isa for consumption. Ti ang sitwasyon ginhimo is gindula na to. Hindi na mag-imbak na. Regulation na lang kita. Support na lang kita sa mga magsasaka na to. Pero, katropa, on the side, ang plano sa mga import sa mga bugas. Kaya bal nila, this is the way para combat naton ang hoarding sang supply sang bugas na responsod Pilipinas. Kaya mo nag-hoard mo, mga rekusante, tago nila mga bugas nyo. Kag kung magkinahanglan, buyan na nila, taas na kapresyo mga katropa. Ti amo nang isa ka dilema ang ginatubang natin ng responsod. Now, ti without NFA, ti budlay ang ginay mo sa mga traders, mga farmers naton, they have to sell their humay sa mga traders ta. Ang mga traders naton, ginabarat mani. Ginabarat mani. Baklo ni 11, 12 ang kada kilo sang humay and what have you. After sang pag-process na, pagbakal mo sa merkado, ang presyo sang ilang humay ginabaligya sang pila ka mga farmers na kung baris Negros Occidental, baligya nila sa presyo nga 65 pesos.
1: Bullseye, Franca, Diretso, Bullseye.
0: Amo na sang nakakatabos, Pungsod Pilipinas di. Kung kisa, may mga regusante, kita nga grabing hakap. To the point, kinawala ng mga huya, bla. They're trying to take advantage sa sitwasyon para sa mga personal nga interest. Ari naman atong gobyerno, mambal naman sila, huwag tabihin mo na, paano ito makontrol? So we have to import naman sa mga bugas para i-supply sa nagasaka nga diba? Ina, kung may aragin nga diman, katropa. Pero ang ini nga mga ano nga mga imported nga bugas ng mga katropa. Ginano lang ni tapa lang sa problema temporaryo pero ang suffering sa mga farmers na tuwa basta nga dapat ang budget ta ning aginbakal nyo ni sa mga imported rice mga katropa gingastuta para sa pagbakal sa mga bugas nga kinahanglan sa pungsod halin sa mga farmers na tundris pungsod Pilipinas. Amo na taning siste na ton pero hindi amo na eh, no? Gakatabo subong bahala na sa batman. That's why ang 20 pesos tong abugas, why gito tumupa daw? Ah, may ara eh. Pero programa, hindi man tanan maka magambal ka 20 pesos nga bugas, tanan baligya nga may bugas nga 20 pesos. Hindi nga selected lang. Tanan nga mga nagabaligya bugas, may ara sang 20 pesos. Kontani, pero why na sa natabo, hali sa una. Puro promisa naman nito. Oh, diba? Damo sa mga politiko, ta grabe magpromisas para sa eleksyon. Pero kung makapungko na gani, kakalimot sila, kakamnisya sila. Ay, alas 9, tarantay size katropa, mga commercial pa. Balik kayo tapang katapos sa mga panumdam. Standby mga abyan.
1: Bullseye XFM 90.3 Supply.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis is man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabilis sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Sunfon Gold Live Testimony.
11: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Sunfon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sunfon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik kita mga katropa sa pagpangalagad natin. Ang si Ma'am Lynn Taldes niya, morning, monitor lang kami as always. Thank you, Ma'am Lynn. Good morning. Gulan-ulan na sinyo, ma'am. O, oh, halong kamuda, ha? Amo rin ka mapanahon, mga katropa, hindi sa nami, abi sa aton gid lawas, ang paghaklo sang, ano ba sang tuba, sang ano? Sang paghaklo sang baho, sang duta? Kasakit sa ilong? No? Kung ikaw may ulo asma-asma kas na yung katropa, mabatsag kas na mo. That's why, kailangan lang ng suplemento, gid dyan sa mga available nga mga supplements natin dari sa Yes to Health, especially ang Santon Gold Capsule. Testingin nyo ba na? Try nyo lang, no? Kung why sa kalibyo, why eh? Diba? By ante, okay. Pero kung may alibyo, gani. What if, ha? Kamag-ayo. Kailangan mo sa mga putropata nga naghatag na sa mga testimonies nila angot sa mga produkto sa Yes to Health. Ari abi, mga katropa, gintunan, kagin pangabuhi, no? Ang ining mga produkto kagin introduce no para sa mga kultura naton isa ka community nga nag testing sini tapos eventually na kit-an nami ang epekto no babakal nyo na sa mga butika sa mga lugar na pwede nyo makakantuan ang aton nga mga produkto sa Yes to Health ang aton Saturn Plus Gold Premium D3 ang vitamin D kinanglan ta ni no kinanglan ta gitni para sa aton especially subong katropa ang ginahambal di hindi man tanan nga tawo may ara sang insaktong absorption sang vitamin D mo kung magpainit ka depende man sa sahi mo depende man sa sahi mo kung itom ka katropa taas damol ang melanin mo ang penetration sang ining vitamin D hindi siya maka that's why bisan hambal sa Africa, sa iban nga mga lugar katropa, mga tropical countries bla. May ara Japan sa mga deficient sa vitamin D. That includes Pilipinas. Yeah, may ara sa mga kauturan ta nga problemado sa absorption sa vitamin D. That's why kinahanglan ta mag-supplement, ta? Kinahanglan ta man sa vitamin C para magpataas ang ato immune system, no? Ang kabuhi ta lifestyle ta subong lainig dia. Makit anta ang time lifespan sa tao ganubo. Ha? Sa una 80 90 nagilabot pa tag sin mo. Kung mag-sin subong katropa daw talagsa na lang tagaan ka sin mil kung makalabot ka sang sin katuig pero ang sin mo na hindi mo naman puslan kaya nga hindi ka naman katindog mo budlay na magiho sa edad gani ang nagapangin pulos ang mga apo mga bata kung kisa awayan pa ang kwarta so hindi nami na para sa mga katropata I hope pabaskugon talawas natin pero ma-enjoy natin ang aton nga mga retirement age ba ma-enjoy ta nga wala pa na ubos ang aton pensyon sa aton nga ay ubos ginagli kulang mo ang pensyon ta. So, kulang-kulang na. Hindi mo na ka dako abi. Kontra sa cost of living sa tao. Pero okay na lang. Importante hindi ta matam-an sa mga masakit nga batyagon naton mga katropa. What try to reach ang pila ka mga opisyal na ito sa gobyerno to talk about sang El Nino because nga ti may igo sa Pilipinas but not all regions will be affected sang super El Nino. May ara El Nino matabo pero hindi siya amuna ka devastating impact sa pinakabalugat. Ginmention tong Negros Occidental, no? Nga ang init hindi siya amuna ka init gid, no? Makaya El Nino, it's a long drought. Init, no? Pero kaya preparahan, kaya kunos tao. We hope amuna ang makakatropang set up, amuna ang sitwasyon sa ining tuig sa June, August to early months of 2027. We hope nga hindi lang matabo mga katropa. Pero on a other side, amuna yung mention mo ni Senator Robin Padilla nga ahambalya, singyati ang gina... bakit hindi proactive ang Senate natin? Because there's a foreseen na mga climate mga phenomenon nga may experience siya nato just like El Nino, no? Super El Nino that ang temperatura nato masaka sa halin sa 40 pakad ukon 38-35 pakad to sa 50 katropa. And this is grabe, terrible. Pero gin ang statement ni Senator Robin Padilla, linya amuna dapat ginaalaw ta na ang aton nga mga amuna ang tono bla amuna nga mga bagay naga-contribute man sa kabudlayan sa mga official na sa gobyerno mo to perform sa ilang mga trabaho ang super ninyo isa na da ginmention ti okay kamus ni ari pa ginmention ni Senator Robin Padilla sa iya Facebook page nga ang Middle East crisis involvement naton sa Taiwan China conflict katropa isa sa mga rason no sang instabilidad kag delikado national security that will contribute to force majeure makatropa nga amuni ang pwede manginbasihan sa pag-alaw kapag aprobar sa Senado para sa remote pag-alaw sa remote conference para sa mga senador nga hindi kakadto. All right. So amuning nagagwa naman sa social media. Pero ano paglantaw nyo? Okay lang ni, no? Di modo katropa ang pila ka mga kuturan ta gin practice na gid man man nimo, no? Ang ining mga remote conferences during COVID time. May ara gani video nga ginpagwa to nga may ara sa mga senador nga nag-video conference, nag-session, pero video conference mga katropa. Amo wala ginambal sa pila ka mga kuturan ta sige ti natapos man to na pwede mo tugli nga hindi pwede sbo, ha? Ano ang paglantaw nyo? Because mga katropa, ang Section 14 o kon Rule 14 sang Senado naghahambal man nga ti pwede ni sa provided there's a compelling reason, no? May mga rason dapat nga hindi well, natural calamities, mga panahon sang national emergencies, whatever types of national emergencies. And that the senator mga katropa gingamit yung argumento nga ang ining nagakalatabo sa Taiwan, China, kaga Pilipinas, dere sa West Philippine Sea, probably isa sa mga issues ang national emergency, ang crisis, national emergency. So, pa-allow ta ang aton nga mga senador to do the video conference, bisan layo sila mga katropa, no? But because ang sitwasyon hindi amuni, no? National emergency, emergency. But first, there's always declarations on national emergency. Dara mga katropa ang pwede magamit bilang compelling reason para sa pag-alaw mga katropa. Anyway, rule ni saya, no? Layi ini sang guideline ini sang Senado na pwede magamit sa mga sitwasyon nga may ara sang national emergency. Okay, so diri nakita ta ang pila ka mga kuturan ta naglain-lain ng mga pananawan kag opinion. Pero for me naman mga katropa, this is a different situation. During the time they had session, COVID time, tanan hindi ka giho, limitadong giho because of the virus. Diri naman mga katropa, sa panahon naton subong, hindi amo na eh, no? And ang aton nga tandugon is ang impeachment. We have to decide sa kaso sa isa ka mataas ng official sa gobyerno. Whether may ara sa violation which will result into conviction sa isa ka mataas nga official or ma-acquit siya. And these senators, mga katropa, will not be doing their job as senators at all, where we saw them doing the sessions and convene to talk about some mga agendas, but they're gonna talk about some merit of the case. May istorya sila isang meritus kaso. May istorya sila malantaw sa ebidensya. May interrogate sila, no, sa mga witnesses, probably. Question sila, no? Pamangkot sila sa prosecution panel. Why you are presenting this? Di na naghalin. Paano mo na makuha, mga katorpa? And this is not just matter of voting. Sa isa ka issue na ginatalakay ni mo. Impeachment proceeding, mga katorpa. These senators will sit down as Senate jurors, Senate judges, no? Sa impeachment court. Hindi niya sesyon. Ti, balikon ta tabla. Amo ambal na tunto, mga katropa, di ka kita imo iya. Di ka kita imo yang korte ang judge mo to remote. Video call. Debla? Paano man paano nato ma-qualify mga argumento nga pares na? Katropa. Budlay, no? Because hindi ka mag-decide, hindi mo pagbutbutuhan eh. You have to justify your judgment. Angot sa ano. And if we do that, we defy the chance of the defense sang vice presidente to really lay down sa mga depensa nila kontra sa akusasyon, ha? Kung dira naman lang ta ma-decide na kung nga nag impeachment patapi, ha? Gitawag pa na sila ng mga judges na sa Senate impeachment court, mga katropa. Hindi na ni Senado ginistoryahan, tayo mo impeachment court, mga katropa. And amapungko di mga senador ta. Ha? Kaya hindi pwede nga mahambal ta, okay lang. Ha? Nga ma-video call lang ko. Ma-ara lang ko sa Zoom. No? Mamatid lang ko. Ha? Hindi pwede. No? Ang physical appearance. And makita ta ang aton nga sitwasyon sang ining ginahambal ta nga long drought ang El Nino phenomenon. Mahako ng mga senador ta, galakat lang pakadto sa nado kayo, okay tani? Diabla? Araw, kamalahalon sa mga salakyan na nila, full air condition, mga katropa, why man sa nag-start sa uma? Araw na sa sila? Why man sa ginapatiilan na ginapainitan sa panahon sa sesyon? Na? Bugnaw man na ng senado? So what for? Ang istorya sang ining istorya nga may ara sa long drought pabaapaanhan ta paggustuhan ta aton nga mga senador para sa video conference, ha? Di ba? Ang mandate nyo bilang senador, balikan ta ko. Diri na kagagkugba ang ngalan sang mga sang senado tungod sang ginobrata. Lain nga interpretasyon ba? Oras sa mga katropa, 9:54 sa pagpangalagad ta. Good morning sa kay Collins Virayo Vlogs. Morning, dira sa Municipality of Pulo Pandan. May ngaga, Happy Fiesta Zone 3 Berdon, Municipality of Pulo Pandan. May ngaga. Thank you. Kag we have many vlogs. And also Tagayers Forever Team. May ngaga sa inyo. Happy Fiesta sa Zone 3 Berdon, Municipality of Pulo Pandan. May ngaga. Thank you. Okay, wait a oras mga katropa, buwas na. Ah, hindi, sa Sunday naman. Oh, daw palduhon tining adlaw. Poy, manta. Okay. Ba sa Domingo naman mga katropa, no? Sa kanan sa ating technical partner katropa ng Judy Revillagano, sa ating station manager Mr. Mitch Lipa, sa ating CEO President Dr. Remy Letooy. Ako naman si katropang Win Salinas. Have a nicest weekend mga katropa. God bless.
2: Bullseye XFM 90.3.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
12: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
13: Santol Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
16: Oo, abaklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, galit. Diriyo.
16: Ah, dali na.
17: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
18: Girl,
17: di mo kailangang magtiis.
18: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
18: No more!
17: Santol Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
18: Santol Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
21: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
22: X.
23: XFM.
22: FM.
24: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: subong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalaninto ka nga akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Jerry, hindi mo bala siya madumduman?
1: Hindi. Kagwala ako sa natandaan. Kaya hindi ka niya ako makadumdum sa nawang mo. Hindi ako makadumdum sa imo, Roger.
0: It's okay. It's okay. Up. Hindi ka na mag-ipoy, ha? Kaya basi kong makapalahin sa imo.
2: Papahuwayon lang alay natun siya. Tub-tub nga magkalma ang balatyago niya.
0: Ah, okay daw.

0: Doc? Anong panawag sa kondisyon ko ngayon ni?
1: Amnesia.
0: Amnesia?
1: Oh. Amoy lang kalabanan nga resulta sa mga car accidents. Ilabi na kung nangin mabaskog ang trauma sa ulo.
0: Wala man ako sang anuman nga head injuries, Doc?
1: Sa sulod ang lastro. Apang wala sang dapat kang kabalakan. Wala kami sang nakita sa CT scan sa ulo mo na dapat mo kabalakan.
0: Posible bala na magbalik pang memorya ko, Doc?
1: Aba, oo. Dako ang posibilidad. Sama sa mi, temporaryo lang nga amusin ang kondisyon. Pero in due time, mabalik gid ang memorya mo.
0: Ay, san o, Doc?
1: Amoy nang hindi ko pa masabat, Chiri. Mahimo nga buwas. O kung sa madason nga simana. Mahimo man nga after a year. Depende.
0: Sa diin?
1: Depende sa imo. Ara gihapon sa imo ang yabi sang imo nakaligad.
0: Anong mahimo ko nga buhaton? Para nga mangin madasig ang pagbalik sa nga kong memorya, Doc?
1: Mangin open ka sa guidance sang imo bana. Sa subong, siya gid lang makahibalo sang imo ginagyan. Sang imo nakaligad. Bisan hindi gid man tanan, apang ginauyatan niya ang yabi sang pila ka mga bagay. Bahin sa imo pagkatao. Ginauyatan man niya ang mga sabat sa madamo mga palamangkutanon. Bahin sa nakaligad mo. Apang kinanglan man nga mangin open ka man sa iya. Kagsaligan siya sang bugos sa imo kasing-kasing.
0: Paano ko saligan sang bugos sa kasing-kasing ang isa ka estranghero?
1: In due time, amat-amat nga magbalik ang imo memorya sa nakaligad. Kung may mga bagay, inaga o kung ideya nga makasiling sa imo bilang bana mo. O wala man akong makahibalo kung dinggid ang extent sang imo paglimot sa nakaligad. Mahimo nga hindi mo madumduman ang specific things kag mga hitabo sa kabuhi mo. Apang ang imo personalidad magapabilin sa imo. Ang skills nga natun-an mo from the past ara lang gihapon sa imo. Halimbawa, ma-discover mo later on nga makahibalo kagali magpinta. Bisan hindi mo man ini matandaan o kung maghambal. Halimbawa sang foreign language. Bisan hindi mo matandaan nga makahibalo kagali. Things like that.
0: Amat-amat ko na nga nakang panang kondisyon ko. Kag ang limitasyon sini. Kag si Roger ang bana ko. Siya ang yabi sang tanan.
2: Hi!
1: Ari na galing bana mo. Mabilin ko na kamo.

0: lagi ako sa espeho, palihog.
1: Nga man.
0: Gusto ko makita ang kaugalingon ko. Ang nawong ko. Gusto ko makita kung ano ang dagway ko.
2: Bay, hindi mo na matandaan ang hitsura mo?
0: Oo.
2: Ah, sige. Madali lang. Oh, aring espiho.
0: Salamat.
2: Ba, Jerry? Lagi palayo mo gulping espiho sa nawong mo.
0: Dubis, gali ang itsura ko.
2: Ano? Come on. Hindi ka magsubong sila.
0: Nga mo sa itong itsura ko.
2: Be, nga, anong nakita mo?
0: Isa ka makahaladlok na sapat? Panulay?
2: Oh. Sweetheart, panulay? O kon anghel?
0: Oh my...
2: Jerry, ikaw gihapon ang pinakamatahong mga babae nga nakilala ko.
0: Be...
2: Magpati ka.
0: Roger...
2: Ah, sige, Abby. Lantaw, Abby, liwat sa espiyo ang itsura mo. Sige na.
0: Sige.
2: Ote, anong nakita mo?
0: Lain ang makita ko dito sa espiyo. Do, isa ako kamatahom nga anghel. Maputi. Tagmapinong ako ng wong... Nagapula nga akong pisngit. Mataas nga akong ilong. Almond-shaped eyes. Ngang color. Dark brown. Sa din na nakita ko nga malaw ay kung itsura ka, ina.
2: Okay ka na bala?
0: Okay na ako.
2: Good. Nakaasugilano na gali kami ni Doc. Na-explain na galing niya sa imo ang kondisyon mo as of now.
0: Oo. Kag nasugid niya sa akon nga ikaw lang makabulig sa akon para mabalik ang nadula ko nga memorya.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Copper Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Copper Mix. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom

0: The Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM.
3: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
4: Edukasyon,
3: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok. sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: XFM 103.9.

0: Handa akong abuhato ng tanan, Cherry. Para nga makabulig sa imo. Sweetheart.
1: Salamat. Just be patient with me. Wala gid ako sang adumduman sa nakalikan eh. Kagang matuod. Hindi gana ako komportable nga kaupod ka. Bisan ikaw ang bana ko. Do hindi ko madumduman ang feeling nga the moment when
0: sweetheart,
1: we...
0: Sweetheart, wala kasing dapat niya kabalakan. I will be patient. Kaya tipanong ko ikaw. At tipanong ko ikaw sumayo. Kagamat-amat ka lalayan ko ikaw. Pabalik sa nadula mo nga memorya.

0: Oh.
1: I like my name.
0: It's a beautiful name.
1: I just don't remember writing it though. Pati pirma ko, hindi ko madumduman kung paano.
0: Ipakita ko sa imo ang iban mo nga mga documents. Kung makapauli ka na sa balay, para nga madumduman mo.
1: Eh, saan mo ako makagwa diri sa ospital?
0: Mga tatlo kaadlaw na lang siguro. Kung mabaskog na ang lawas mo.
1: Mabaskog na ako, ha? Doon din ako makahulat ka makapauli.
0: Ginaobserbaran ka pa ni Doc. Gusto niya masiguro kung okay ka na yun.

pagpamasa na kay Balo sa makapaayos sa akon. Gani nagpasugot ako sa ila desisyon. Total, tatlo na malang kaadlaw. May 2 days na ako ang nakabugtaw sugod sa nakoma ako sa pila kaadlaw tungod sa aksidente sa nagligad ng mga inadlaw. Kag madamo gihapon ako sang gusto nga mahipalaan. Suno kay Roger, ini ko no pwede ako nga gulpihon. Kibase kon hindi madalas ang kaisipan ko. Kibase ko no kung mapugata ko. Ay, makontento na lang ani ako sa mga basic information bahin sa kaugalingon ko. Pareho sang bugos kong ngalan. Kung taga-diin ako, kung saan ako ginbunag, kag kung ano pa.

0: orphanage?
1: Oo. Ginatipan ka sa mga social worker. Gagsang nagdalaga ka na. Nakatapos ka sang kurso mo na computer science.
0: Amo bala?
1: Oo. Nag-aubra ka. Kag nagapangabuhi ng isa hanon. Sagwa sang balay alaypan. Tubtub nga nagkilalahay kita. Kag masiling ha. It was a love at first sight. A whirlwind romance. Kag wala pa kita nag 1 year sang magpakasal kita dayon.
0: Aba?
1: Yes, sweetheart. 22 anyos kasadto. Kag ako naman, 24. Still young. Apang sobra ang pagpakamahal naton sa isa kag isa. We are so in love. Ganang importante sa aton sadto. Amo nga makasal kita dayon.
0: Ay, ano dahil ang natabo?
1: The next day, nagkatudayan kita sa City Hall.
0: Aba? Ay, anong ginsukso ko nga bayo sang tiyon nga to?
1: Sa nadumduman ko, daw nakabistida ka sadto, bala mo?
0: White dress?
1: Daw hindi. Daw naka-green ka bala mo?
0: Ah?
1: Oo. Kaya ako naman, naka-polo shirt. Kaya naka-pantalon.
0: Sinong kaupod naton?
1: Kita lang ang duha.
0: Ha? Paanong aton mga witness?
1: Dira na lang mismo ginpangbutong sa opisina sang judge nga nagkasal sa aton.

0: ano?
1: Matuod din ha. Kag bisan simple, kag madasig ang seremonya. Sa gihapon, malipayon kita.
0: Ay, samtang ginatulog ko si Roger, nga ginapamin na sarang moment nga to, ini ko malikawan nga mahisa sa iya. Kag nainit ako sa kaugalingon ko. Kaya hindi ko malang madumtuman. Bisan ang dutay lang abahin sa espesyal nga tion nga to. Samtang si Roger, makita ko sa namong niya nga dumahibi siya. Samtang nagasugod sa espesyal nga tion sa diin, we tied the knot. Pamatsyag ko, nagpamati ako sa isa ka istorya. Nagtuman kalayo sa akon. Ang pamatsyag ko, hindi akong ginatumod gamabay sa mga kasal. Nga do kalayo ko sinipara sa akon. Nga wala ko sa matandaan.
1: Oh. Sweetheart, nga nga hinali ka lang naghipos. Wala ka ginsang nadumduman bisan ano?
0: Wala ako sa natandaan.
1: It's okay.
0: No, Roger. It's not okay. Paano mangin okay? Samtang tuman si nakamalahalan ng memory sa aton. Abang, bisan landong sang among hitabo, wala ako sang makita.
1: Hatagi lang sang tiyo ng kaugalingon mo. Idigin man amo si nakadasig magbalik ang tanan eh.
0: Ay, gusto ka.
1: Ang importante, gana suguran na naton subong. Kag kun masuguran mo na nga madumduman ang isa, sunod-sunod na lang nga mabalik ang tanan.
0: Ay, pasensya ka na sa ako na. Pamatsyag ko, Abi. Nasobra pa ako sa bulag.
1: Wala ka sang dapat nga pangayuan sa pasaylo. Once upon a time, we made that promise sa atubangan sang judge. For richer or poor poorer, till death do us part. Remember?
0: Well, I surely remember those famous lines. But I don't remember visions of me nga ginahampal ko ina sa imo.
1: Whatever. A promise is a promise. Kaghanda ko sa pagtuman sina.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahom na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
3: Inami ang music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabs, ang aming bigit sa mga DJs na nila.
4: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Yes!
7: May naman ko dire doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
8: Santon Plus Gold.
7: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na inyo neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
8: The secret of health.
7: May naman kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
9: Kaya hindi mo nato no punggan ang magpangape. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
8: The secret of health.
9: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
7: Mm-hmm.
9: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning Premium D3 Coffee Mix.
6: Yes!
7: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
9: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
7: Mm-hmm.
9: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga papatamis niya is stevia.
7: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
8: The secret of health.
7: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
8: The secret of health.
9: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
7: yes,
9: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
6: Yes!
7: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iyang pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
8: The secret of health.
7: Doc, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
9: Konsultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dr. Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
8: Santon Plus Gold.
7: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dr. Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sang imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
5: Yes, to help!
9: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
7: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom Dok Leo.
9: Yes.
7: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon.
9: Mm-hmm.
7: So kaon kadamo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
8: The secrets of health.
5: Mga katupa, exciting!
8: Santhone Gold, live testimony.
6: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging naman mag-aang bintik ko. Subukan ko Santhone Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
8: Santhone Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santhone Plus

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa Sige Tindog sa Bilog nga Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. X.

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: FM News Central. Alas 10:43 na mga katropa, XFM time. Mga kasyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton kapalatuntunan ng Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, Biyernes na kita, Mayo 29, tuig 2026. Subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: XFM News Sentro.
0: Kita diri mga katropa, maginop tanay naman, numali na las 10:30, tuto ba las 12 ang udto. Agot sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong tutukan talakayang kagdiskusyonan, siningit yun.
1: Sentro.
0: Sa mga katropa na itong nga nagtutok na, gabantay na diri sa ato, numaling kay ina pa, gaupod yung sila subong sa ato, samtang sila drang masako. May mga trabaho nga ginatapos, tamiyawon sa blana, isang good morning, may nga kasi nyo da.
2: Ari na sila! Larga na!
1: Sentro.
0: Mga katropa, tutukan ta pila ka mga dalagkuhan nga mga issues sa karon diri sa lokal, national, international kagiban pa. Kag sa mga naga-monitor dra sa radyo ang XFM Bacolod, babatayan nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7 sa Northern Negros. Yara kita mga tropa, XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. Kag mga katropa sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, mga katropa nga sa tinalikdan 98.5, subong 101.7 na da sila. Kag sa mga katropa na to nga nagamonitor na sa ilang nga mga radyo ang XFM Bacolod man, sa Facebook mayara kita, wala labot sa radyo. Ato nga Facebook fanpage naman ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube, mayara kita mga katropa, XFM 90.3 Bacolod. And also, mayara kita mga katropa sa official streaming apps ng XFM Philippines. Nga inyo ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones, mga katropa. Ang mga katropa, no, official streaming app mo ng XFM Radio Network. Ma-download nga libre sa inyo dra nga mga Android phones, kag mga katropa, mabatian dra ninyong kapinsay-senta ka mga on-air stations sang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, may ara kita sa ginatawag na text line sang XFM Bacolod na muling 0915-628-7926. Sa liwat na muling 0915-628-7926. Subong aga mga katropa na bilang makauntan sa ato ng mga talakayan na siningan daw sa Biyernes, dari lang sa Sentro.
1: Sentro!
0: Kuwanta ni karon na komento si Attorney Carlos Isagani Zarate, former congressman, kag-representative sa bayan muna, ang otorin mga katropa sa ginahimo sa Senate President. No? Ano ang paglugar sa Senate President? Even though mga katropa, majority, isa ka linya, isa ka political mindset sila. O, ito yung mga katropa na kulang taon ta, do may gina, ano sila, no? Isa sila ka partido, kumbaga. Sa malipot nga pulong, isa sila ka partido. Ito, syempre, yung mga katropa, giningagaw nila ang nangin Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. And also, pagitama sa pamaagi ni Senator Rodante Marcoleta, mga katropa. Nga amun eh, nga mapangitas lang sa paagi para ati siyempre si Senator Bato de la Rosa ang may ICC warrant na. Pero galing mga katropa, do ginatago o no ang senador nga may kaso. Para nga katropa, italakayon tani, ano ginang gusto nga lugar sa Senate President, no? Kahit yung mga katropa, may pila na gani ka mga senador to sang nagligad bala. Nga si Senator Antonio Trillanes, si Anay Senator Lila de Lima, si Bong Rebilla. Why manis na tanan mga katropa gin patambong sa ano ni sa electronic session via electronic means. No, di ba? Kay iti siyempre sila nakaagi man ni priso mo si Senator Trillanes, former Senator Trillanes the 4th, ang inarrest man sa Senado. Da, gipas papa ano siya, giparesto sa Nindigong. Ginabukay itong mga tropang rebellion nga kaso. Dumduman nyo to sang time ni former President Gloria Macapagal Arroyo itong awkward mutiny ito. Itong mga Magdalo Group. Sila nanda ni, ano, ni former Senator Antonio Trillanes kag ni Tondri Blas Negros ni Maestre Campo. Sila itong mga katropang nag-lead for this awkward mutiny. Bati si Senator Trillanes, yung mga katropang, one of the ano gini, opposition gini sa former administration. Nari mga katropa ginaresto sa Senado.
1: Centro.
0: Bati amuna din punto, no? Kay si Senator Rodan Di Marcoleta, he is pushing nga okay lang nga magtambong ang isa ka senador, especially sa pag-amend sa sininga Senate rule. Kaya gusto yang magtambong si Bato through online, through video call o kon teleconference mga katropa. In short, via ano no, na online means mga katropa, tigaling ang pamangkot dira ano bala ayhan, no? And also sa pagdepensa sa Senate presidente eh, sa iban padira mga katropa nga way takabalo kung sino pagdi ang mga senador ang posibleng may mga kaso kag may mga warrant man nga ginahulat na.
1: Centro.
0: Talakayon ta nakaron mga katropa. And also basi kon makachempo makita ko anta man ni si Sir Winnie Sancho sa sektor sa mga mangungumay so sa sektor sa pangabudlay kay ang dry spell doon mo ni subong ang ginabantayan, no, ang epekto sa El Nino, may drought mga katropa, may pila ka mga banwa and syudad dry sa atol sa Negros Occidental mga katropa ang apektado bangon sa dry spell. Oh, may drought bangon sang El Nino, grabing init, gabiting kainito, gabalagtik ang duta. Pati mga katropa, sininga mga simana, mayo na lang ini, kay doon nag-ulan-ulan, no? Ang kinanglanon ng mga tubig, especially sa mga pananom, ti do na solusyonan, kay may pagtupak sa ulan. O mga katropa, and also ang Department of Agriculture, doon nag-prepare na to sang pila to ka million sa pesos for the possible nga cloud seeding. Kahit di siyempre yung mga tropa, mga do 16 million pesos overall ang damage cost so far sa dry spell, especially sa mga pananom dari sa aton sa Negros Occidental. Kahit sa mga information nga na-receive naton mga katropa, ang do natulutaman gid amo ang humayan. Oh, wala ton tana. Kung ano pa ginintikang sa gobyerno after this calamity. No? Natong just bagyong calamity, tigilinit. Grabe man yung epekto sa mga pananom. May loso sa kasapatan. Kita ganing nga tao, katalas, kita bukod sa kainiton. Ayan, pag itang tanong nga gabulad na sa idalom sa adlaw, bilog, adlaw, sa mga kasapatan. Na. O mga ginapang lawig na nablang mga karabaw, mga baka, ta, mga kanding, ibisan baboy, manok, o song isda nga rin sa idalom sa tubig, gabatsyag sa kainiton, subong ha? Ang mga ginalawig ta ng mga sapat ikuapon punon ta na ta sila kuapon ta na sila da kun ano magtapak na bilas jes ba Diyos ko kaluoy masang sapat kapatsyag nakita ganing nga tao kapasilong lang pro ga koreet ta sang kainito pag ganyan mga sapat da di ba? So tayo subong mga katropa muni ang kalitan nga ginadala sa karoon sa kainiton sa nga panahon ito pila ka mga palangabuyan mga katropa do medyo ano gid no bulubatsyag apektado sa karon sininga kalamidad. Ibang pagin nga mga updates no sa syudad sa probinsya sang Negros ato makaron mga katropa idulong kag itutukan drill sa sentro.
1: Sentro sa mga balita,
3: sentro sa mga impormasyon,
1: sentro.
0: Alas 10:52 na mga katropa. Andes ko blane mag-proceed sa PDMPD, maano ka na eh, dulong kita na eh, mga katropa sa mga importante nga mga panumdom bla. So, ang ultimate trio sa Yes to Health, ipakilala ko bla sa inyo.
1: Centro.
0: Ang ultimate trio sa Yes to Health. Ginapangunahan, gidini mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule. Ha? Huh? Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, mo ini sa mangustin, amargoso, malunggay, aos, kag, spirulina. And also mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule. Dako ning mabulig sa aton ngay kaayong lawas. Mataas bilang imong blood pressure, imong sugar level, mataas. Mga bukol-bukol mo dira sa lawas nga nagatulubo, binahin man na o kon malignant. Kakun ano pagid mga katropa nga mga balatian, no? Damo niya epekto sa aton nga lawas. Basta magtumar kita everyday sa Santon Gold Herbal Capsule. Dalahig na ni tanan, no? Kung sa bowling bala, dapat strike. Okay, ti ang pulo ka mga bowling pins, tumbahon mo, strike na mo. Eh, dapat amunin sa'yo. Magtumar kita everyday mga tropas ang Santon Gold Herbal Capsule para strike ang balatian. And also mga tropa, may alkaline base nga vitamin C. Magkita Santon Vitamin C, hindi ka mo magkalipat, ha? Makapaboost sa atong immune system just like sa subong nga panahon, ulan init, di kita kapakot, ha? Na. Tumarila mula Santon Vitamin C mga katropa everyday. May premium D3 man kita, may the virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, makapabakod sa itong katulanan, makapahealthy sa itong mga cells, kag makalikaw pa sa itong sa mga infections, nga cause ng bacteria, kag viruses. Ang ultimate trios ng Yes to Health mga katropa, mabakalinitan sa Yes to Health Wellness Center. Yan ang tayong trasadalan, Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore mga katropa, sa generika, kag sa online, sa Shopee, inyo ina nga mabakal. Alas 10.54 na mga katropa, padulungan, tanong PD kung available sila sininga tiyon. Check na to ng lakat sa panahon mga katropa, sininga adlaw sa Bernes and also sa presensya ni Domeng. Oh, nga may international name nga Janmi. Kamusta hon ta? Nakasulod na sa par mga katropa. Pero dudlay yung posibilidad ko no ni Domeng nga maglandfall mga katropa, no? Basta magbabad ni ganing bagyo sa tunga sang kalalawran, sigurado mga katropa gatipo ni isang iyang person. Oh, kaya kung makatapak na siya landfall, magtupa landfall, may posibilidad nga nagaka-disperse ni siya. In short, doon nagaka-pudpud siya. Kasi may mga ano mga tropa mo, may mga factors nga makapahinay sa bagyo. Especially sa ibabaw, walang makaigo na siya sa duta. Kahit may mga ano mo, especially yung mga bukid. Oh, kahit yung makatipo ni persang bagyo kung narastong asang lawod mo. Sentro. Kasi ang mabugnaw kaginit ng hangin, nagakombinar, gahigop siya sang dugang pagiging persa, may ibang pagiging mga tropa nga mga factors dira nga maka-cause ang low pressure area into tropical depression, tropical storm, o kung typhoon, tugtog nga mag-super typhoon mga katropa. Dumaan nyo tos Tino, gabing halit Tino, no? So tingnan mo ni mga katropa bantayan ta, kay base kung sining naman nga to, eh, maka-experience naman kita sa nga basko nga bagyo, o, ay ti magamuni siya mga katropa, masigisigi ni mo. Annually ni daan na to niya nga ginabantayan. Kada tuig ni mga katropa, titag pila ka bagyo yung gasulod sa atong dante. Lapit 20, sobra 20 pa kesa. Hindi rin na to makita mga katropa nga kita di permi ang gasalo sa una nga persa sa bagyo. Tingaling ang punto rin na to subong, paano ni mga to malikawan ng pagbinaha naman, kapiktuhan ng iban sa atong dire. Bangod mga katropa sa sitwasyon sa karon, no? Right na V-Box, kayo doon nag-aso naman sa Bulgan Canlaon.
1: Balitang duha, Masentro.
0: Doon nagbuga naman sa Canlaon, no? V-Box ta, padulungan tala ng PDMPD dugay-dugay. Kayo doon nag-bagring naman din ako nga cellphone, no? Bangod sa update sang ano, sang bagyo, sinilanggit nga alas 10.35. Si Canlaon mga katropa, sungaw naman sa... May lang kita update mga tropa sa Vivox ha, no? Kaya ito sunod-sunod ginang pabatsyag ni Canlaon. Aris piyakling niya mga tropa, makaupo na ito ng resident volcanologist si Engineer Mary Ann Delaine Kinsha mga tropa sa update sang kay Vulcan Canlaon sa karon.
1: Sentro.
0: Ma'am, good morning. Welcome to Rizex FM. Kaupod mo subong ma'am si Katropa Andrew.
3: Hello Sir Andrew.
0: Yes ma'am.
3: Good morning.
0: Good morning, Ed, engineer si mo ma'am, no? Salamat man si mga time. Ma'am, so far do may bago naman nga ano si Canlaon, no? Activity naman, ma'am?
3: Yes sir, no. So for the past 24 hours, may ara kita nga na-record na tatlo ka as election event.
0: Okay.
3: And siya nagdugay from 31 to 85 minutes ang iyang kahabaon. And naka-record man kita sa 14 ka volcanic earthquake, including isa ka-tremor events. Ang isa ka-tremor events nga ni Sir, associated man siya dito sa at emission na atin nga na-record. Kahapon man siya, nung medyo mataas ang na-record natin nga sulfur dioxide emission nga ginpagwa sa atong vulkan at 1,984 tons per day. And mataas man ang ginpagwa niya nga plume, nagyabot ini sa 1,500 meters ang iyang kataason, voluminous ang plume na iyang ginaimit, tag ang drifting pakadya sa southwest and southeast ang ating nga vulkan. Okay. And continue sa gihapon ang na-record natin nga pagbaga sang duta or inflation sang ating nga volcano edifice. Ang tanlang volcano remains at alert level 2.
0: Okay. Engineer, ma'am, bangod sa sini, ma'am, dumas okay na lang din ma'am nga si Kalaw, ma'am magsigi sungaw, no? Kaysa nga duway naging sa any activities, no? Ma'am, no?
3: Medyo makita na natin, sir, nung sa tubong, highly active pag-ihapon ng ating nga buntan.
0: Okay.
3: Although, mas maayo nga nag-a-init siya sang ibig sabihin, medyo bukas niya system or naka-open iyan na system, makatungaw sa ang sulfur dioxide niya ginapagwa niya. Although, mataas nga level, medyo baluan man natin nga ang sulfur dioxide is toxic gas na nung ginayunis ng ating nabulitan. Pero kung mas mataas ang level sang SO2 niya, medyo nasusustain niya ang mataas nga level sang sulfur dioxide emission. Inigda pa kita nga may kumbaga continuous ang iya nga pagsungaw. Okay. Kaya kung for example, sir, no, may bigla nga drop sang sulfur dioxide emission, ini siya gapakita lamang nga may kumbaga nataktan na naman ang iyang volcano system no, or ang kalagyan sa sungawan niya. And ini siya pwede makadevelop sang pressure again and pwede makaproduce ang isa na naman ka explosive eruption.
0: Okay. Sige, ma'am, no? Engineer, with this, ma'am, thank you. Good sa sini, ma'am, nga update sa activities ng Vulcan Kalaon. Engineer, God bless you, ma'am. Good morning.
3: Thank you, Sir Andrew.
0: Yes, ma'am.
3: Good morning.
0: Thank you, ma'am. Central. Mga katropa, ito na batian ng resident volcanologist sang FIVOC, si ma'am Ocon Engineer Marie Andeling Quincha. Mga katropa, eh, no? Sige, ano? Si Sir Dave Quahaw, no, nag-timbre dire.
1: Central.
0: Oh, pwede man siya kunong mahatag ko ng weather update. Kasi minumber to daniya, Sir Dave. Oh.
1: Central.
0: Paliwag ko da, ano? Kay siya mismo doon nagpabatsyag. Isawa.
1: Central.
0: But Sir Dave, Sir Dave, Quahaw. Mga katropas, piyak linya from PDMPD, Sir Dave Quahaw.
1: Express Balita Weather Central.
0: Sir Dave, good morning.
4: Yes, sa ating gigibasyo, Andrew.
0: Yes, sir.
4: Kapon ko ito, yung panunin din.
0: Oo.
4: So, pang gusto ko ito mag-outshot, sige, daan ka na lang sa update.
0: Sige, ah.
4: Magalang
0: ka. Oo.
4: Excuse me.
0: Oo.
4: So, ayari na sila katong panahon, Mayo 29 to August 2025. Sa ang alas 3 sa inyos ng aga, ang sentro o kung mga batas ang tropical storm na si Dohin, yang nisa iya ang international name, inaabulbanta mga 1,360 kilometers east of southeastern Luzon. Nisa may coordinates na 14.8 degrees north and 124.3 degrees east. Ang pagyusido, pagsugod ng 5 kilometers per hour ang Africa Centro, at may pagmadlos ang 20 kilometers per hour. Nisa magagiyo, sa northwestward, sa kadasidon sang 20 kilometers per hour. Samtang southeasterly wind flow naman ang nag-apekto sa Palawan, lakit pa ng western nga bahin, sa Visayas, sa Mindanao. So ang eastern Visayas kaya ng Caraga, baka eksperyensya sa magalumo na kalangitan, init ang dapdan sa ngap na magdupa sa ilan, pagpanggo o pagpangilat, tugas ang trap sa tropical storm na si Domi. Ang western Visayas, inakit pa ng Negros Island region, sa Banga Saksigen, DRMN, Lanao del Norte, kag ang Palawan, makaabuman sa magal-umuna kang mitan, sa ginipugap lang sa laptop sa kulang, pagpanag-uog, pagpangilat, dala na mangyayas ang southwesterly wind blow. Santa Metro Manila, ang diba nga bahay sa Pusod, Pilipinas, naka-experience naman sa kasarangan ng panahon, no, so malaging nga pagmunggo, may pag-updang kaligling nga pagdupa sa ulan, ila pinagin sa kapunanan o kung kagad yun, tuga naman iniyan pang localized ng matatanda storm. Santa Negros Occidental, ito na sinod sa Bacolod, makakalimutang sa kasarangan ng pagdupa sa magalumo na kalangitan, ini pag-updang man sa laptang pagdupa sa ulan, tuga naman iniya sa southwesterly wind blow. Kasarangan, tugtog pa'y makanay ng uyot ng hangin. Nagikan, sa nabagat na nakatundan, tugtog na makatundan, ang nag-influensya sa kabugsan sa probinsya. Kadagatan sa probinsya, mangin kasarangan, tugtog, makanay-kanay, kag may kinionong na pabulo-balod. Ini si Dave Kuhao sa Provincial Foxer Management Program, mayong aga.
0: Sir Dave, ang imo nga pagbantay ni sa kay Domeng do layo kin chance nga makalandfall no, sir no.
4: Yes, okay, tumutok na sa niya nga kay Tumpat.
0: Pasaka
4: sa sa pababaw going Japan sir.
0: Ah, okay. Kani man sige. Tigambalang ibanda no, tani ma ulan na lang ba kay kadto kalaing sang init.
4: Ang ulan niya sir Andrew sa maka-experience sa dito. Kasi kapasunod, hindi man ang sinulan mo ba? Mapakambyo naging ang taklimay.
0: Oo.
4: Kaya matamas sa kasunod.
0: Ti Mayo, ganyan ito yung madumabulubog na awan yung ulo ng iban?
4: Yes, sir. Doon mo ganyan.
0: Sige ah. Sir Dave, thank you kita. Salamat.
4: Thank you to Sir Andrew.
0: Yes, sir.
4: May
0: lima. Kani man, bro. Salamat ah. Salamat ah. Good morning, da.
4: Sige, sir. Thank you. Good morning.
0: Centro. Mga katropa, ito na ba tayo from PDMPD? Sir Dave Kuha, house update sa lakas ng panahon, Subong. Alas to, siya pag ilik ko ng sulod dyan, no? Centro. Please nakadulong sila sa aton sa update sa lakas ng panahon, mga katropa. Alas 11:05 na, check na ni mga katropa, una na ito nga bisita. Centro. Basta maka ano nakita kay Attorney Carlos Sarate. Angot mga katropa sa sinibalang ano no, situation sumbong sa Senado. Doon na in mainit kini mga katropa nga diskusyon humalin pa tinaliktan ng mga inadlaw. Ano ginibala do ginadebatehan na ni siya. Sentro. Oh, tapos ano pagitong kay Ruben Padilla'ng force major pagito. Kagamo no. May hara nga dapat tutukan na nemo ng issue kahit yung iban sa saon anay. Tinukon lang tonton doon, hindi man marapalan mga katropa. Patulungan tani si Attorney Sarate para sa duga pagin na to mga katropa ng mga matalakay pagin daw sto ni ano no ni Attorney sa aton. And also, sa benepisyo sa aton ng mga listeners mind, ano ginibala mga katropang gusto nga panindugan sa Senate President, bala? Kay tigam ba lang iba mga katropa? Do ka, ano mo? No? Do, ano gini? For the politika, gid bala? Obvious gid mga katropa, just for the politika. Kaya munisubo nga mga bagay nga ginhimo. Kay ti may piladra ka mga senador mga katropa nga ginaligar, ginapangita na sa ICC. And also, may araiban nga may mga warrant na, ba? Sentro. Tingin mo gining mabudlay. Tingin na tago nun sila subong. Huwag pa na pala nago. O no? Pero galing tanong mo ni karong mga tropa kay na pangitaan na sang pamaagi. Sentro. Kaya ginapush na yung through teleconferencing naman ko. Pero mga katropa rin, talakayon tani kay si Attorney Carlos Isagani Sarate, mga katropa rin, ispiyak linya, makaupo na to. Attorney, good morning. Welcome to the XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, Attorney.
4: Ay, aga, Katropang Andrew.
0: Yes, Attorney.
4: Aga, mga sa mga kasimano at sa Bacolod sa bilog na region sa Negros. Good morning.
0: Thank you, good Attorney. Si mga tiyempo, Attorney. Ang kundri nga unay pamangkot si Imo, kahit ang Senate subong to kagamugit ka sa dyan, no? Kahit ibangkot sa majority and minority ng mga grupo. Pero Attorney, for the benefits ng atong mga listeners, ano ginibala, Attorney, ang linyada or lugar sa isa ka Senate President, especially one of his constituent na may kaso ba, Attorney? Just like Senator Bato de la Rosa, Attorney.
4: Well, Katropang Andro, ang institusyon sa Senado is a collegial body.
0: Okay.
4: So once na you're elected as a Senate President, you're the Senate President of the entire Senate, not only of the majority, but of the minority as well.
0: Okay.
4: No? Of course, ma-elected by virtue of the votes of the majority ng Senate, no? Mm-hmm. Pero pag-araan na da, at least man lang tani, magpakita kasang degree of though impartial tabula, no? Na hindi kasata sobrang imo kapag kapartisan, no? No? So makita man nato na sa natabo last the beginning May 11 nag-take over ang leadership ni Cayetano, daw na sobra naging kagamo ang Senate, no? It took a very low level ang Senate na daw makita natin wala control ang Senate President, no? Because of ginatagaan niya mas sobra na tiling ang iyang pagiging partisan. Instead of coming up with a consensus between the majority and the minority, no, wala ginaya na tabo. No, despite the fact na very slim ang iyang majority, they're only 13. Katong 12 na lang kay ginapatakas nila, no? Naging fugitive from justice na ini si Bato de la Rosa. So may 12 lang sila, 11 ang papihak. So very slim. At the end of the day, ang sa kalunduoy dira, ang supposedly other important legislative matter na pending karon sa Senate, aside of course, ang pinaka-importante dira, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Yes, sir.
4: So, amo na ang kita natin dira karon sa Senate, no? Ang war of dominance is prevailing. Ang mga selfish political interests ng individuals and even ng actions ara dira sa Senate ang ara karon, no, ang nag-prevail instead of ang interest ng aton nga mga pumuluyo, interest ng aton mga pasimano.
0: Oo. O kaya kina attorney, no? Pero attorney, ang subong kay ti si ka, given naman, no, kung lang total isa naman isla kalinya dadan sa politika sila na, as the Senate President and also the rest sang majority man attorney, so this is the right thing gid man bala attorney dipinsahan and then also do ginapangitaan gid sang lusot para there are some senators nga which is the alleged nga may mga warrants from ICC agud nga malikawan ni ang posible nga pag-aresto kabagdan nga do ginapush ni ang through video conference or video call, attorney?
4: Well, amo na gina ang nagawa ng real agenda, no? Gusto nila i-railroad ang process. Kung matandaan mo, ang motion ni Marcoleta, May 11 pa lang din propose na niya na, no? To allow Bato de la Rosa specifically to vote kay ano daw, no? No, extraordinary circumstance like
0: yes.
4: Force majeure or national emergency. But it was referred sa committee on rules ng Senate. So, nakibot ang minority last Monday na towards the end of the session, nag-break sila, no? Nag-focus ang majority. Tapos pagbalik nila, dinidistribute na itong motion, papel na motion ni Marcoleta.
0: Okay.
4: So, amo na ang problema dira. Kung sunod lang nila ang process, if they have the numbers, sa butuhan, then they will get it, no? Kasi they have, ano pa man, dosis sila, then they have to win over one vote, no? Kaya, para makuha nila ang majority. But wala eh, no? So amo nang problem sa dira katropang Andro. May standstill, no? Daw ara sila sa point na kung hindi mag-ipin ng isa, hindi man mag-ipin ng isa, no? So it's a battle of ano ron, battle ng which of extraction, no? Kung sino ang una nga mag-corruptor, whoever blinks first, diyan mo na ang perde. Kaya nakakita ang minority role sa valid weapon, no? Ang quorum question. So kung wala quorum every session, di wala di matabo dira sa Senate sa katupang ando.
0: Okay. Sige. Pero attorney, ang dire kita, no? Subong, this is the ano gid unod sa discussion. Attorney, damo nagapasyon kay ti syempre kung kay Senator Dante Marcoleta pa dapat kita kung ikaw mismo mag-intra sa politika, especially sa Senado, dapat may ano ka? May background ka sa pagkabugado. Damo na bla, no? Pero attorney, ano gini ba lang force majeure nga ginahambal ni Senator Ruben Padilla para maging excuse para matigayon gining okay o con favor sa ibang mga senators for the video conferencing man, attorney?
4: Well, una, ang as a lawyer, I find the comment of Senator Marcoleta as very condescending, no?
0: Okay.
4: Feeling niya superior pagka lawyer, superior na, yeah. Di ba? So, damo man sa mga senador dira na hindi lawyers but they were able to perform their functions, correct, no? Correct. As a member of a collegial body like the Senate. Mm-hmm. And in fact, at the end of the session, si Marcoleta ang na-lecturean ni Senator Soto.
0: Correct.
4: When he tried to mag-debate pa when there is already a motion to adjourn, na sa parliamentary rules it is a higher motion, not subject to debate. But be that as it may, no, ariman si Ruben Padilla, no, hindi ko maintindihan, may mga lawyers man sa mga consultants, makita mo gidiri na even if legally palang siguro niya nga hindi niya dapat, pero ginahambal pagid niya. Just to pursue his siguro advocacy to shield bato po is now a fugitive from justice. So very, aging ingat din niya ang meaning ng force majeure.
0: So
4: na hindi na naaya ang ginakontemplate, even sabihin niya, legal dictionary mo lang taon, is not, hindi na siya sulod dito.
0: Okay.
4: Actually, kung ang context is ang function ng Senate, no, as a collegial body, as a legislative body.
0: No?
4: So I think, hindi sa kabubuhan na, kung hindi, ang ginimo ni Ruben Padilla is, gina-stretch gid niya. Even if bantanya naman na, gusto lang gid niya. No? Ang lantaw ko pa dra, daw nabuguan pala sa mga Pilipino. Wala sing respeto sa intellectual capacity ng mga Filipino and Filipino masses to know what is right and what is wrong and what is force majeure and what is not. Ang iya dira, very, very harap ba ng sense of impunity that he can get away with it, no? Bisan tong makita na sa CCTV na he aided the escape of Bato de la Rosa, hindi pagid niya sa pag-amino, sila niya nag-hitch na lang sa akon.
0: Mm-hmm.
4: So daw nakaminos sa nabuko na anong bigya na daw naminosan bala sa mga Pilipino, ordinary Pilipino to understand na ang ginahimo dira is making a mockery of the Senate at the democratic institution.
0: Namugali man, no? Sige. But attorney, ang ini ano pa rin gina-expect? Do you think ang pag-amend ni sa Senitrol nga ni for the video conferencing will be approved man ni Ayan? Yo, ano ni siya?
4: Ang makita ko dira, katropang Andro, ang ininga standoff, no, nila kay siyempre ang minority, hindi man mag-budge, no?
0: Oo.
4: Ang dosing ang majority, ihirit man nila, pero wala sila sing, hindi sila makakuha sa enough majority, kay they are only 12. Ang quorum dira, 13 to transact any business. So, ang standoff ngayon na will only be broken, lantaw po, kung there will be a change of leadership and a new majority na more consensus building rather than ng leadership karon ni Senate President Cayetano na very extremely partisan. Even if ang iyang majority is very slim. So, ilan tao ko nila, ano lang gitna, mag-improve lang kung there is this consensus building new Senate President, no? Mag-gather niya ang majority kagang minority to come up with a consensus, no? Actually, in pushing forward ang mga importante ng mga legislative matters na pending karon sa Senate, like the impeachment of the Vice President and the other important bills, no? Nara napakaduda sa Senate karon. Remember, they only have a few days remaining for their regular session. Mag-break naman na sila kay mag-sona naman sa July, no? So, damo. Tapos sa July, after some sona, budget naman ina, katupang Andro.
0: Yes, sir.
4: Damo, gidya ang nasagataan, Andre, because of the purely partisan moves ng mga factions dira sa Senate karon sa tupangan.
0: Okay, gani man. Ting kita ng mga ang sa ilalim naman na turning na liningas-lingas man bla, no? Kahit siyempre do mahampangan nila kay it's because mostly mga Pilipinos do ay gid bala ni ideya kon ano gini bala ang termino, especially sa legal nga terms and also sa politics ng mga termino ni Blatter ni, no? So, dari masubukay, tito ginampangan nila ang mga Pilipino. Attorney, salamat, gida. Sa muna nga, Chempo. Good morning, Liwat.
4: Salamat.
0: God bless you, attorney.
4: Salamat man katupahan, yes, bro. Maing aga, Liwat, sa imo.
0: Thank you, good.
1: Sentro sa mga yes, informasyon. Sir. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian, no? Si attorney Carlos Isagan, Isarate. Ito mga katropa, iyang abot silingon, no? Gimpayag sa aton. Ti, siyempre, do may mga even though mga tropa tood, no, si Attorney Sarate, kabalo naman kita, ano nila mga nabilong nila mismo mga tropa sa mga minority group man ni sila, no, sa kamara, sabayan muna ni siya sa una. Pero mga tropa, nag-gets kong punto sa ibang mga abogado. Di syempre ang paggamit sang tinagang force majeure mga tropa para sa kay attorney, this is do ka ano siya, no, do ka alang-alang pabla. Basiko na nung lang matagurong ihute kay Senator Robin Padilla, amo lang man aguro man ang mahambalya man mo, no? Ahay, di ba? Tito, bla mga katropa, dire ko na talupangdan, no? It does not mean mga katropa, nga kung ikaw mismo abogado, you know everything, di ba? No? It's not being powerful because you are may ano ka mo, no? May ano yung tawag gani? May ano sila bala, may mga titulo. O titulo nga ATTY. Ang iba na mga katropa, they have greater experience kung kumparar sa iba na ng mga may legal backgrounds. No. Diba? Si Senator Issa Ontiveros, si mga Tolfo, si Tito Soto. Oh, even though mga tropa, they are in minority, pero when comes sa service, sa pagpungko, sa pwesto as a senator, kabalo na sila mga tropa kung nanunda ang lakad sang pagsulundan dira sa Senado. Ba? No? Pero ti, galing mga tropang masubo diri is ti siyempre sila yabintaha sila kay bangod nakabalo sila na tudaan nila. Kita nga mga Pilipino, ang kita lang mga ordinaryo ng mga Pilipino. We don't have enough time para kita mismo maghibalo sina

0: ginistupido ta na yan sa ila. Kita da nga mga Pilipino sa una, dumdumanyo, sa ginsakop na tadidaan sa mga Espanyol, tuptob naglabot na sa mga Amerikano, paglantaw nila sa ito mga katropa, why time na masgaan? Te, ito ka bala sa buong? No? Gakalatabo git sa Gyapon. Why kita may namasgaan sa una? Kahit siyempre, why pati formal education mo? Saan kita mismo makatropa naka-avail na sang formal education naging libre pagani? Di kita naman ng mga Pilipino ang nagadagdag sa kapwa Pilipino, taman eh. Saka si Manwata. Oh, saka dugo ta. Kita naman ka panunto. Kahit siyempre, may ano na ta mo. May level one na ta. Mas avance ta sa ila. Pagaling tayo mo ni Subong, ang ini ng mga bagay na ang panas ng ibang mga Pilipino, pasalamat man kita kay ti amo ni mga tropa ginapagwa bala nila through social media kung gainanod isla sa Senado. Titra mo na ng mga tropa mabalaan kung sino ang may namasgaan eh o kung wala. Nagpapili lang senador bla, risgo, kulba, kapitan. Diba? Titra mo ganun na makita mga tropa kung sino may mangin mapinoslanon ng mga senador o kung hindi. Centro. Okay, let's wait for possible next week na. Oh, ang impeachment trial Vice President Sara Duterte. Amo naman ni aton nga balantayan. Ti subong ga ginamo pang Senado. Ano pa tong ginaposto nila to? Oh. Ti ang punto ni Attorney sa rating minority hindi man magpasupil about sa sina nga video conferencing nga na. Sige, alas 11:24 na mag-a-pause kita for a while. Supunan tani karon mga katropa. Ibang pagiging mga updates and developments pagbalik sa sentro.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Yes, to hell!
4: The Secrets of Hell.
5: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
6: Yes.
5: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo si ni Dok Leo?
6: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
5: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
6: Yes.
5: Kung wala na gid.
6: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
5: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santo Plus Gold.
4: The secret of health.
5: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
6: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iendorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantine, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
5: Hindi na sa kabatsyag.
6: Yes.
5: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
6: Again.
5: Again.
6: Yes.
3: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawagan eh, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa ni mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The secret of health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The secret of health. Santhon Gold Live Testimony.
5: Aurora balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santhon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo.
13: Turbo.
12: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
16: Si Michelle Legale, isa ka

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
4: XFM 103.9
5: Evergreen Herbal Capsule gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas kag Evergreen Coffee may kape ka na protektado ka pa mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass vitamin C kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric. Malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9
5: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric. Malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Centro.
11: XFM News.
12: Centro.
1: Alas 11.37 na mga katropa, nagbalik na ito ka pala, tuntunan ang Sentro.
11: Sentro!
1: Kag mga katropa, no? Patayin niyo rin ang kapot si katropang Franz Sandro Burgos. Kag siningit yun, ato naman yung mga katropa. Padulungan ang dugang pagkita rin ato ng mga updates, no? Especially sa situation sa aton mga mangunguma bangon sa tumani nga kainit mga katropa nga ano no panahon ba? Sige, no, check tani si Mr. Winnie Sancho kung available si Winnie siningat yon mga katropa. No, kung ano gini ang iyan ni subong pagtutok. Ilan ni mga katropa ng observation, no? Sa siniman nga ano sa panahon dan ba? Kahit yung mga katropa ang epekto sa ato ng mga mangunguma doon batsyagid sila eh mga katropa may komento ang pila ka mga grupo subong ilabinagid sa sektor sa pagpangabudlay angot sa sining latest mga katropa nga data nga gin-provide sa syudad I mean sa probinsya sa Negros angot sa kadakoon sa amount no sa halit sa sining nga tri-spell sa ato diri sa Negros.

Sige mga katropa, samtang kita mismo nagpakigangot kay Mr. Winnie Sancho. Diba ang pagkikaroon ng mga balita sa syudad, mga katropa, isa-isa huntaman, no? O kung huntaman yung mga balita ni Katropang Mendel Balinario, iti, ano ni, Chicken in a Sal Festival, subong? Starting today, no? May 29, hasta sa Domingo na eh. Centro! Isubong mga katropa, do opening, no?

Para ma-anotan yung mga katropa, no? Makuha na yung detalye dito, sitwasyon sa karon sang Chicken and Nasal Festival, no? Sige. Kondo lang, Sir Winnie, kay katropang Wendell na lang ta. Oo.

0: Kahit yung mga katropa, ang subong ni nga daw, ano ni siya, no? Doon may mga events na kita. Aray do, pila ni Kadlaw ang Chicken and Asal Festival do, tatlo ni sa. Dariging hiwat sa may SM City, mga katropa. Bawo do mga sari-sari, nidaan ng mga inasalan na sa Bacolod, or there is Bacolod niya doon nag-isa ni sila. Nag-present ni sa ilang mga linuto. Posible nga may mga prejudging paniguro ni. Para makita mo doon kung mabala mo sino ang manamit din ng luto sa inasal. Pero galing tayo mga katropa, this is for ano tanan, ano? Para sa Bacolod doon man eh. Nga basta inasal niya, tipiyogid. Mga Bacolod, ginadayon niya. Centro! Kondo ay pagid, Sir Mitch na lang. Centro. Sinanda kay Sir Mitch? Oo. Update na lang yung balita ni Sir Mitch. Sabay naman niya sa Comelec, mga katropa. Opo na ito sa piyak linya, Sir Mitch Lipa. Ani sa piyak linya. XFM Live Report Centro. Sir Mitch, please come in.
1: Yes, katulungan bro, may 42 ka mga butante, no? Sa barangay 9 ang under protest bangod sa non-residency, no? Naging palambot ang nasamit niya protesta, katulungan bro, sa opisina sa nga itong Comelec officers of Bacolod City sa tiyon sa ilang election registration board hearing.
0: Okay.
1: So, ining 42 sa mga voters nga nagpalista under barangay 9 ang sakaroon na ginapasubmit sa ilang mga sufisyente yung mga dokumento. Bilang pamatod niya sila pumuloyogit sa nasambit ng barangay bangod din niya question sa pila ka partido o pila ka grupo sa drama ni barangay ang ilang nga pag-pariso na makabuto na girayon sa maabot niya eleksyon sa Nobyembre 2, Kato Mangandro. So that's why ang summit niya protest sa Kato Mangandro, ginatagan siyang tiyempo kag sa maabot niya Hunyo 5. Dira mag-decide si Attorney Katrina Trinitania tumbala pa ilakit sa listahan ining 42 ng mga persona o kung indigit madala sa listahan sa Barangay 9. No? May isa man kay barangay pag ito mga ano na may protest man nga gin submit to galing na late sila sa deadline.
0: Okay.
1: Sa barangay 26. So, sorry si attorney kanya nga hindi na ma-entertain sa EID ang submit niya protest bangod man na late sila sa deadline sa pag-submit. No?
0: Okay. Kasi
1: may simpog ito no, para mag-submit sa mga election protest. No?
0: So,
1: kato mga ano, pamatiyan ta ang payag ni attorney kanya kung anong ilahin mo on sa EID. Siyempre may timeline eh. Doon yung mga yadi nga maghimo desisyon para ma-determine, sorry, ang number of voters sa Bacolod City at least pa mag-tunga-tunga sa Hunyo. Pamatiyan pa siya sa inyo kanya.
2: Barangay 9. Barangay lang, barangay 9 lang. Tapos may nagpa-apas. The other day, balato mo, barangay 26, so alam mo din ba ito, kay out of time na sila. Yes, so okay, ito yung deadline is May 25, ang last day to file opposition. So nag-file sila the other day, Wednesday. So wala na naman din yung issues.
3: June 5. Okay, thank you, Tony, thank you.
4: Thank you.
2: Okay, thank you.
1: So, sa bilog ng Negros Occidental, Bacolod City man ang may protest. No? According sa kay Attorney Ananuri, ang ato nga provincial election supervisor, na sa paglantaw sa bilog ng mga towns and cities, wala iasang protest, no? Bahin sa election legislation, rin lang sa Bacolod City, at madali niya ma-resolve para completely makapagawa na sila yun ang atong Comelec Negros Occidental, Bacolod City, kag NIR, kang completely sa atong mangina officially sa voters para sa November 2 ng election ko ito mga Andrew. So, amang ina, no, ato balita gikan sa Provincial Comelec. Ang ato naman ibang balita sa kapitulo ko ito mga Andrew, amang si Ma'am Amelin Sales, ang ato nga DepEd, provincial superintendent taga Agda sa kooperasyon sa Mabuloyo para sa Monday nga Brigada Eskwela. No? So, ang Brigada Eskwela, nakahibig na naman kita nga magasugod na 1 week before the school opening, kaya ang school opening ka is June 8. No? So, ang tanong niya mga stakeholders, ay na balerto nga may aktibidad sa Monday. No? So, ang regional niya kick-off, katulad ng Andrew, ng NIR DepEd, nilihiwaton sa Talisay City.
0: Okay.
1: Kaya man, ang Talisay City, kali isa na ka-separate niya, schools division sa karon. So, ang coverage na lang sa Negros Occidental School Division, amo ang 19 towns sa Negros Occidental. So, tanan niya city sa karon, may separado na ng mga DepEd division officer.
0: Okay. Sige.
1: Ang kick-off sa regional, dali sa Talisay, ang kick-off sa ton niya provincial, hiwaton sa Iligan pag ang sa Bacolod City naman niya may isang Monday school na dali nga hiwatan sa ilang kick-off, no? Ang XFM Katumahado mangintipahin man sa Brigada Eskwela sa Monday pagiging man sa doon pag-upod, no? Sa pagpaminta motorcade sa paghimo sa ilang doon sa Brigada Eskwela sa kaisilahan sa may Garcia sa may barangay Alis sa Bacolod City. So yun ang balinta dali sa provincial capital Mitch Lipa, XFM News.
0: Centro. Madamang nga salamat sa kay Sir Mitch Lipa sa update mga katropa, no? Sa balita sa Kapitolyo. Balikan sa Kapag Wendel kay Tisininga Oras. Aris Piyak Linya sa Kapag Wendel para sa opening sang Chicken in Asal Festival mga katropa. XFM Live Reports Centro. Kapag Wendel, please come in.
4: Ang fans, kapag-ulang gate, nagbukas na ang Nabakong Chicken in Asal Festival 2020. Kasi bang fans ko ang nasabi kay grand opening pinapatigay yung din sa bahin sa Manugat ka sa may SM Bacolod. Pero pang fans ang manamit din sa buong kag first time ini sa Bacolod Chicken in Nasal Festival man nga may arasang unleashed chicken in Nasal diri ka pang fans. No? Wow. For 300 pesos makakadoy ka diri ka magkabakal sa unleashed nga chicken in Nasal from 11 a.m. to 1 p.m. ang ilang promo kag sa hapon naman from 3 to 6 p.m. Katrapang France. Now, amo na ang ilang time diri para sa nasambit nga Unleashed Chicken and Asal Festival. Katrapang France, ang balantayan pagdiri nga bahin na diri sa Manokan Country, wala labot sa subong nga kag-awarding karon sa hapon diri sa mga establishment na nagabatya sa Chicken and Asal sa sudad sa Bacolod. Was Katrapang France, may area diri sa Negros Island cook-off, no? Panamit-namit at Chicken and Asal diri sa Manokan Country. Plus, pagid nga isa pa rin kabalantayan sa ending of the new Katrapang France, ang Kapuso Spotlight sa maabot nga Domingo. Kung sa tiin, mag-abot diri ang mga Kapuso Stars na invited by ining organizer sa Grand France ng Bacolod Chicken and Asal at the same time sa ang nasambit na mall, no, diriya sa area. Pero Grand France mag-aabot diri si Charlie Fleming, si Max Collins, at ibang pagid ng mga Kapuso artist ka to Grand France. So, muna ang balantayan. So, muna, no, ang nasambit nga Anli in Asal, ang ma-avail diri halin subungad daw Katrapang France Mayo 29 tuktobya sa Mayo 31 Katrapang France again from 11 to 1 p.m. and 3 to 6 p.m. Muna no ang time na makamakanda sila sang Unleashed Chicken for 300 pesos pag gusto na sila diri kaon Katrapang France. Amo siyang first no ng activity nga itong pinasahin naman para sa ining ig-anom na nga Inasal Festival pero sa pangalan nga Bacolod Chicken and Asal Festival ti ika-apat palang ito ni Katrapang France. No? Pero nagsugod gid ang nasabit ng ordinance ang ipabakod sa 2022 so dumali 6 years na gid niya ti may arang gid sa ordinance no? Ininasabit niya ang Bacolod Chicken and Asal Festival 2026.
0: Okay. Sige. Sige, kamusta dira? Daka
4: so, na France, no? Na makita nato na madukod ang mudiri sa na mga natambong, especially sa mga officials ng sudad. Dari dira yung nagipangunahan ni Mayor Greg sa tayo ang opening siya nag-open. Tungod yung at first time niya ini nga nagtungko nga gingin patigayon na nila sa big event. Si Councilor Flor, Ari Madri ang head sa Committee on Market, Katropang France. Ari Madri ang pinap ng mga councilor na makikalato dira si Councilor Jason, si Councilor Jinder Ramos, si Castro Homer Baez, si aking Vice Mayor Attorney Distrito Ari Dere, Katrapang France, no, ang pila ang mga nagtambong dere sa area.
0: Okay, sige. Thank you, Kate. Katrapang Wendel.
4: Yes, Katrapang France, sa karon, no, nag mo sa direk kaga matamat para do kay Mateis nakarbang France Mateis test na nino sa manok ya ngayon sa Adria sa manok na country amoy nang update gi country subong sa pagbukas sa aga Bacolod si kanina sa festival 2026 kag mga katrabas sa pinsya sa karon magdumarket sa Santos vitamin C agad mo pabasko ga ato na resistance sa ato at para sa nagaugan nga Pilipino sa Pilipinas o si katrabang Wendell Balinario X FM News
0: Central. Alas 11:51 na makatropa ang balita gikan sa siyudad sang Bacolod. Sentro. Sige, no, ang mga produkto sa Yes to Health mapakalinitan sa Yes to Health Wellness Center ng Tantra sa Dalan Lizares Barangay 39 na siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kakakay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica. No, sa online, sa Shopee, mga katropa, hindi ka mo magkalipa. And also, mga katropa, sa mga nagatutok tara subok sa aton. Sentro. Maing udto. Oh, isay sa aton isla karon kag sa mga naga celebrate sang ilang nga birthday.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, happy birthday ko no. Happy 15th birthday. Monique Brillantes. Wishing you a good health, more birthdays to come and study hard. Mabuhay kang gat gusto mo.
5: Sir, yes sir.
6: Wow, ka-perfect!
0: Wala na sang iban pa. Ano mo ni sa inablos mo ni sa? Imo lang ko? Inablos mo ni sa? Pakadwa? From your second cousin. Tropang Arbel pa nun siya, no?
6: Wow, ka-perfect!
0: From your beautiful mother, Cheryl Jimenea and pa nun siya, no, family.
6: Wow, ka-perfect!
0: Happy birthday to you!
5: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Tayo, lusob ka to. Ha? Lusob ka to?
6: Wow, ka-perfect!
0: Happy birthday liwat kay Monique Brillantes.
5: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Kag sa mga nag-celebrate sa birthday, o gani, timing na kay wife ka paswildo. Wow. Unleash kini na sal festival. Tik pala niya gamo naman. 30 minutos dinner ka to, busog ka na na. Buta na natin is dakan mo. Ingagaw to kay unlimited tong manok. Sige ano, oras na mga katropa ginakulabos na pero sa mga nag-monitor din subong sa aton. May nga gadra sila ni Dudoy kag ni Talorna draw as barangay Banago ang nagmonitor kita sa always ato no. Salamat kita. Now this may puro kasagingan. Salamat. Kay Bonbon na Costa kay Johnny Ordonio kay Chris Juso kay Melanie Martisano kay Shirley Arribalo. Good morning dran. Sa ilada ni ito LJ no. Gamonitor. Mga tropa ti sa mga luyag da magpamati music. Oh, may local band kita Drift Bacolod nga pangalan sang banda ni nila kanya. Mga rising stars sa mga local bands dere from Bacolod. O doon ang kilala na ni Slamat Amat tong Kanya Band, Kanya. Sentro. Mga gusto niyo mga chilling mga music na minila mga kanta, no? Kanya. Negros inspired ng mga nga banda, mga katropa, no? Sige, oras ko dugin ako labos na alas 11:55 na mga katropa magabulos ng XFM Network News. Sa liwat mga katropa, inyong karbans katropang Franz Andrew Burgos, sagap salamat gid may uto and God bless us all mga katropa. Happy Friday!
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus?
3: Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
7: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Lahig yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano mag-imo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, naka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunahing headlines, mga katropa, iatin po sa atin ang Santong Gold Coffee Mix.
1: Headlines.
0: Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 6.
1: Headlines.
2: Ombudsman at hain ang kasong laban kaya Senator Jingoy Estrada at dating DPWH Chief Bonoana. Ombudsman, nilinaw na hindi minadali ang hassle laban sa mga sangkot sa flood control. Skandala.
0: NBI naka-standby sa posibleng pagkabalabas ng arrest warrant laban kay Senador Jingoy Estrada.
2: Kampo ni dating House Speaker Romualdez sa pinabulaanan ng functional control sa budget. Kongresista, dinalaan ang ombudsman sa pagbalukto sa katotohanan.
1: Headlines.
0: Mga opisyal mula sa Ombudsman, NBI at AMLAC planong iharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Headlines.
2: Supplemental complaint laban kay dating DBM Chief Amena Pangandaman, inihain kaugnaya sa fan diversion case.
1: Headlines.
0: Bagyong Doming pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
1: Headline.
2: Balitang regional, anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project, pinabulaanan ni SM Chairman Ramon Anga.
1: Headline.
0: Sa balitang international, tatlong experimental treatments laban sa Bundibugyo strain ng Ebola ay nirekomenda ng World Health Organization para sa clinical trials.
1: Headline.
2: Sa showbiz, Jay Cuenca at Rabia Mateo, opisyal ng magkasintahana.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs tabla sa Western Conference Finals.
1: Headlines.

0: Magandang tanghali mga katropa, araw po ng Miyerkules o araw po ng Friday, May 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center Philippines. Sabayan po tayong napapakinggan sa pamamagitan ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM 93.3 Antique, XFM 104.9 Santiago City, Isabela, at sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
0: Sa ngalan po ni Katropang Buddy Oberas, ako po si Katropang Brian De Paz.
1: At ako naman si Katropang Melanie Ocampo.
2: XFM News Nationwide.
0: Simulan po natin ang ating mga balita, mga katropa, ngayong araw pong ito ng Friday. Umakyat na po sa 6 ang kabuuan bilang ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa barangay Balibago, Angeles City matapos ma-recover ng mga otoridad ang 16 na biktima kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, na-recover ng mga rescuer ang hindi pa nakikilalang bangkay na pinaniniwala ang isang lalaki bandang alas 12:40 ng madaling araw matapos itong maipit sa ilalim ng mabibigat na debris na nagpahirap sa operasyon. Dinala na ang 16 sa Department of Health o DOH para sa pagsusuri at tamang identification habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Angeles City sa may-ari at kontraktor ng gusali para sa imbestigasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Unified Command sa mismong pinangyarihan ng insidente para matiyak na makakakuha pa ang 14 na biktimang pinaniniwala ang natrap sa nasabing gumuhong gusali.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balitang yan, Dole magbibigay ng tulong sa biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pahayag ang Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan ni Kalihim Francis Tolentino ang Employers Compensation Commission na magbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa pamilya ng mga nasawing magagawa. May dagdag na 30,000 pesos funeral benefits mula sa Social Security System bukod pa sa regular na beneficyo. Maaari rin makatanggap ng death pension ang mga kwalipikadong beneficyaryo gaya ng asawa at mga anak. Para naman sa mga nasugatan, nakalaan ang 10,000 pesos cash assistance at disability benefits na itatakda ng SSS. Noong Mayo 27, bumisita si Kalihim Tolentino sa Ground Zero at binigyan diin ang pangangailangan repasuin ang visitorial powers ng DOLE. Tiniyak ng DOLE na katuwang ang ECC at iba pang ahensya agad nilang ipapaabot ang tulong at beneficyo sa mga apektadong magagawa at kanilang pamilya. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinasasampahan na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa kanilang investigasyon na umabot sa mahigit 573 million pesos ang kabuuang kickback na naiugnay umano sa senador mula sa manumalyang proyekto, kaya inirekomenda na huwag payagang makapagpiyansa ang senador. Opisyal namang ibinasura ang mga reklamo labang kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa pagpanaw nito habang inalis na rin sa listahan ng mga abogado o akusado sina dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerald Opulencia o Opulencia, at dating District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagpasok nila sa Witness Protection Program ng DOJ. Kasabay nito maaaring pinabulaanan o mariing pinabulaanan ng Office of the Ombudsman ang mga akusasyon na naging padalos-dalos ang paghahain ng reklamo. Ayon kay Clavano, sumailalim sa masusing investigasyon ang pagkuha ng mga ebidensya dahil mabigat at high-profile personalities ang kakalabanin nila na may impluwensyang magtago ng mga dokumento at iba pang posibleng ebidensya. Target naman ang anti-graft body na maisampa ang hiwalay na plunder case laban kay Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo para sa kaparehong kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nangako si Senator Jinggoy Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies upang depensahan ang kanyang pangalan matapos sampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y flood control skandala. Ayon sa opisyal na pahayag ng senadora, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang ilantada ang mga irregularidad sa naging proseso at ipakita ang mga ebidensyang binaliwala umano ng mga otoridad. Kabilang sa binigyang diin ni Estrada, ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagpapatunay na wala siyang ginawang anumang budget insertion sa 2025 National Budget. Kinuwestiyon din ng mambabatas ang tila minadaling pagkasampa ng kaso ng ombudsman na naghain agad ng 1 linggo matapos ilabas ng DOJ ang resolusyon nito nang hindi muna nagpapatupad ng sarili at independent fact finding investigation.
2: XFM News Nationwide.
0: Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na umaksyon sakaling maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong plunder at graft. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang ambush interview na inihintay muna nila ang formal na kautusan bago gumawa ng kaukulang hakbang. Habang nananatili naman itong tahimik kaugnay sa ginagawang manhunt operations ng NBI at PNPCIDG sa Pampanga, Paranaque at Bulacan laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mariing pinabulaanan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na mayroon itong functional control sa Committee on Appropriations kaugnay ng flood control scandal, sabay pakiusap sa mga otoridad na huwag baluktutin ang katotohanan dahil walang iisang tao o opisina ang nakakakontrol sa buong national budget. Ipinaliwanag ng kanyang tagapagsalita na si Elaine Atienza na ang national budget ay dumadaan sa mahaba, mabusisi at multi-layered na proseso na nagmumula sa ehekutibo patungo sa hiwalay na pagsusuri ng Kamara at Senado bago aprubahan ng Pangulo. Kaya walang basihan ng paratang na si Romualdez ang mastermind o may kakayahang magdikta sa pagpasa nito. Ang pahayag na ito ay tugon sa naging anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ukol sa inihahandang 2 malalaking kasong conspiracy laban kay Romualdez habang binigyang diin naman ng mambabatas na handa niyang harapin ang mga legal na proseso at hindi niya papayagang gawin siyang scapegoat sa naturang anomalya.
2: XFM News Nationwide.
0: 8 mamahaling sasakyan na pagmamayari ng negosyante si Zaldico ang nakatakdang ipasubasta ng Bureau of Customs kasunod ng pagkakasangkot nito sa kontrobersyal na flood control anomaly. Bukod kay Co, kumpiskado rin at isasama sa subasta ang mga sasakyan ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara na idinadawit din sa parehong issue. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang nasa 40 hanggang 50 luxury vehicles ang nakapila ngayon para sa kanilang malawakang auction. Inaasahan ng ahensya na aabot sa 500 million pesos o kalahating bilyong piso ang malilikom na pondo na direktang ire-remit sa National Treasury para sa mga programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iminungkahi naman ni Tingog Fortiles Representative Jude Asigre na mas mabuting ipaubayan na lamang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng flood control allegation kaysa buhayin pa ito sa Senado. Ayon sa kongresista, ang mga korte ang tamang forum para sa usaping ito, lalo pat nagsimula na ang paghahain ng mga formal na kaso laban sa mga idinadawit na individual. Ipiniliwanag din ng mambabatas na dapat mapanatili ang tamang due process at hahayaang ebidensya ang manguna sa halip na i-shortcut ang pangnanagutan gamit ang political timing. Binigyan din ni Asidre na ang ganitong hakbang ay upang maiwasang mahati ang atensyon ng mataas na kapulungan sa Senado na dapat ay nakatutok ngayon sa kanilang papel bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Natanggap na ng National Prosecutor Prosecution Service ng Department of Justice ang opisyal na reklamo mula sa PNP-CIDG hinggil sa kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Ito'y kaugnay sa pagtulong umano ng senador sa paglabas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang pagiging o nagiging reaksyon si Padilla kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda na una nang sinabi ng DOJ na bibigyan nila ng pagkakataon si Padilla para magpasa ng kanyang counter affidavit.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre hinggil sa isang organisadong demolition job na naglalayong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa usapin ng impeachment. Ayon sa kongresista, kapansin-pansin ang pattern ng mga pag-atake mula sa mga grupong determinadong idiskaril ang proseso bago pa man opisyal na magsimula ang paglilitis sa Senado. Ipinunto ni Asidre na sumabay ang mga atakeng ito sa magulong political environment sa mataas na kapulungan, kabilang ang kontrobersya sa remote participation, pag-walkout ng minority bloc, at mga espekulasyon sa charter change. Sa kabila ng ingay sa politika, tiniyak ng mambabatas na handang-handa ang kanilang team na ipaglaban at ipagtanggol ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Plano ng House Prosecution Panel na iharap bilang testigo ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni House Prosecutor Terry Rido na ang tatlong ahensya ay seryosong kinukonsidera upang magpatotoo hinggil sa mga aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Bagamat wala pang pormal na abiso ang mga opisyal habang tinatapos pa ng panel ang pinal na listahan ng mga testigo. Matatandang lumahok na ang mga kinatawan ng ombudsman sa mga nakaraang pagdinig kaugnay sa statement of assets, liabilities and net worth ni Duterte, habang ang AMLAC naman ay nag-flag ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na sangkot ang Vice President at ang kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio mula 2026 hanggang 2025.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, naghain ng supplemental verified complaint si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon sa Office of the Ombudsman upang formal na isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang respondent sa kinahaharap na kasong plunder at malversation ng ilang opisyal. Ang reklamo ay nag-ugat sa questionableng paglilipat ng 60 billion pesos reserve fund ng PhilHealth at 107 billion pesos fund mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Kabilang sa mga naunang kinasuhan sa naturang anomalya sina Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din ni Lechon na ang kanyang hakbang ay hindi personal kundi isang paraan upang matiyaka na mapapanagot ang lahat ng opisyal na may kinalaman sa illegal na diversion ng pondo na nakalaan sana para sa kalusugan ng mamamayan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide ay sabayan po nating napapakinggan din sa pamamagitan ng ating XFM 104.7 Palawan, XFM 89.5 Pagadian, at XFM 106.5 Rojas.
2: Balitang regional.
0: Sa ating balitang regional, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project. Pinabulaana ni SMC Chairman Ramon Ang. Katropa natin sa Balita Claire Tiad ng XFM Kalibo.
2: Live report.
1: Nakakati ngayon ang pinanin.
4: paniniwalaan ng publiko sa probinsya ng Anglan tungkol sa 7.8 billion pesos Boracay Bridge Project. Ito'y dahil matapos na inunsyo ni Anglan Governor Jose Enrique Miraflores na iatras na ng San Miguel Corporation ang proyekto dahil sa matatag na oposisyon ng stakeholders at lokal na komunidad sa bayan ng Malaya. Ilang oras matapos ang nasabing anunsyo, nagpalabas naman ng pahayag si SMC Chairman Ramon Ang na hindi totoo ang nasabing kanselasyon ng proyekto. Dahil dito ay nalilito ang publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo dahil sa magkasalungat na pahayag ng San Miguel Corporation at Aklan Provincial Government. Matatandaan na sa isang consultative meeting noong Mayo 27, inanunsyo ng gobernador ng Aklan ang may tuturing na magandang balita tungkol sa hindi na itutuloy na Boracay Bridge Project, kung saan sa halip na tulay na magkonekta sa Katiklan at Isla ng Boracay, pagtutok na lang sa pagpapaganda ng Katiklan Airport ang gagawin ng San Miguel Corporation. Sa ngayon, wala pa rin sagot ang mga opisyal ng probinsya ng Aklan hinggil sa naging payag ni Ramon Ang. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, XFM News.
1: Pension house sa Mandaue, Cebu, natupok sa sunog. Isang German national patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Nasawi ang isang senior citizen matapos tupukin ng sunog ang isang pension house sa Barangay Guizo, Lungsod na Mandaue, Cebu kaninang madaling araw ang Mayo 29. Kinilala ang biktima na si Thomas Hans Kimmer, mahigit 70 taong gulang, isang German national na pansamantalang naka-check-in sa naturang pasilidad. Ayon sa paunang investigasyon, na-trap umano ang biktima sa loob ng gusali at hindi na nakalabas ng tuluyang lumakas ang apoy. Batay sa Bureau of Fire Protection, alas 4:01 na madaling araw na maitala ang sunog, idiniklara itong under control bandang alas 4:52 ng umaga at tuluyang naapula alas 5:24 ng umaga. Sa paunang report, nagsimula ang apoy sa stock room ng pension house. Posibleng electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng insidente. Tinatayang aabot sa 8.7 million pesos naman ang pinsala sa ari-arian na dulot ng sunog. Matuloy ang isinisagawang investigasyon ng BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhaw na vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala mga katropa, tatlong araw na selebrasyon ng 5th Bacolo Chicken and Asal Festival. Magsisimula na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Magsisimula na ngayong araw hanggang Mayo 31 ang pagdiriwang ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 na magtatampok sa sikat na chicken and asal ng lungsod ng Bacolod at iba't ibang aktibidad para sa publiko. Bubuksan ang piyesta mamaya sa pamamagitan ng isang grand opening at Taste of Chicken and Asal sa SM Manokan Country. Kasama rin sa unang araw ng awarding ceremony para sa establishmentong nagbebenta ng chicken and asal na kinikilala taon-taon mula nang sinimula ng nasabing festival noong 2022. Sa ikalawang araw naman sa Mayo 30, magkakaroon din ng aktibidad sa the Upper East habang magpapatuloy pa rin ang selebrasyon sa tatlong magkakaibang venue ng nasabing festival. Idadaos din ang Grand Chicken and Asal Float Parade alas 4 ng hapon sa Mayo

0: kagabi at a warning ceremony. Bukas sa publiko at mga turista ang nasabing event. Kaya naman, inaanyayahan ng lahat na dumalot makibahagi sa nasabing selebrasyon upang matikman ang original Bacolod Chicken Inasal at mas matatagpang pagkilala sa Bacolod bilang tahanan ng sikat na Chicken Inasal sa bansa. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News!
1: Samantala, 7 anyos na dalagita, inabuso matapos sampalina, sakalin at bugbugin ng kanyang ama sa Tuguegarao City. Suspect, arestado. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
2: Live report. Sinampal, sinuntok sa ulo, tiyana at tila sinakalpa. Yan ang pangabusong sinapit ang isang 7 taong gulang na dalagita sa mismong kamay ng kanyang ama sa Anafanan West, Tuguegarao City. Sa paniyam ng XFM News Team kay Leonita Narag, Social Welfare Officer 3 ng CSWD, nasa pangangalaga na ng DSWD ang biktima upang matulungan sa mga trauma na kanyang pinagdaanan. Ayon naman kay Narag, nasa custody na rin ng pulisya ang suspect at nakadakdang harapina ang sinampangkaso ng ina ng biktima. Dagdag pa ni Narag, isang buwan pa lamang nang umalis ang ina ng biktima para magtrabaho sana sa Maynila nang mangyari ang pang-abuso sa kanyang anak. Agad daw itong umuwi nang malaman ang nangyari pang-abuso sa kanyang dalagita. Bukod pa dito, kapansin-pansin niya na nagtamo naman ng galos sa mukhang biktima na hinihinalang dulot ng pananakit ng mismong ama. Samantala, bibigyan naman ng tulong pinansyal ang biktima at sisiguruduhin na maayos ang kanyang kalagayan habang nasa ilalim siya ng pangangalaga ng DSWD. Layunin ito na matugunan ang kanyang pisikal at emosyonal na pangangailangan matapos ang sinapit ng pang-aabuso. Nakuha naman ang viral video ng anak ng landlady sa pinagtutuluyan ng pamilya at dito makikita ang pananakit ng ama sa kanyang anak. Kaugnay nito, nananawagan naman si Tuguegarao City Mayor Mayla Rosario Stinke sa publiko na ihinto na ang pagbabahagi ng video ng pang-aabuso sa bata na kumakalat online. Ayon sa alkalde, marami na rin ang nagpapadala sa kanya ng nasabing video. Iginit pa ng alkalde na hindi pinagtatanggol ang mga salarin at sila ay tutugisin at kakasuhan. Ngunit mahalaga rin anyang igalang ang karapatan ng biktima sa privacy upang makapagpagaling ng tahimik, sumailalim sa therapy at maiwasan ang karagdagang trauma. Mula dito sa Rigi 2 Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Samantala, mga katropa, 58 anyos na traktor operator patay matapos maapakan ng kanyang minamanehong traktora. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Dead on arrival sa ospital ang 58 taong gulang na lalaki matapos na apakan ng kanyang minamanehong traktora sa barangay Paga, San Enrique, Iloilo. Ang nasabing lalaki ang kinilala kay alias Danny. Pinarking ni Danny ang kanyang minamanehong traktora na may hinahatak na trailer upang magkarga sana ng abono. Napansin itong unti-unting bumababa ang traktora, rason agad sana itong aakyat dito upang apakan ng preno, ngunit siya'y nadulas at naipit nito. Sinikap pang dalhin ang lalaki sa ospital, ngunit namatay. Samantala, naniniwala naman ang pamilya nitong walang foul play sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Para po sa ating weather update, Katropang Melay, formal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong madaling araw ng Biyernes ang Tropical Storm Jangmi, na binigyan ng lokal na pangalang Bagyong Doming, kung saan uli itong namataan sa layong 1,265 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon.
1: Patropang Brian, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 15 kilometers per hour at bugso ng hanggang 85 kilometers per hour. Katropa, bagamat malayo ito sa kalupaan at inaasahang lalabas ng parsa Lunes, maaari pa rin itong lumakas bilang isang typhoon habang nasa Philippine Sea.
3: Mababa rin naman ang posibilidad.

0: na magtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Subalit ang pinalakas na habagat ay magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong Sabado at Linggo sa malalaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Batanes, Cagayan, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao.
1: Patropa, kahit na may bagyo sa loob ng par, makararanas pa rin ang danger level heat index na 47 degrees Celsius ang Kasiguran, Aurora at Sangli Point, Cavite, habang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng panangga sa init at ulanan.
0: Samantala mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:21 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International mga katropa, yatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Inirekomenda po ng World Health Organization o WHO ang pagibigay prioridad sa tatlong experimental treatments para masuri ang mga clinical trials sa gitna ng patuloy na outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot para sa Bundibugyo virus disease, kaya naman iminungkahi rin ng kanila mga eksperto ang pag-aaral sa kombinasyon ng monoclonal antibody at remdesivir, habang ang oral antiviral na obeldesivir ay nakikitang potensyal na proteksyon para sa mga nakakasalamuha ng mga may kumpirmadong kaso. Ayon sa WHO, aabutin pa ng 7 hanggang 9 na buwan ang mga posibleng bakuna bago maging handa sa trial, habang ang Chadox 1 Bundibugyo naman ay maaaring masuri sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kapag nakumpleto ang karagdagang pagsusuri sa mga hayop. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ng WHO sa mga otoridad ng Congo, Uganda at Africa CDC upang maipatupad ang mga clinical trials sa ilalim ng maigpit na ethical standards, habang binalaan naman ang publiko na huwag munang gamitin ang mga herbebo dahil wala pa itong sapat na patunay na mabisa ito laban sa nasabing partikular na sakit mga katropa.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang kinumpirma ng aktor na si Jake Cuenca na sila na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, matapos niyang formal na tanungin ang beauty queen sa naging biyahe nila kamakailan sa Hong Kong. Ibinahagi ni Jake sa panayam na nagsimula ang lahat ng i-follow at i-direct message niya sa social media si Rabia dahil matagal niya na itong crush, hanggang sa humantong pa ito sa 3 months dating bago naging magkasintahan. Hanga naman na aktora sa dedikasyon ng kasintahan, lalo na sa pagpasok nito sa UST Med School, at inamin niyang nakikita niya na ang kanyang sarili na papakasalan ng beauty queen sa hinaharap, habang kapwa sila nangako ng katapatan at respeto sa isa't isa.
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Tabla na po mga katropa ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs sa nagpapatuloy na Western Conference Finals. Nahabol ang Spurs sa score na 118-91. Ang naging lamang ng Thunder noong nakarang linggo, kaya parehong 3-3 ang lead ang dalawang koponan. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang ginawang 28 points, 10 rebounds at 2 assists. Ang last game ng dalawang koponan ang magdidikta kung sino ang ilalaban kontra New York Knicks sa NBA Finals. Live mula sa XFM Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na po ang kabuuan ng XFM News Nationwide ngayon pong tanghali ng Friday, May 29, 2020. 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming official FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ni Katropang Buddy Oberas, ako po si Brian De Paz.
1: At ako naman po si Katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa Lunes, mga katropa, mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Exciting!
1: Sanfon Plus Gold.
2: Ito nga pala, si Melubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sanfon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sanfon Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sanfon Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Samsung Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Samsung Plus Herbal Oil,
8: assist the pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
8: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Hala, ka-exciting!
5: Na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki nato ni matag pramati diri sa programa The Secret of Wells. Lulupod naman kita kag mag-inistoryahan na sa pag-discovery sa mga sikrito sa ato sining lawas. Kag mga ginatago sining mga sikrito sa mga ginakaunta para mahibaluan ta kon ang ginapasulod sa lawas ta mga sustansya o kon ang mga ginapasulod ta sa ato sining lawas makadala balasang malala sining infeksyon kag pamalatian. In short, dapat tudluan tang lawas ta sandigman sa kutob sa ato sa nahibaluan. Amon pinakimportante, mahibaluan ta mga sekreto sa mga pagkaon nga napakaon ta. Para matudluan tang lawas ta, nga maanad kita dapat sang pagkaon, sa masustansya nga mapagkaon. Nga ang kalabanan sa Borges ini daw, hindi ginaton tani mauyunan, no? Pero dapat paanaron tang lawas ta, no? Bikigin paanad tang lawas ta ka namit sa aton panilawan. Sa aton bala sininga taste buds. Ano pa, lugar nga magkaon, gani kita nga daw. Hindi na nato nasawaan kag nandan, mambal kita, hindi takak uyon karan. Pero kung kaisa mapagkaon, hindi ta dayon mauyunan. Dira gali ang dako sininga mga sustansya nga ginapangita sa ato sininga lawas para makalikaw kita sa pamalatian. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sininga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island region. Kag kun may ara kamo mga palamakotanon, feel free sa pagpadala sa inyo sininga mga questions. Ang mga palamakotanon, parte sa inyo sa ning ikayong lawas, parte sa topiko nga aton ginatalakay, i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa ring pagparagad, as usual, upod na ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, kumusta na naman? Upod sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga kabay pa, ara kamugyapon sa maayos sa nga kahimtangan, maayos sa nga paningkay-singkay, maayos sa nga inyo sa nga pamatyag. Pero kung may ginabatyag naman kamo sa inyo kadawasan, ari naman kami ni Sir Josil sa paghatag sa inyo sa pila ka mga panugdaon na hanungod sini sa duga nga pagtukib kung ano makapaayo sa aton sini maginabatyag sa lawas, paano ma-maintain ang maayo na nga daan aton sini nga pamatyagan, kag paano Sir Josil makontrol ang aton sini kagalingon sa ginahuna-huna lang naton nga maayo gali pero kung masobrahan, kag magsigi-sigi, magaresulta Sir Josel sa hindi mayong kahimtangan.
0: Kaga nga ito, siring paghahambalan, subong Doc Leo, party ni sa paborito na ito, siring mga combos ng mga pagkaon, no? Mm-hmm. Combinations ng pagkaon. Mm-hmm. Kaya kada kaon ta, hindi malang isa ka menu, isa ka sahi ginakaon ta, Doc Leo. As usual, may Paris gidang kanon, Doc Leo eh. Mm-hmm. Kanon, kagsudan, doon na. May arang anaanad, may kanon, may sinabawan or utan, may ara paginsang malatawag nila.
1: Correct.
0: Kung hindi sinugba, pinirito.
1: Correct.
0: So may mga combos. Pagkatapos, before we end sa ato sa nga pagkaon, antes kita kung magtunga, magundang, may paapas pa na, Doc Leo? Yati, wala lagi pangyamis da.
1: May pangyamis, may panghimagas.
0: Oo, kaga kung kaisa, may ara pa sa ano eh, pang kutso-kutso.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga, dali lang bala doon, hidlaw. Kami sinisina yung mga inistoryahanay. Dari lang ta si Babos ang lamisa sinisturyahanay. Mm-hmm. Tapos sinina yung wala ginsang pwede mapiknit-piknit da.
1: Ang iba nung kaisa, Sir Jose, labi-abi palagse kami na may tag-isa katasa, kapi, abi?
0: Oo, pagkatapos sila niya, ti, kapilan nga kapi, nga kapi sila niya, ti, huwag hindi siya pang hagods, tutunan eh.
1: Pero tapos na nakaon, Sir Jose, la.
0: Bago lang katapos kaon, Doc Leo. Oh. Ngayon ganyan, huwag pakainom, diritso na inom sa kapi, pagkatapos ang kapi, may saw-saw pag hindi ang hatinapay kung kaisa, Doc Leo.
1: Amo, Sir Jose.
0: So, ang mga worst sining mga food combinations, nga makapalain sa ato ni kayong lawas, labi na gid, kung permi ka lang bala, nag-reklamo, Doc Leo, siya, bong, grabe yun, niya dudugay magpalipilas ko, ba sisiling niya kung may diabetes ako?
1: Mm-hmm.
0: Ang mga may insulin resistance.
1: Correct.
0: Ang tawag na ito mag-insulin resistance, Dok Leo? Pwede nga may arakan na insulin resistance pero hindi ka pa diabetic, Dok Leo?
1: Pwede, Sir Josil. Especially sa early stage pa lang. Kutob balaan sang matulirar sa aton sa nga lawas. Kutob siya sa nga mahandal. Hindi basta magtaas sa aton sa nga blood sugar. Pero at hago na ito, Sir Josil, ha? Tuman ka-importante ang sugar, especially glucose, sa aton sa nga lawas. Ang masami na ito, dari nga ginatumod, amo ang sobra.
0: No.
1: Hindi makapayo sa aton lawas.
0: Kaya actually, in the absence of carbohydrates, Dok Leo, ang kalamay sa lawas na naghatag kapag sick sa aton sa nga lawas pa, no?
1: Mm-hmm.
0: Somehow nagabulig sa insakto sa nga amount.
1: Correct, Sir Joseph.
0: Galing kitikon ka isa, nag-out of proportion yung ginatawag tabala.
1: At tungod bala, Sir Josil, sa mga ginatawag habits naton, hindi bala naton ma-control, hindi naton marindahan. Kumbaga, instead kita kuntani, Sir Josil, ang nag-control sa mga dapat naton kaunon, mga dapat naton imnon, nagkakatabo, Sir Josil, tungod sa aton sila mga pagpabaya, nag-abot kita sa tiyempo nga ang mga kalanon ka mga ilimnon among nag-control sa aton.
0: Kaysa masamit yung halambalanon sa nga paborito, Dok Leo. Bay, ilang datsiling yang masakit, ah. Bulungon talang bulungon kan untay ang kalanon. Labi na gid kon mga tumalagsahon nga mga sahi balas ang pagkaon, Dok Leo.
1: Kag kalabanan sila, Sir Jose, sila nagahambal sa mo sunaway panakagi sa makahangkahang mo.
0: Kay kon makagi ka na ganing pamatsyagan mo ang tanan nga halaguron sa bulsa mo, haguron mo para idulong sa ospital para kagwa ka lang. Madudla ka gid man somehow, Dok Leo.
1: Bisan pa ano, Sir Jose, may kwan gid, may bilin gid nga makasiling ka nga medyo halong-halong, takay budlay gali.
0: But if you speak about, Dok Leo, ning insulin resistance bala, masami na to nini mabatian, masami ninyo mabatian. But speaking about insulin resistance, ano ang butambalon sa ni Dok Leo?
1: Nagkakatabo ni Sir Josil, ano, kung dari ba nga to, Sir Galawas, nag-auntat sa niya sa pag-respond o kung pag-response sa ginatawag insulin. Ang hormone nga mo ni siya ang nagadala sang sugar halin sa aton ginkaon gina-convert ini sa sugar pagkadto sa aton sa nga cellula dira sa aton sa nga dugo. So ang problem, Sir Josil, ano, instead nga dalhon kun tani sa aton sa nga cellula nagasakay sa aton sa nga dugo, pero kun hindi gani karon batunon sa aton sa nga cells tungod nga waay sa nagapati sa panuktok sang insulin o ipasudlana ang sugar. Pero sa kung ano man niya kabangdanan, tungod may insulin resistance, Sir Josil, isa sina, hindi pagbatunon, dira nagababad, Sir Josil, sa aton sininga dugo ang sugar. So primero, mahandol pa man niya sa aton sininga lawas. Pero kung nagasigi na, Sir Josil, nagapadayon ng ining kondisyon, ng sitwasyon, insulin resistance, nagakatabo, nagaabot kita sa punto nga nagataas ang blood sugar, mismo ang aton sininga insulin, nagapabilin niya mataas, nagaamat-amat, Sir Josil, damol lang aton sa nga tambok, nagaamat-amat kita kabatyag sa nga dugay-dugay, gusto naton magkaon, kag ang iban sa nga duwa ay sing kabulusgan, pero pagkatapos kaon sa nga Sir Josil, nagaluyaman ang ila sa nga pamatyagan because of sugar crashes, kag ang risgo, Sir Josil, ano, sa type 2 diabetes.
0: So, ano na, nag-escalate, ah. Primero, what really happens sa sulod sa ato sa nga lawas is may insulin resistance, in short, no, hindi na dayon magbaton ang aton sa nga mga selula sa lawas sa Dok Leo sang ano ganini?
1: Sa sugar.
0: Bangod sina nag-abnormal na ang tanan. Everything is almost affected na. Kiti ang mga ginasuyop dito dapat kuntani mahambal nga why sugar akon di. Da pares lang na sang order nga sila niya pwede coffee without sugar. Ang isa to siya pwede coffee with milk without sugar. Ang isa ya coffee with milk with sugar. Di karon kay nagsinamo samo na butabalon sini hindi na normal ang tanan.
1: Correct.
0: So ina nagakinabo, primero is insulin resistance. Insensitive ang ato sa mga selula na sa pagbaton. Sunod sina, Dok Leo, amuna na ang diagnosis sa mga eksperto kag sa laboratory nga may type 2 diabetes ka na, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang type 2 diabetes, gasamo na gid na ya, Dok Leo, at a very high level, more than normal, naga shoot up ang imo sininga blood sugar.
1: Correct, Sir Josiel, no? Pero depende pa na, Sir Josiel, sa analysis sa assessment kasi maagi ka na isa na sa ginatawag pre-diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung mapabayaan pag hindi na, kaya nga ibang kumpiyansa, total pre-diabetes pa man, ha?
0: Mm-hmm.
1: Pero alikom sa Diyos, na ihibalo posible may damage sa nagkakatabo sa sulod sa Diyos ng lawas, kung hindi maligwat sa niya ang pangginawi, ang mga factors nga may labot sa ginatawag insulin resistance, ang pre-diabetes, may magkadto sa full-blown type 2 diabetes.
0: May iban nga nga pinamang kod gid actually mga kon kay sabala medyo hindi komprehensibo ang pag-intindi sa diabetes. Ini tinga kon may diabetes, siya nga tamis ang dugo mo.
1: Mm-hmm.
0: Iti ka taas blood sugar mo.
1: O gasamo ang kwan mo ang gasakay dira ang blood ang glucose sa dugo pagkadto sa aton sininga cellula.
0: Gatamis ganing ihi, Dok Leo. Amo nang ginasubayan ang ihi nyo?
1: Isa sang pamaagi gani para mabalaan ko nagataas ang sugar mo sa lawas is through sa imo sir nga ihi.
0: Mm-hmm.
1: Kung nagatamis.
0: Ang iban gani sini, ano na lang, napanilagan nila, nasunod bala, pagpangihi sang bata, sina grabe bukal sina sang ihi mo. Siguro sila nga taas blood sugar mo ay.
1: Mm-hmm.
0: Inaya mga panilagla na kag mga obserbasyon, ha? Pero if we speak about insulin resistance and food combos, combinations, damo-damo mga combinations, subong Dok Leo, B, may mga mis-unmatch. Ikaw, halin sa too much sining sugary intake, dugangan mo pag-insang too much sining halin sa ano bala, mga tinapay, kagbutangan na sa tunga, sang kung ano mga palaman. So ano ang kalabanan sini nga mga content unod sa mga food combinations nga ginakaon ta Dok Leo nga makapalain kag makadala sang insulin resistance sa aton, makatuga insulin resistance, Dok Leo.
1: So may mga combo, Sir Josiel, actually mga sangkap sining bad for insulin resistance gid. Ang mga ginatawag nga worst combo, Sir Josiel, ano, usually contain refined carbohydrates, ara ang sugar, ara bagid mismo, Sir Josiel, liquid sugar, kulang sa fiber o kunula sa fiber because ultra processed na gani init sila, dugang pagyad ang ultra processed fat, high calorie density. Ngayon ni sila, Sir Josiel, madasig ang nagkapataas ng blood sugar, nagaginatawag madasig sila sining magnubo man sa aton sining dugo kagway simi nagapugong para magpahinay sa ila sining kagway sing fiber kagtungod niya ultra process ini sila, Sir Josiel, nag-encourage siya sang over eating kag easy to consume too much. That's why ginasiling sila, Sir Josiel, ng worst combos tungod sa ning mga sangkap kag ang mga efekto sa ning sangkap kung aton sila nga pasunod sa lawas.
0: Problema sa ning kay hindi kita hindi kita calorie conscious eater. Especially dari sa aton sa Pilipinas, Dok Leo. In short, sinikon, nagutom ikaw, kaon ka lang da kung ano available da sa kutob sa masulod sang ginhawa mo kung may ara pa. Hindi kita ya conscious. Kung mamakal gani kita sa mga balaklon, para yung sabi kinanglano na ton kulon sumon sa sulod sang balay, we are not thinking about pilayhan ka calories ini. Why kita idea magbakal ikaw isa ka kanda karon niya whatever nga lulutuon sulod ano na binakakan. We are not conscious bala magbasa pila ka calories ini kuni consume kuman.
1: Actually, Sir Josiel, no, mabulubanta mo nga daan, kuan ha, why man sa tabi-tabi lang ha, why man sa ginapasaklawan sa ni Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: So grocery store bala, mabulubanta mo nga daan ang lifestyle sa isa katao sa iya sa ni pagpamalaklon.
0: No.
1: Sa iya sa ni nga body frame.
0: Abi ko sa hawak, Dok Leo.
1: Dalain na, Sir Josiel, no, tanawon mo ang ginapamakal sa isa kataong medyo dako, medyo tambok, kag sa isa kataong slim or muscular. Makita mo, Sir Josiel, sa ila sa ginapamakal, kay amo ng resulta usual sa ila sa ginakaon, kag amo man bisan sa wet market man, Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Makitaan mo man ina ang mga tao kung anong iya sa ginapamakal, kati amo na ginagatong nila sa ila sa ngalawas, nga muna naging resulta kung ano sila.
0: Oo. Sulod sa ila sining basket ko na mang grocery.
1: Mm-hmm.
0: Kahit may ara dira kon ka isang you know, Dok Leo, may baboy nga giniling, may baboy nga kinihadit gagmay, may baboy nga kinihadit dalag ko, may baboy nga kinihadit strips. ang unod sa isaya ka basket dok Leo sa nakalibaboy.
1: At least linlain.
0: Ah. Oo, pagkatapos ang pawan na lang sila niya ay kinanglantan ikon kay isa sila ang pawan niya na lang doha katring itlog dok Leo. So, ang pagkaon nato is always in combo, abi mo. Combination. Amo ng combo, combination. Nandan naton kanon, sudan, sudan, kanon. Ang problema sa ni, kung damo ang available nga pagkaon, kagang combination niya, hindi nami. Amo na kinanglan, may ara kita dapat siyang makaon nga vegetable. Kaya kompleto na may vitamins, may minerals, may water content pagani ng iban. Pagkatapos may makaon kita sining soluble kag insoluble fiber para sa pagpanami, pagitos ang function sa sulod sa ato sining lawas. But ang mga pagkaon naton dominantly dokleo. Kalabanan gid, the way we look at it, more than 50% sa aton, or maybe it could reach up to 75%. After meal, Dok Leo, kung hindi man during meal, damo ang ginakaon nilang sugary. Correct. Or ang after meal nila ning mga pang ano bla pang yamis, tama ka dako kag kadamo sang volume sa sugar ginakaon nila kay gusto nila manghiyamis tawag naton. So ano sini ang epekto ya Dok Leo sa ato sining lawas.
1: So maglawas Sir Josel ga kaon pagita rice tapos ay pangyamis pagita. Muna kita tawag naton Sir Josel nga second load or second spike pagid.
0: Mm-hmm.
1: Kaya another pagid load sinisang sugar.
0: Ati ko sa mabuksidor may second wind mo.
1: Ambal sa ibang sa niyo, may third pagani, may third round pagani mo. Andam lang ka mo, hindi ka mo sa niyo manakdown to manakout. ining mga sugary drinks bala Sir Josel, lakip na dali siyempre ang soda mo ning usual Sir Josel. Pero basi kung ma-deceive man kita sa mga fruit juices and even fruit powders Sir Josel, ha? Nga nabasa naton sa mga label dara damo man sini sa mga vitamins and minerals pero i-check nyo ang sugar content. Sir Josel, amo gina-gina sila na itong deceive bala Sir Josel kaya basi nagapinsar kita nga maayo. Pero tingala kita nga may spikes gyapon kita sa sugar na ton. Tungod din yung mga sugary drinks makatalagam Sir Josel because they digest extremely fast. Why na digestion? Directa Sir Josel absorption. They don't make you full. Hindi ka basta-basta mabusog sini Sir Josel. People consume them quickly and spike insulin hard. Muning budlay Sir Josel.
0: So in short sini basta gani nga mga liquid na ginainom naton Dok Leo ang iban sini direkta naton sa circulation sa ato sini nga lawas no.
1: That's why Sir Josel even sa mga fruits gani ang gusto man kung isa may epekto man dayon sa lawas nimo ibang ibang nga fruits gani gina juice. Gina separate na ang pulp niya.
0: So why problema kon pure nga juice Dok Leo? Not that much no. Ang problema sini kon gina fruit juice ta gina juice nato ng fruit. May mga juicer ka mo dara. Pagkatapos, lugayan sang isa kaluwag ko no sining sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Actually, if a fruit juice ang ginainom na ton nga pure, direct mismo Sir Josel gin extract sa fruit, basta hindi lang sige-sige, okay lang man, dol malang nasang lawas na ton. Ang problem lang, Sir Josel, sina akong tungod sa kanamit, nagsalig yung natural man, basi black ron isa kapitsil, bla, matamatan mo na, Sir Josel.
0: Ang isagid masami sinisang common, Dok Leo, kaya timapos patubuon sa ato sa ring backyard ang suha nga ginatawag ta pala or calamansi. So mahilig kita mag calamansi juice. Kung kaysa sa isa ka pitcher nagatimpla kita daram hambal nga siya may 30 kabilog na pugay 30 kabilog. Pagkatapos tubian sila niya nang mag anaw-anaw buta malos isang kalugay mo tilwa. Pagkatapos niya, boss, sa pagkaaslo, mandugangis niya, damuha ka lamay para magtamis.
1: Tapos butangan pagkita ice. Para mamask pagkita ang, ang kaaslo. Pero kinanglan mo, Sir Josel, dugangan pagkita sa kalamay para masaburan no pagkita niya sa katamis.
0: No. So that defeats the purpose. No, you want only vitamin C.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kaya ang tanan ina man-neutralize kung ginbutangan mo siya siyang sugar. Pero instead, bla, try nyo blang kauna nyo blang kalamansi, bla, bilog. Dala panit. Dala liso.
0: Ay, ni magwantahan ko, Dok Leo. Pati-kanding ganin, Guro.
1: Actually, Sir Josiel, ano, may mga painoy, no? Bikita nga, I mean, kung kanonta ang panit is mapait.
0: Mm.
1: Kung kanonta man ang liso is mapait man.
0: Mm.
1: But actually, kung kanon mo siya bilog, panit, unod, araan juice, araan liso, nagka-complement sila sa isahag isa, Sir Josiel.
0: No. Nga
1: man-neutralize nila ang sabor sa isahag isa.
0: In short, sining, hindi tama kapait ang liso, bangod kay may aslom.
1: Correct.
0: Hindi tama ka tawag naton kay kadhat ang panit is because nga may mapait nga liso kag may maslom sini nga unod.
1: Correct.
0: Oh. Tingala ko man sa una, I've heard that from my father.
1: Mm-hmm.
0: Hambal niya. Sige lang urab ya ka sandiya mo.
1: Mm-hmm.
0: Tidamo-damo na niya sa una, tawag damon sa una baby sugar, mm-hmm. Sugar baby.
1: Mm-hmm.
0: Nga sandiya pula na. Pagkatapos dlagko sugar baby. Damo na siya itom-itom eh. Urab yan lang, urab. Hambal nga. Dudaluk-daluk ka. Hambal sang kami mismo ha. Ah. Dudaluk-daluk timutay. Patiliso, kaon mo. Si hindi ha. Siya kung matunaw mo lang sa lawas mo sa linya, may vitamina kang makuha sa liso. Mansiglaghong lang. And right now, this is a realization, Dok Leo. Nga mas badak, dako kag-importante pagaling unod sang liso sang sandiya, sang saya nga unod per se. Kaya ginakaon ta, Dok Leo.
1: Kaya ang seed, Sir Josiel, dira nag-umpisang kabuhi eh.
0: Mm-hmm. So, ti, amoy na nga, kung kaya mo man lang, why not? To?
1: Yes, yes.
0: Pariyos na sang, ano man bala? Kapayas, Dok Leo. Pilambilog. May ara kapayas nga pilambilog man lang iya sining unod.
1: Mm-hmm.
0: Or ang iya sining liso. So, ginahimo sa iban, huwag nang ginakakang liso. Ginaurab na lang na dayon.
1: Actually, ito may separado. Yan ang benepisyo pag itang liso sa kapayas, Sir Josiel. Eh.
0: Oo, ito yung iban. Habal yan, dalok-dalok. Kagin niya daw, bagwalimog ka tilaw sa isang kapayas. Sila nga, pati yung liso kaunon mo. But, may ara galis ang benepisyo ikaw nga makuha.
1: Sa mga wagon man, sa mga hindi man familiar, Sir Josiel, no, sa pagkaon na sina, like, inang mga parte sa ginakaon, suppose, te masilingi man sila nga, daw ka, ano-ano ka imo man, imbes nga ihaboy mo na ginakaon no pa imo.
0: Amal nila, sila yung tigan ni man sila niya, ang pis-pis sila niya, kagang, subay. Kaya tigin na subli ka, pis-pis na kung kaysa kag-subay ang imo sila yung kinanaan mo. Pero going back sa to, sila nga food combo nga, makatuga sang itatawag na to, sila yung insulin resistance sa to, sila yung lawas. Nga, Dok Leo, nga, makonsider na to, nga worst combination ang fats kag ang sugar. Tingbon ni mo, Abi Dok Leo, in a setting, kaon ikaw, sudano, fatty. Butambalo sa ni matambok, pinirito. Nga delikado ini nga upda ni mo sang sugary intake pag Dok Leo.
1: Actually, more ini gina-refer, there is Sir Josiel sa mga ginakima-kima na to ni. Ang ini combination sang unhealthy fat kag sugar nga nangin dangerous siya. Ang sugar alone spikes glucose. Ang fat alone slows digestion somewhat. Pero kung updon sila Sir Josiel, in ultra-processed food, they become extremely easy to overeat. Example, donut Sir Josiel.
0: Ti pinalutaw sa mantika na Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel.
0: Kag mas nagananam kuno ang mga ginaprito nimo. Kung ang imo ginagamit ko no sa pagprito is lard.
1: Correct Sir Josiel, ano? Kaya tiyo mananam ang gin mismo ang lard mo. Una nga, dumduman ko pa sa unasang gamay pa ko, namangkot ko. Sa tienda Sir Josiel, market day, so kung ano niya nang ang kwan man, ang tinapay ni nga brown nga laba-laba naman, siya bitsukoy. Tagay pa lutaw sa ano, Sir, dira mismo ginaluto eh.
0: Sa mantika?
1: Yeah, dira mismo sila pwisto wala ginaluto. Wala. Tapos luto, paligiron pagin sa kalamay, Sir Josiel. Okay? Hindi gali maayo. Pag-abot sa insulin resistance, ha, tiara man, Sir Josiel, ang inimbaw sa kanamiton, yung iban sa nido, hindi ka balibad, Sir Josiel. Hindi ko pagpilita. Kaya mapapilit man ko. Ice cream, Sir Josiel. Yes, isama din na siya. Milk chocolate, cheesecake, pastries, sweet coffee creamers, kag iban pagid, Sir Josiel, your brain loves this combination. Nga aman, it activates reward system strongly, making it hard to stop eating. Ang nagkakatabo sa ni Sir Josiel, reward overload. sa sining mga kalanon.
0: Sugar overload, Dok Leo.
1: Yeah, reward overload, Sir Yosil, because of sugar and unhealthy fat.
0: Oh, pagkatapos ang kaon mga kanon karon isa pagid ka bandihado.
1: Yes, Sir Yosil, ano? Agag ang magluwas, Sir Yosil, nga ginapangita-ngita mo ni sa pero samtang ginakaon but the same time nagapataas si mo sa nga insulin. A calories accumulates quickly, body fat increases, insulin resistance worsens. Kun magsigi-sigi, Sir Yosil.
0: Masakit siya ni Dok Leo ang imo pagkaon bala, kanon, kanton, kag kalamay nga may kape.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kape nga may kalamay, ah.
1: Mm.
0: Kalamay nga may kape. Kiti damo kalamay siya sa kape mo.
1: Gamayon lang ko nung kape kaya basta nervyos.
0: Damo na nga kalamay para mapustun lo ng...
1: Why sa kabalo, anxiety, gyapon.
0: So, ti mga delikado yun mga food combination, ha? Now, speaking about mga available meals ni karon yung mga to-go bala. Ang iba naghambal nga take-out. Actually, ang term gidman ginagamit siya na kung mag-order ka nga dalon mo pa uli is to go eh.
1: Mm-hmm.
0: Siya pwede to go. Kung sa gani, pati ang mga gabantay niyong nag-inchende, siya niya, ano, take out. Kitinanda na ton, taking out mo, take mm-hmm. out. But it should be to go, no? Ini mga for take out or to go sining mga pagkaon, Dok Leo. Kalabanan sino sa mga fast food, bala? May delikado ini, Dok Leo?
1: Actually, ginisilin, Sir Josiel, nga they are engineered to be hyper-palatable. Di palatable nga din, Sir Josiel. Di ka namit na sina mo. Tapos may hyper, pagin, Sir Josiel, yung prefix.
0: Duha ka superlative, no?
1: Hyper-palatable. Anong botong balon sa din, Sir Josiel?
0: Sobra-sobra.
1: Sobra kanamit?
0: Sundol sa kanamit. Sundol sa langit sa kanamit, Dok Leo.
1: Muna yung termino si Iman, Sir Josiel, nga siya makakaon lang ko sa amo siya, doon nalabot ko ang langit.
0: pero kung sigihon mo, kung mo, dali kagigkon mo makapalangit.
1: Laban.
0: May amin pa na kung isang mabatian kag...
1: Tungod siya ni Sir Josiel, ano, sa ginatawag mga kombinasyon niya ni like fries, sugary drink, white bread or bun, processed nga mga ginatawag sorcery, Sir Josiel. Kanami sining mga combo nga ini. Actually, typical combo gini, Sir Josiel, sa mga to-go-to-go eh.
0: Oo.
1: Pero, nagresulta, Sir Josiel, sa massive carb load, high calories, low fiber, high sodium, easy to overeat, Sir Josiel. Examples ni, order ka sini isang fried chicken, plus fries, plus soda, may ara ka pa sang dessert, resulta, Sir Josiel, madasig na pagtaas ng blood sugar, insulin surges, inflammation, and sluggishness afterward.
0: Yun ang iban kung kaysa, makikita lang sila sa flavors niya, mula na sila yung kaming sustansya kita nga kuha. O, no? Baka na lang sa pizza.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, sila niya pwede, sila niya ang ano na lang. May bago na subong ng dahon ba lang, ano, kulitis, ano ganin ang tawag sina?
1: Yeah, spinach.
0: Spinach. Mm-hmm. Sila niya pwede spinach, ano lang, flavor. Pero ang spinach niya, tatlo lang katumpok na nga daw, tag-tatlo man kadahon, Dok Leo.
1: Kuala nga. Gabay man kisa ang aloyin to, sugalingon ta.
0: Pagkatapos, duha kahakop nga cheese. Ang cheese actually, they have almost the same formula with that of oil.
1: Actually, once Sir Josiel, siring makakaon ka sa cheese, ang tendency mo, Sir Josiel, pangitaon daw pangitaon, kagbalik-balikan.
0: Amuning, may mga kalanan diri sa Iloilo, for example, may mga kalanan diri, Dok Leo, nga you can taste different kind of cheese
1: mm-hmm.
0: available in the whole world. May arin diri.
1: Mm-hmm.
0: Pila ka dosina ina nga sa isang cheese mambala. Ti ano imong classic cheese, gusto mo sour type, gusto nimo ang daw gintago sa deuk kasta. Sabor.
1: Do maulo aslom nga daw kalaway man, pero daw manami man.
0: Oo, gusto ni mo ng daw yellowish ang kolor. Yeah, gusto mo daw whitish ang kolor. May ara, actually. Tikon pala kaon kay mo sina pagkatapos dugangan mo pagidsang nami ilab o kuno, Dok Leo, ni makatigab ka blas niya ba? Oh, grabe ka, damo kaon mo cheese ba? Siya inom ka to, damo sila yung para katigab ka.
1: Tikin isaman ka rason sa Sir Josiel maglas tigab. Ti medyo masulo sumod yung mga kumatamaan ka mo.
0: Oo, tinami igid man kong kisa kung pag inom mo bala, Dok Leo, sang padalondon bala nang maka...
1: Ti amo ganit, Sir Josiel, nga gin kumbo, gid sila katinami mo.
0: Hmm, nalain lang sina kung... Pagtapos niya tigab siya niya, grabe pang tigab ko siya, no baka ba? Galing-galing sa ano ko na mo, cow's milk. Tigab ko siya, no baka ba? Pero, ini mga desserts naman, if we speak about desserts, amo ni mga pangyamis na ton bala? Ini mga after meal sessions na ton, nga, problema gini ni Abi Doc Leo.
1: Actually, Sir Josil, extra problem and extra problematic. Muntung gina sila yung kublaka gina.
0: Yang extra nga dan, excess na na.
1: Correct, Sir Josil.
0: Yang problema, problema gina.
1: Kati, diri kita nag-umbisa sa hyper palatable, Sir Josil. That's why extra problematic o kung extra problem bagin. Because blood sugar may already be elevated from meal. Med makasiling kita nga nagtaas, mataas sa tungodaan sa ginkaon naton, makapataas sa tungodaan excess carbohydrate, sabi nagdugang kapagid karoon sa dessert nga nagresulta, Sir Josil, sa ginatawag second glucose spikes, prolonged insulin release, and more calorie excess. Example, ara, Sir Josil, ang pasta plus bread abi plus soda plus may cake kapagid sa ni Sir Josil. What are we going to expect? So, ang body na ito, so ni mag-handle sa refined flour, sugar, liquid sugar, dessert, tarin sa sugar, kag large calorie, all at once.
0: Ang isa ka mabatsagan mo, ginsin ni Dayon, laban-laban makakambya ka gini kwarta marcha kon magpamuhin ka, Doc Leo, kung why isang mga favorous nga mga pagkaon ikaw, katulad ng mga refined sugar, katulad na bisa mga refining, mga sangkap sa bakery.
1: At daway ka man, Sir Josil, sinisa, sa example ha, sa ginatawag combo, Sir Josil, pasta, ginatawag bread, soda, and cake. Daway ka man sinisang fiber nga kwa ondre?
0: Mukhaning hambal nila siya, grabe man sila nga panginaon mo ba? Sina kay balo ka magsulod sa lawas mo na, nali magwa sila niya, daging simbugan sila nga yung higko mo sila sang pusulan. Wala mo ang brand sang una, sang siminto ka popular, pusulan mo.
1: Malamala.
0: Ang hambal nila siya, grabe siya lang po, kamayala sila yung buong sila yung bowl.
1: Makuha niya, ano magtawag sa rin? Nag-lagtik agaya.
0: Oo, galagtik ang agaya, tumupa eh. Ay, bilog-bilog mo. Pero isa pa gin sa mga ginahimo naton na rin, Doc Leo. Ining dugay-dugay bala nagtimo-timo. Takos mo tuod ang pamahaw niya panyaga, yung tag-isa lang kakap. Okay, gintaning volume sa ginakaon niya sa breakfast, lunch, and dinner. Pamahaw panyaga panyapon. Ang problema lang kay dugay-dugay, nakapungko lang gani. Ay, sila may money na rin, kanta money. Ay, sila may biskit ko to, muli ko gani sang biskit ko. Pagkatapos sa sang biskit niya, dugay-dugay, mahambal nga. Ay, sila niya, may ara ko da, sila niya sang balon, sila niya nga, muna ko agani to. Siguro, Doc Leo, kung sa mga nag-opisina, palin alas-utso pag-abot siya, hasta mag-alas-dusi nga tagpiran niya ganya. Base kung mga lima kaklase sang snacks ang natimu iya bala, Doc Leo.
1: Makita mo ni Sir Josel sa lawas. At least kung naway man perde, kikita mo din siya. Actually, amon yung problem, subong sang kadamaan, Sir Josel. Amon yung problem nga mabudayan kita mag-control sa ton ginabatyag subong, especially sa insulin resistance and type 2 diabetes, because why pa huway aton digestive system, Sir Josel. Sige lang kagaling nga galing way na ton ginahatagan sang pahuway. That's why, no, nagkakaproblema kita sa ton sa ninga insulin, kag mismo sa ton sa ninga blood sugar eventually. Because ang kalabanan sa ginatimo-timo, Sir Josil, hindi man healthy. Like for example, chips, cookies, ara ang candy yung kaisa, ara man ang ginatawag pagpangafe, nga may gamay niya kafe, damo ang kalamay, ara ang crackers, Sir Josil, nga ang lawas na ton, hindi nahalos sa ni kapahuay, nagapabilin sa nga elevated na ton sa nga insulin. So ang frequent nga mga pag-timo-timo, Sir Josil, sa mga refined carbohydrates, nag-worsen, Sir Josil, sa insulin resistance, kag nagapabilin ang cycle, Sir Josil, nga dugay-dugay, gusto mo naman magtimo tungkol may cravings ka, kag hunger cycles.
0: Sa present nga sitwasyon naton, Doc Leo, kag availability sa mga pagkaon bala, almost in all corners sa ato sining lugar kalabot na ini mga pagkaon. Ano mga specific sining may example sang ginatawag nato sining mga worst combo combinations sa mga pagkaon nga available do kayo kag ina-crave sang tanan niya makita gani sang iban bisan malamdon ga sabit pang buot na boy kita ka katiraw ko na may mo kita kin baklan karan.
1: Oo, sige, bagulo ko nag-aya do mo kita ko baklan.
0: So na tuod nga biscuit man lang tuod kag tourist ya nakaon ta do. Gusto na mo sakit pero mina.
1: Ang plan to, so una mo, subo naglala na. Ariyo, ang ginatawag worst combo, Sir Josil, kanabanan gud sa ni refined carbohydrates plus sugar drink plus deep fried food plus dessert. Kung i-translate na ton, Sir Josil, sa mga menu, kung sa mga ginakaon na abino, dari ba, dari sa niyong burger, may upod niyo fries, syempre may upod niyo soft drinks. Kung kaysa, Sir Josil, milkshake instead of soft drinks, sabi.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi gani, ara ang pizza, ara sa niyong wings, ara sa niyong soda, kag ara sa niyong ice cream, Sir Josil. Nga nagresulta sa huge glucose load, huge insulin response, very high ang yasin niya calorie, nubo sa fiber, kaglow sa tighty relative to calories. Hindi ka makabatsyag, Sir Josil, basta sang kabusog. Mismo, may nabalaan ko si Sir Josil, matingala siya, to kadamo naman sa natimu nakaon ko. Nga nga daw gutom lang ko gyapon.
0: Kiti ang mga combinations nga ini, loaded gidya sa sugar.
1: Correct, Sir Josil. Kagate, ang ining kombinasyon, Sir Josil, hindi kagiman basta makabatyag sang kabusog bisan pa damo ng emosyon nga nakaon.
0: Tari. Mga ano na, worst food combinations, ha? Ang sunod na ito niya pamangkot si Dr. Leo is, anong ato sa ni mga alternatibo nga maayong mga pagkaon or meal para iya sa ginatawag nato sa insulin resistance. If you are suffering from insulin resistance, ano dapat naman pagkaon? Nga kung may ara, amo nang dapat nato sa nga i-prioritize, Dukleo, bisan pagtakam-takam kamahambal nga, di ko ni Anay, dapat amo ni para kalikaw ako iya sa ginatawag na insulin resistance, Dukleo.
1: Kung kaysa, Sir Josie, alam mo man yung ginalasay sang iban pag-abot sa complementary and alternative approaches sa naturopathic medicine. Kaya ang ila sila una-una ginapinsar, damo naman bawal da. Ti una-una, ti nagmasakit na gani, kaya huwag ka nagabawal mo. Pero ang manami sinikag ang kinanglanon sa ko nagabawal kita dapat may ginabulos kita para nga maless ni Sir Josiel ang aton sa nga tentasyon nga magbalik dito sa nagpamasakit sa aton. Dapat may ibulos kita. So ang bulos sini nga makapanami o kon makabulig para sa may mga insulin resistance kag para malikawan aton dini ang mga pagkaon, Sir Josiel, nga may ara protina, may fiber, utanon, healthy fat, less liquid sugar or plain water lang gid kag whole foods. Amo ni aton, Sir Josiel, dapat ibulos.
0: Kaya tipa anad-anad na namatuod mo. Ako personally, Doc Leo, I'm not fan really of cold drinks. Dara ko ginampisahan na. And even sa balay, hindi kami iya fan sa ginatawag sininga cold drinks. Either plain water. Ang ginatawag nato sa mga sodas-sodas nga na para lang bulong sa idlaw. Mga once a month. Kung sa balay ng settings, maximum sina mga twice a month. Tig-isa-isa lang kabaso, takos pa na. Inabutang pa ng baso sa babos sa lamisa. Pagkatapos, kinaula-ulaan pa ng hambala. Eh, tido damoy mo, buhin-binan, tagamay. Oh, dagamay, dispiak.
1: Dapat tupong, gid.
0: Tupong.
1: Bado may level ba?
0: Oo. Tikon hindi kay mo, yakaw, boss. Pagkatapos, isang partida, kung pariyo sabi, apat ka mo, or ano mo partida, hambala nga, ay, hindi ko ni kubos. Oh, sinong gusto? Wala itong isang kabaso, itong may gusto. So, cases like that, paanad-anad, ha? So, tidirikon manad kita sa amo ng mga pagkaon bala. Kag may mga pagkaon actually nga readily available, ang iban sini natawag nato sini nga mga seasonal. Pero ginapabayan naton kay gusto tagidya amanamit lang sa ato sini nga panamil mo. If we speak about combinations naman kay kagay na mga worst combo, food combo ang inahambal nato no, sa insulin resistance. Ano naman ang mga food combo being available, Doc Leo, nga pwede naton makombinar nga makabulig para makalikaw kita sa insulin resistance,
1: Doc Leo? Usually, Sir Josil, nagabugos ni isang protein plus fiber plus healthy fat plus smart carbs. Magambang kita smart carbs, Sir Josil, complex carbohydrates. Amo ni nga ton siri nga dapat ibulos. Kung ang refined carbohydrates sa Rejocil plus unhealthy fats nag-ginatawag ni karesulta sa reward overload, ang complex carbohydrates naman niya plus healthy fats plus protein equals satisfying nourishment.
0: Mm-hmm.
1: Para sa may mga insulin resistance and sa mga gusto iyang mag-likaw dere. So may mga meal formula man kita dapat Sir Josel sini nga sundon. So, pwede kita makasuggest Sir Josel sa aton sa mga tagpanamati.
0: Oho. Ang mga combinations katulad ng Bido Clayon, example, halinini sa mga dietitian man gani, mo.
1: Mm-hmm.
0: Itlog, tapos tinapay, abi whole grain na. Hindi ning halin sa no bala?
1: Kidiang white.
0: White.
1: Like whole wheat, abi.
0: Oh. Pagkatapos sa avocado, that's already complete meal without a rice, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josel. Kaya miara ka na carbohydrate, Sir Josel, from whole grain eh.
0: Mm.
1: Iban sa ni pwede giniinit nila, iban sa ni ginatosta nila, Sir Josel, ano? Masiling natin, Sir Josel, nga balance eh. Kaya nga man, mayara ka na protein, may fiber, kaya may healthy fats

0: May ara sila 1 or 2 days sa isa ka semana, Sir Josel, nga nag-abstain sila sa mga naandan bala nila nga mga pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: Kaginabulos nila, Sir Josel, ining mga healthy nga combination.
1: Naana dabi kita kaginasunod ta permi ang mga iban nga rasa, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: May mga rasa iya nga during sang tiyempo nga may handa sila or may pagkaon, Dok Leo. Ang ilang appetizer, 3 na.
0: Mm-hmm.
1: Ang ilang nga main course kung kaysa 7. Ang ila sining dessert, 5. Pero ay managin butang tanan. Ang tanan kanon mo, mm-hmm, pili ikaw. Ginbutang lang na dara, pili ikaw. Ang problema sa aton sini, ang aton lang thinking mindset. Nga kung mo kinbutang sa babola misa da, tilaway kag kanatanan.
0: Hindi, bala mo talag sama lang na.
1: Ang problema sini, pagpuli mo, balahin niya mo ng hambal nila nga. Sila niya, grabe sila niya. Isa lang kapista, nagligad sila niya da, hindi na maagyan sila niya ang banas. Pagkatuto sila niya sa baryo, may fiesta ba?
0: Mm-hmm.
1: Nga man haw, siya grabe siya, alingas. Haw sila niya sa kapunuan, sa saging sila niya. Kitik tanan kay kawon, way kalapos balahin nila, Dok Leo.
0: May nagrawit.
1: Amo na hambal nila. Talino mati ako kundi yung personal.
0: Mm-hmm.
1: Nga grabe ka man, imo mamista sa rin niya. Lugar di mo magpulik niya, ginasunod di mo klangaw.
0: Na, okay, hindi ka ba lumang control mo?
1: Hindi ka ba lumang control sa pagkaon bala. Lunch, for example, munggo plus vegetable, butang tabi munggo, alugbati, Dok Leo. Kagkanon is already enough gali iya para mabuhi kita, Dok Leo, ha?
0: Yes, Sir Josel. Balance and feeling man ini.
1: Mm.
0: Makabusog. Ang klase sa kombinasyon.
1: Oo. Oh. Galing kita yung atin. Siya, munggo, vegetable, siya niya, may bakaliwa to kaugabi, ibis niya. Kaya para siya niya, may pulupik dito na kita. Oh,
0: pampagana ako, no, ha?
1: Mm. Pariyo sabi, Dok Leo, sa mga prutas, no? Ang pagkaon sa prutas should be before anything else, Dok Leo?
0: Yeah, pwede, Sir Josel, ngay butang man sa tunga-tunga.
1: Mm. Para yung sabi, may, ano ikaw da, may kapayas. Pagkatapos, may mga ano ka, abi? Para yung sabi, mani, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Para yung sabi, may arak ka kapayas, may santol ka da, abi? May tawag paginatong star apple, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josel, ang mga common bala sa aton,
1: mm,
0: like for example, ano, kung hindi umalikawan, hindi ka magmerienda o kung mag-snack, Sir Josel, katinaanan ka sana, yeah,
1: mm,
0: instead of chips or cookies dira, try mo papaya plus mani, paho plus almonds, bayabas plus kasoy. Better, Sir Josel, kaysa sa mga itoag processed, sini nga makalanon, nga imo sini pag kima-kimaon dira.
1: A problema sini kay saton sini ma-order ko sa nang side dish ko potato salad.
0: Mhm.
1: Pagkatapos sini niya duha ka serve ng kanon. Pagkatapos isabi ka main course nga sudan, Dok Leo.
0: Mhm.
1: Siyang kanon niya kag potato salad ya. Don say carbo.
0: Mhm.
1: Pagkatapos isabi ka sudan. So overload sa carbo that could possibly be converted by our body into sugar gapon, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josel, excess naman ng aton sering sugar.
1: Mm.
0: Pero actually, kung ay kamaanad, Sir Josel, ano, sa duro ba lang carbohydrates, naminto ang carbohydrates, Sir Josel, yung mga refined carbohydrates, even sa white rice, ganit, Sir Josel, halos ganit makaubos yung isang isa kakap sa restaurante.
1: Mm-hmm.
0: Kung magkaon. Pero kung naanad, kaya Sir Josel, magluwas sa rice, maiban pagid yung mga carbohydrates, dira may bread pagid, makasiling akong kaisa nga daw ginahika pick up mo yung mga salingat dyan, kukulang pao.
1: Ano ba kay uso ng subong is because of business, Dok Leo. Ah. So, mm-hmm, you have 3 hours to eat for this amount. All the menus will be yours.
0: Mm-hmm.
1: Pili ka lang na, Dok Leo, dayan ka na kutob sa makaon mo na sa sulod sa 3 oras, bayad ka lang.
0: Mm-hmm.
1: Daw mo gina nahiligan na ito naman. Dito tabla sila niya, kay hulugon ta sila niya, ang tungaw sila niya sa aton nga pusod.
0: Kaya di, yung blaliskan na pusod, ka busog mo.
1: Oo, pati tungaw daw, hindi naganik pang hawag. But speaking about, dari na lang kita madari sa abi, Dok Leo. Namal kabudlay sang combination yun na, actually mabudlay ina, kunway naton maumpisahan. Pero kung maumpisahan naton, in short, sini mahapos naman ang mga manang natawag naton birth pain.
0: Pero kung kaisa, Sir Josel, kung halin ka nabla sa balatian, bisan ano ka budlayong gisaga, tinguha ka, makidudla ka na.
1: Oo eh.

0: Asang sa hambalon ka nalang sa tao nga. Ate, sige, sige ha sila niya. Pabalunan, kamalan mong kaahay. Sa kabigado, subong sila niya, 500 niya, budlay pangitaon. Ahay lang pabalon ko si
1: Imo. Gusto?
0: Ti, ano ang mga may ara abido clear? Let's say for example, we have this available nga mga products, the Santon Plus Gold Capsule. The premium D3 soft gel capsule and Santon Vitamin C. That's a combination of Bidocleo. Ini nga mga produktor, ini nga mga capsules and vitamins and ato sini nga mga supplements, Docleo. Paano ini sila makabulig para sa pagpabalik sang insulin sensitivity if you have already insulin resistance? And paano mapunggan ang insulin resistance sang amuni nga mga produkto, Doc Leo?
1: Ari Sir Jocelyn, ano, base sa ila sini mga sangkap. Kay ako on man nato nag sa indi, kun ang tutok nato na Sir Jocelyn sa type 2 diabetes lang, magsigil lang kita sini Sir Jocelyn ka manage and control sa nato sa blood sugar. Kundi nato sir matutukan ang insulin sensitivity ngiti amo na ang dapat nato sa itarupang don Sir Jocelyn. Pero ang sangkap Sir Jocelyn, halimbawa sang Santon Plus Gold Capsule, isa sinidra ang malunggay, nagabulig reduce oxidative stress, nagareduce ang inflammation, nagapahinay sa glucose absorption kamay fiber siya, kaya nagasupport sang insulin function, nagapanami sang pagfunction sang insulin naton na Sir Jocelyn sa may mga insulin resistance kag sa gusto ma-prevent ang insulin resistance. Upod pag sinidra ang garlic nga naga-support man sa insulin sensitivity tungod sa iya sini nga mga ginatawag sulfur compounds, nagareduce man sa inflammation, nag-improve sa blood vessel function nga apektado ina kun may diabetes ng isa ka tawo, nagareduce sa oxidative stress, naga-support sa glucose metabolism. Kag kun nga Sir Jocelyn, may mga anti-inflammatory properties ang sangkap sa ning Santon Plus Gold Capsule nga makabulig sa may mga insulin resistant sa gusto mag-prevent sa ni because inflammation matters. Kaya chronic inflammation ginaangot Sir Jocelyn sa insulin resistance. Kung ang inflammation nagapabilin sa ni nga mataas o kung ara dira ang insulin signaling work less effectively, kag cells become less responsive sa insulin resistance. Pero tungod sa ila sa mga anti-inflammatory properties ang aton sa ni Sir Jocelyn, insulin mangin ma-abdik ang selula naton sa ni mangin responsive sa insulin kun ma-reduce man naton Sir Jocelyn ang inflammation sa lawas.
0: So in short, sini, for example, sa ato sini nga Santon Plus Gold Capsule, because of the presence, for example, sa moringa, may garlic, Doc Leo, makabulig, hamon ang hambal naton sa may mga nagalabot na borderline sini nga blood sugar level, mabuligan para nga hindi kamo magka-diabetes, yes, or malikawan ang diabetes because of the presence, pareho sabi sang garlic kag balunggay, specifically Doc Leo, no?
1: Correct Sir Jocelyn, especially ini sa mga tao nga mahilig bala sa refined carbohydrates Sir Jocelyn. Refined carbohydrates sa mga sugar mismo halin sa ginakaon to ginainom naton Sir Jocelyn, ginalink may ninibalaan sa inflammation Sir Jocelyn. Di paano kita makabuhi dira karon kon halimbawa away naton ginatanaw nga aton diet, why naton ginatanaw mga suplementong makabulig sa aton instead ang aton gidebantayan kon magsaka lang aton sa nga blood sugar. Kundi sige lang kita balik-balik dira tumaran tabulong para di magsaka, pero kung di ta matumaran balik naman sa babaw, makabatsyag kita sa tuman na hakapoy tapos kaon masiling kita ti mugid ni ka diabetic, ginabaton mo na lang blangi mo sa nga kondisyon nga amukan na lang sina.
0: Pero hindi mabaton madula sa kalibutan
1: na.
0: Pero ti amo ginang butang balon kung may diabetes ka na. Posible nga mas malipot sang sa iba nang imo pag tiners kalibutan.
1: Actually, may isa ka istorya, Sir Jocelyn. Liwaton ka no offense meant ha. Actually, langas-langas lang istorya. Ang diabetes ko no Sir Jocelyn, makapalus ang weight mo.
0: Makapamagaan.
1: Oo, makapamagaan.
0: Abi ko nagapabugat kay taganom katawag at tuwang na si Ming Kaso.
1: Makapamagaan in a sense of amputation.
0: Kaya tiba mo hinan ang piyakatil, no? Abi ko yung gani makapabugat, Doc Leo. Kaya kung sigihon mo, laban-laban anong katawag at tuwang si mo.
1: Pero untay na naya.
0: So, ti ina ha, sa atan sining Santon Plus Gold Capsule. Pero, may dako nga piro dire, Doc Leo. ini makabulig para mapabalik ang insulin sensitivity, makalikaw kita sa insulin resistance ang ginatawag ta, or type 2 diabetes, ang Santhon Plus Gold Capsule because of that content niya. Pero hindi naman butambalon, kasi sige inom niyo sa Santhon Plus Gold Capsule nga mag-abuso ka mo sang kaon sa mga food combinations nga balanta nagatugas ang insulin resistance or nagapa-develop sang type 2 diabetes, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Balamot din rin sa aton programa, yes, pa sa naturopathic medicine, Sir Josel, is holistic. Hindi lang isa ka portion o kon ka side ang aton sa niginatanaw. Pero hindi na ito manigar. May mga nagagamit sa Santhon Plus Gold, Sir Josel. Ginaupo na lang nila gani ang premium D3 yung Santhon Vitamin C. Bisan pa may insulin resistance. Kaya yung rason nila, total gano man ta supplementa. Nga makapiyan-piyan, ginman sa ila Sir Josel ginabatyag. Sa mga symptoms nga mahimo sa ni Sir Josel mabatyagan na nila after nila indulge sa ila sining mga ginakaon at ginainom tungod ginadepensahan man nila Sir Josel sa aton sa nga ultimate trio. Pero soliton ko, why kita naga-advise sina as much as possible nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule na ginaupdan nyo sa premium D3 kay Santhon Vitamin C amuning maayo combo nga makabulig sa insulin resistance, updan nyo man sa healthy lifestyle.
0: Sa premium D3 soft gel capsule naton, Dok Leo, for the information sa ato sila nga mga tagpalamati nga nagainom sini, anong may ara dira, Dok Leo? Makabulig bala para matap na, or if not makalikaw kita sa ginatawag sini nga type 2 diabetes nga nag-umpisa sa insulin resistance, Dok Leo?
1: Tiyang tutok na ton, Sir Josel, kung insulin resistance, insulin sensitivity.
0: Okay.
1: Amo lang aton tinguhaan nga mapabilin dira ukon mapabalik kung may insulin resistance ka. Base sa pagtuon, ang manubo sa nga vitamin D ginaangot, Sir Josel, sa higher insulin resistance, metabolic syndrome, kag higher risk of type 2 diabetes. Hindi lang gali, Sir Josel, pampabakod tulaan ang premium D3, kundi nagabulig man sa gali pabilin sa ginatawag insulin sensitivity kag para sa may mga insulin resistance man. Magluwas sa pagpabakod sa aton sa nga immune system, tungod nga nagabulig gali, Sir Josel, ini sa ginatawag inflammation regulation kag insulin signaling. Kun may ara kita nagakaigo nga vitamin D sa lawas.
0: Ang minor is insulin resistance. Ang mayor is type 2 diabetes. Necessary pa ang natawag na ito siling full supplementation sa vitamin C, Dok Leo, kung pareho sabi, nagainom ka naman niya sang nagakaon ka sa mga rich in fiber, rich in vitamins and minerals ng mga pagkaon. Gainom kapag sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, necessary pa ang supplementation sa vitamin C sa tanawas.
1: Kinahanglan nun, Sir Josel, kiti una-una, ay kita nagihimo sini. Sang vitamin C. Ang problem pagin karon, insan yung magkaon kasang healthy nga mga pagkaon nga may vitamin C kontani, dito ka man imo kayo karon sige indulge sa sige pagpa-deliver, Sir Josel, sa mga kung ano nga mga nauyunan mo. Kahit amo ng imo sa nga cravings. Ang vitamin C, Sir Josel, Santhon Vitamin C, is a powerful antioxidant. Ginabugbog kita, Sir Josel, sa oxidative stress mo. Amo gani ng may insulin resistance ng type 2 diabetes. Strongly linked ang oxidative stress, Sir Josel, sa insulin resistance. Nga nagaresulta, Sir Josel, ano, sa pag-impair sang insulin signaling. Nagaka-damage ang blood vessels. Kaya nag-worsen ang inflammation nga ginabalik liwat naton sa insulin resistance nga gina-neutralize ini sila tanan gali, Sir Josel, bulig kung nagatumar kita sini sang vitamin C kasubong sang Santhon Vitamin C.
0: May mga palamangkotanon dari, Dok Leo. Damugid yung guru, nagapangapi, Dok Leo. Kiti kalabanan niya pamangkot, nakakonsern dari parte sa kape, kiti laban-laban siguro. Ang kape nila siguro hindi nga nagapangapi, Dok Leo, ha? Nagapangalamay nga may kape.
1: Damo-damo kalamay, gamay-gamay yung kape.
0: Kay pareho sini sila niya, ti katilaw ako sila niya sa Santhon Gold nga kape. Nakatilaw man ako sila niya sa premium D3 nga kape. Siya matamis. Sila niya, ti, why not delikado para sa akon nga diabetes?
1: Kung may diabetes, sige man, Sir Josel, ti dapat bulubantayan mo giman ang mga ginakaon mo sa ni, ang mga ginainom nga mga matamis. Even gani ang fruit, Sir Josel, dapat limitahan mo man bisan pa frutas yan na siya eh. Tugod matamis man gani. Amo man sa coffee, Sir Josel. Kag ako, frankly speaking, kung may mo palang gani, nga malikawan yung pagpangape, kung na diba, may diabetes ka mo, mas pabor-pabor gani, Sir Josel.
0: No.
1: Pero kung nalibuwa, ang inyo, sini isa sa gusto gid, ang makainom gyapon sang coffee, kayang isa ka problema, Sir Josel, sa diabetic ko, nagaluya mo.
0: Mm.
1: Ang isang ma-recommend na konsina, ang coffee, Sir Josel, nga may vitamin D3. Kag may santhon, Sir Josel, kaya nagabulig inapapagsik sa aton.
0: No.
1: So pwede makagamit, Sir Josel, o kung makainom sang premium D3 coffee mix. Kaya ti ang santhon kag ang vitamin D3, Sir Josel, nagabulig ina para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity.
0: Mm-hmm.
1: Kag ti kung makadamil ka sang katamis dira, ti halin din sa stevia.
0: Mm-hmm. Kaya ang sweet tinner actually sa Santhon Santhon Gold Coffee Mix kagang premium D3 coffee mix stevia eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang stevia actually hindi ni ano eh, hindi ni kumun dari sa merkado nga mabakal mo. Kaya kung kaysa may mga public markets gani way gani baligya stevia Doc Leo. Mm-hmm. Ining sweet tinner really for mga mataas it blood sugar level pero gusto gihapon nga makatilaw it matamis ini nga timplada.
1: Stevia, Sir Josel, base sa pagtuon, way, nag-alter sa ato, sa blood sugar levels pagkatapos ng gin-intake o kung gin-pasulod sa lawas.
0: Oh. In short, siniway siya nagapang garit-garit to sa sulod, no, mambal nga, biray.
1: Way, storbo, ah.
0: Way, gapang instigar.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Buta mo lang nga pakalma, relax ka lang na, ari ko di. Ari lang ko di, pero hindi ka na mag, ano pa, hindi ka na maghulag pa. Ari lang ko dari.
1: Pero maglawas si Sir Josel, iya sa mga nagpamati sa ton sa mga may mga insulin resistance kag type 2 diabetes, Sir Josel. Nga nagangayo sang question about sa cafe. Hindi na ton manigar, Sir Josel, nga damo iya sa mga healthy adults nga nagpamati sa aton nga mga mahiligon ganyan mag-inom sang coffee, Sir Josel eh.
0: Oo. Oh.
1: Why man sila iya diabetes, why man sila iya insulin resistance, gusto lang nila iya sang healthy nga cafe.
0: Tiara, the Santhon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix. Actually, may isa pa kita kakape, Doc Leo. Tiniya galing white caffeine eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero, ano eh, it's just like a coffee.
1: Mm-hmm.
0: Pwede man ganini hot, pwede man cold.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-timpla siya eh. Kay kumo may ano ni tanan eh, may malunggay powder. Ngagin upod, ang tatlo niya, premium D3, Santhon, premium D3 coffee mix oil. Ang Santhon Gold kagang Santhon Plus coffee mix mga pinudpod gid niya nga ano balunggay so para may ano pa na Santhon Plus coffee mix may soya powder butangan niyo sang gamay ininit lugayon pagtunaw ya butangan niyo yellow kag butangan niyo sang tubig.
1: Yeah, correct, Sir Josel, kag kun diba Santhon Plus coffee mix sa imo sinig na cafe, Sir Josel.
0: Mm.
1: Makalikaw ka sa dugay-dugay, makabatyag ka sang kahilab.
0: Mm-hmm.
1: Kay makapabusog ini tungod nga ti may protein ini, protein halin sa balunggay, protein halin sa spirulina, kag protein mismo halin sa soya, Sir Josel, nga makabulig sila para nga makabatyag kita sang kabusog kag madugay kita gutumon.
0: Actually, ang natistingan ko sa ni Doc Leo, invention ha.
1: Mm-hmm.
0: Pagtimpla mo sa Santhon Gold Coffee Mix or Santhon Plus Coffee Mix or Premium D3, sulod mo bala sa ice candy wrapper, plastic. Mm-hmm. Pagkatapos isulod mo sa freezer, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: It tastes like a candy, ice candy or agugo tawag sa ibang sining lugar.
1: Mm-hmm.
0: Pero actually, it's a coffee, Santhon Plus, Santhon Gold, or hindi gani Premium D3, or Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct, Sir Josel, kasi may iban man gani nga iced coffee man gani mo. Pero kalabanan lang galing, maghambal kita mga face, Sir Josel, tiga aso-aso gina.
0: Oh.
1: Pero tiga may coffee man niya nga mainom na ton nga malamig, o konti hambal ni Sir Josel, ito ginimo yung nga agogo coffee.
0: Pero manami actually, na kapin pa konchimpo sang tigpalaang bala.
1: Diri sa aton, Sir Jocelyn, tuman ka init, pwede na ton himoon sa nga ibutan sa candy wrapper. Kagi-freeze. Pero kabalo ko nga sa iba niya pong son, Sir Jocelyn, nga may winter, ginadalaman na ni mga coffee na ton, kag-amo man yung ginabutang sa suludlan, bla, Sir Jocelyn, nga mapabili ng kainit, bla. Kag-balunon kung magwa, Sir Jocelyn, samtang nag-aso-aso, manda ang snow sa sagwa, Sir Jocelyn, amo man yung ginainom para mapainit-init mo ng lawas.
0: Oo, na gani, paglakato sa nagliga, sa ginlaktan, tatubladok layo, nga naululihi kay muya. Pag-abot dito, mansigbukan na niya, may dala ko to Santon Gold. Niya daw may harap ako isang kapak.
1: Ginaagawan eh.
0: Oo, pagbukas mo, huwain na. Ginakulangkag. Pero we're talking about food combinations and the effect just any, yung worst just any effect sa mga food combinations nga available subong. Kag nauyunan, takag masami na to niya ginakaw na mo ang resulta ya insulin resistance and worst morning type 2 diabetes. Kaya ang type 2 diabetes, Dok Leo, maghambal na kita gani nga diabetes. Ang isa sa mga organs na ito nga piktado sinamatanagin nato, Dok Leo, no?
1: Correct.
0: So kinahanglan pagin nato, dira, the more, nga supplementuhan gali ang aton mata sa pag-inom sa Visionex Plus, kung balaan mo, nag-amat-amat shoot up ay mo sininga blood sugar level, Dok Leo.
1: Bisan wala pa, Sir Josil. Pero factor na, ah, nga dapat mo gid sini bulubantayan. Actually, bisan hypertensive ko, Sir Jocelyn, bulubantay ka na dapat eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nag-affecto gina sa aton sa ring mata, magluwas sa diabetes sa Sir Jocelyn. Pero sulito, ang tatima parantihan ay malanduwa hypertension at diabetes ah.
0: Mm-hmm.
1: Napareha sila maka-affecto sa aton sa ring mata. Pero bisan wala pa, Sir Jocelyn, damo mga kabataan, subong nagreklamo, Sir Jocelyn, sila mata ah. Tungod sa exposure nila, Sir Jocelyn, sa screen.
0: Ah, panglingling ng ubra nila, Doc.
1: Mm.
0: Panglingling screen.
1: Panglingling screen.
0: Oh. Oh.
1: Hala, ano na ginatanaw nyo da, ah? Ang iba, Sir, pangrumbot, pahabol mo.
0: Mm.
1: Abin nila, guro, nakabintahas la, way kabalo, gabalik sila, Sir, nga, mata. Labot pa, Sir Jocelyn, kulang sa nutrisyon, kay pida, pakaunon, utanon.
0: Mm.
1: So, recommend na ton, Sir Jocelyn, pwede makainom, Sir, isang Visionex Plus soft gel capsule para nga makargahan na ton, dugang, masuplayan na ton, sa dugang lutein, siasanthin, beta-carotene, kag-vitamin E ang aton sa ringa lawas. Kaya ang lutein, nag-santhin, Sir Jocelyn, direkta, ini silang nagpanghikot sa aton sa ringa matay.
0: Mm.
1: Dugang pa sa aid pagid sa ni bulig, complement pagid sa ni sa beta-carotene, nag-vitamin E, para mapabili ng aton sa ringa good eye health.
0: May pamangkot na rin, Dok Leo, siling niya kung ara ka na sa stage nga may insulin resistance ka na, nagagwa man na siling niya sa panit ni mo nga daw kaparyos bala siling niya kung may diabetes, ikaw nga nagalitik-litik, Dok Leong.
1: Isa, Sir Jocelyn, actually kung may insulin resistant, Sir Jocelyn, ano, mahimo nga nagaitom-itom imo sa nga panit, sa imo nga liog, sa imo sa nga tangkugo, dakulintas mo, Sir Jocelyn, kapalibot bala.
0: Oo.
1: Nagadry imo sa nga panit, gadako imo sa nga hawak. Kagiban pagid sa ni Sir Jocelyn nga mga signs, gakatubuan ka, Sir Jocelyn, sa skin tags, pila ina sa mga ginatawag signs, kaga may iba niya mabatsagan nga dali ka makapoy symptoms sa insulin resistance. So speaking of imo sa nga panit, magluwas, Sir Jocelyn, kung hindi related sa insulin resistance, pinakamanami para mabalaan mo, tipa konsulta ka eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung halimbawa susubong gusto mo na i-try ang Santhon Plus Herbal Soap, Sir Jocelyn, pwede magamit ah. Ang Santhon Plus Herbal Soap, Sir Jocelyn, kay basi kung halimbawa isa man sang kulang dira ang nagkaigo ng pagpanilo, Sir Jocelyn, eh.
0: Oh.
1: So tinluan na ton maayo. Pagkatapos kung halimbawa nagadry ka ng emotioning skin, pwede mo mabanyosan sang Santhon Plus Herbal Oil.
0: Oh.
1: Kay may VCO kag Moringa Oil nga upod.
0: Kay samasamigid man kung makaedad ka na kung no 40 pataas, Dok Leo. Ang una mo ginapangita pag-abot mo sa balay nyo, labi na sa mga working mother and father.
1: Mm-hmm.
0: Una mo ginapangita niya din itong balay nyo kuman.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaysa may mga balay nyo nga tama, abi ka isog bala. Ang mga content niya, nga pag banyos mo bala, magluwas nga gabatsyag kainit, gapdos.
1: Mm-hmm.
0: So pag bilid mo sa imo sa nga panit, kita mo daw kakulurinot dayon bala. Bangod man kay ti ang tawag ni Dado, kulang sa moisturizer ang imo sining panit, Dok Leo.
1: Ay sa mga dancer, Josiel, ito may mga imbalances na kita sa hormones samtang nagaedad, nag-affecto magid sa aton sining panit.
0: Mm-hmm.
1: Sa aton sining glands sa abidira, nga nag-moisturize sa aton sining panit, magluwas kung kulang kapag iya sa pagpanilo, Sir Jocelyn. Eh.
0: Oo. Pero may isa dali, Dok Leo. Silingya, kung nag-amat-amat palang taas, silingya, blood sugar level mo, silingya, gakabuhinan man sila ang imo silingya gana, silingya sa imo silingya partner.
1: Ibutang na to, Sir Jocelyn, sa individual na lang. Kaya hindi man tanan na amugid sina ang mahimo mabatsyagan. Mayara man ganit, Sir Jocelyn, nga may diabetes, nga ti ambal niya katindog magyapon ng plug pole. Okay magyapon, mayara man nga way man ganit sa diabetes, Sir Jocelyn, pero medyo mahina naman ang performance.
0: Naman ang ambal nila, kung way ka kuno diabetes, ang plug pole mo kuno daw GI pipes.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung may diabetes, kadalawis-wis nga kawayan.
1: Mm-hmm. At least nagbawod-bawod lang. Budlay, bali mo.
0: So, ang punto dari, laban-laban ang pamangkot si Sinitani Igoro Dok Leaman ay, sila niya ti, pwede pa sila niya kumabuligan katurbo kon kinanglanon ko.
1: Ang masiling ko lang, Sir Jocelyn, samtang may kabuhi, may pag-asa.
0: La parison hamal nila nga, as long as the sun rises in the east,
1: mm-hmm,
0: and pagkatapos yung gatunod sa west,
1: mm-hmm,
0: ang pag-asa sila nga haragid lang.
1: Haragid? Oo. Oo. Kung ay ko na siyang pag-asa sila ilo, may paglaong sa bakulod.
0: Kung ay ko na sa local office, may central office. Sa so, pwede ka mo kainom sang turbo dietary supplement for men. Kung bisan mahambal mo gakadulaan na kamo, basta gakadulaan ka mo gana, only that, kung kaysa basi magbuno ka mo nga daw hindi nami gidang ipikto sa akon, kay basi kon lala ng inyo sa nga diabetes.
1: Correct, Sir Jocelyn, pero klaruhon taman, nga hindi lang diabetes ang factor, Sir Jocelyn, nga nagakadula ang gana.
0: Oo.
1: May iban, Sir Jocelyn, nga simple stress, na-distract lang, kulang sa focus, that's why naghina sa ni ang performance. Klaruhon na to na ang diabetes isa lang sa factor nga maka-affecto sa aton, Sir, nga sexual performance.
0: Amo ni sa mga lalaki, bala, if you want to maintain satisfaction sa inyo sininga ulubrahon, sa inyo sininga partner, as much as possible, leap kawan mo kuno ang inatawag sininga self-inflicted happiness, wala to play. Buta malon sini nang nga matumato ka, is because ang problema sina is you've set a standard wherein your partner most likely cannot provide.
1: Mm-hmm.
0: Kahit ti ang inyo nga mga mariang palad, pwede nyo mahugot kag mahalog.
1: Mm-hmm.
0: Pero what is constant with your partner, hindi pwede ma-alter.
1: Kuha na lang, ihakos na lang adjust mo.
0: So pwede. Okay. Ini nga mga product actually. Sa gapin naman ko, din ka mo pwede kabakal. Available ini sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica. Sa Watson's available ini. Sa clinic, deri sa siyudad sa Iloilo, available ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street. Sa City Proper. Atubangin na sa Midtown Hotel. Libre na rin konsultasyon. Tanan niya produkto, arada. May ara ka mo da problema, balatian, food supplementation program. May ara da nag-offer da. Kanto lang ka mo sa ato, sininga consultant, dira. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Kung gusto niya magbakal sang kompleto nga linyada sang produkto sang Yes to Health Incorporated, kanto ka mo sa Bacolod City, may ara makita da store. Yes to Health Store, located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang inasang Marayo Bank. Sa mga wala, yes, ang store or clinic, ang Yes to Health, sa sukit nyo nga butika or pharmacy, kanto lang kamot available ang ato sa ninyo mga produkto. Now, ang isa dari, Dok Leo, sa palanakit sa lawas, di may ara kita dira, no, sis the pain. Pero ang ining mga food combinations, Dok Leo, nga nagadulot sa insulin resistance aton, that could also cause pagpalanakit sa lawas ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Tungod nga liwato na to na inflammation, may angot, Sir Jocelyn, sa insulin resistance.
0: Mm.
1: Sa inflammation, palangadaan, magresulta na, Sir Jocelyn, sa palanakit sa aton sa nga lawas.
0: Oh.
1: So, dapat yun na to, tarupang doon na, Sir Jocelyn, no? So, pwede kita makatumar sang assess the pain, Sir Jocelyn, kung naribawa, disturbo na gid ang ngut-ngut o kung pala nakit sa aton sininga lawas.
0: Oh.
1: Halos ni nagtakahula kung makahigda kita, hindi na kita makabangon nung kaisa. Diretso tungod, tuman ka sakit ng likod o kung hawak. That's the time, Sir Jocelyn, nag-suggest kita sininga pwede magtumar sang assess the pain Pero hindi, Sir Josil, nga daw himuon blan naton nga pang-ordinaryo. Makabatsyag kita gamay sa nga sakit sa lawas. Tumar na yun pain reliever. Try nyo, abi. Banyusan lang anay sunthone na herbal oil. Kung nalibo, gamay malang ang mga puno pala nakit. Kati makabulig man na Sir Josil remedyo. Tumto masolusyonan ang para nakit sa kalawasan. Pero kung hindi magwanta suliton ta, amun ang pagtumar na ton sang cess the pain.
0: Okay, salamat din sa kay Dr. Leo. Iban nga man pala magkutanon ngayon. Itiganan na to sa masunod niya edisyon sa ato sa ringa pagpanganagad. Kaya daw ang alang tas tiyempo, abi. Balan ko damo pa kamus ang gusto man ipamangkot ya gusto man may baluan. Yaling sa sunod naman niya edisyon sa ato sa ringa pagpanagad sa The Secrets of Health. Lastly, kuanta na lang sa iya sa nga parting words, anay, si Doc Leo Amos, ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo.
1: Sa kadamo, actually, nag-message man dari sa aton, Sir Josiel, may nag-follow up ganito. Sa Doc, katamis, gamanugo mo kung diabetic ka. nakuha ya ang kuha ni Sir Josiel, kagina. Actually, literally, no. Why yung katamis ang aton, sir, nga dugo kon.
0: Kung natistingan ninyong dugo ninyo, ang sabor sa aton dugo is salty nga may pagka malumlang sa gamay. Kaya masamis hindi ko mapilasan ka gamay. Labi na gid kon delikado bala nga ma-infect ka Doc Leo or if not may higko. Masamin naton yun na himo ginapadako na to ng pilas kaya ginasuyo pang dugo na kayo pani kasulup-sup to ang posible mag-infect
1: amo Sir Josil no? Kaya malangsay na tungod sa iron na Sir Josil
0: no.
1: Sa aton sa ringa dugo well padayon lang kita no? Sa pagsunod sa aton sa ringa pagpangalagad kag tandaan gid na ton ang aton ginakaon ang nutrisyon tuman ka dako sa pagpabakod sa aton sa ringa lawas tandaan na ton may hambalanon ang kada ginakaon na ton mahimo na gabuhi o kung nagapatay sa aton piliun aton kung ano makapaayo sa aton kag para sa aton convenience para madugangan mapunaan ang kakulangan sa aton sari kalawasan food supplementation isa sang aton kinanglan o galion ang pagtumar sang Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunok pa sige na siling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Salamat gid sa inyo nga pagupod ha. Ay iban yan pala makutano ninyo sa sunod na edisyon sa ato sa ringa pagparaga di pamangkota. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Xanthone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.

sa XFM and read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mix. May kape ka na? May gamot ka ba? Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
3: Vision S Plus.
2: Ito ay may lutein,
3: beta-carotene, vitamin E, at ZSNT.
2: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
3: Take Vision S Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis.

0: kinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Yeah! Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.

nga serbisyo ang Katropa Caravan sa Barangay Libas, Roja City. RML Manugan House. May branches sa mga basunod. Rizal Street, Roja City. San Roque Street, Roja City. Tyromengs sa Baybay, Roja City. Pontevedra, President Rojas. New Washington, Aklan. Kagboteng Reyes, Calibo, Aklan.

0: oras, alas 2:16 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
3: Ga, buksing ko ka.
4: Upog ka naman! Dito naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa liis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala, kres ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Haydi! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
6: Pong, pakuota ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi.
1: Katropa mo, exciting X-rated.

0: what's up? Kamusta ka, moderat? Hello, hello, Rojas City Capiz, and to all tuning in right now on your favorite Katropa station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Siyempre, subong nga biyernes, nga edisyon sa programa nga X-Rated, magiging kaupod niya naman kami ni Katropang Joy. Yahoo! Mga Katropa Musika, istorya sang kabuhi, ti Ari na tanan diri. Siyempre, gani, standby ka madira ha, kay kami ang magkapanami sa inyong mood for the rest of the day.
1: Wow!
0: Alright, ati so mga katropa, biyernes na kita no, sa namit lang gani naton before. And of course, today is May 29, 2026 na. Kamusta, kamusta ang bulan sang Mayo? Okay pa ba kayo dyan? Sige lang alapit na wala nga magatako. Ba nato ng mga katropa peeps kay Timan katropang Joy magapanumbalik na naman ang klase.
1: Dito lang sure sa iban.
0: Sige, bahala na. Pero ang iban kasi na excited sa ni katropang Joy, sila nga first day of school outfit.
1: Yes.
0: Wala geng-geng outfit.
1: Yes.
0: So ang iban sila hindi na sila matulugan. Yeah. Oh, hala na nga himas-himas. Wala sa nila nga mga bag. Bukad-bukad sa nila nga mga notebook. Ay, do aton man ang style mo.
1: Tama na sa gamay.
0: Yes. Sa una malang pagkatunga-tunga sa klase ay puro nag-isi ka guris-guris sa mga notebook. At sige lang, importante, excited kita yung mga katropa peeps. Di ha, sabong abiyara, syempre pag Friday it's pagkalam-kalam day. Aba, amuna naman siling ginaabangan sa nga ton nga mga listeners dito ho, di man nga bahin subong sang kalibutan. Di sige, standby, nakamodera pa tayo, nakamodera sa pag monitor kay syempre Friday na Friday tayo ngayon. This time mga katropa peeps, tilulupod na naman kita hanga mag istorya hanay
1: magtamya wanay
0: kag magbar de gulay. Abaw, syempre nga to nanay nga pagpanamiyaw sang mayad-ayad nga afternoon sa aton nga mga ka-listeners, katropang listeners sa radio, transistor radio manina, bluetooth speaker manina. Ay, sa liwat ha, med ayat kid nga hapon, mga katropa. Sa mga naka-headset na dira, naka-earphones na sa ilang mga birha. O kundi inman sila dira naga-pwesto subong, base sa ilang mga salaset. Sige lang ang mga katropa, peeps, importante. Komportable ka mo dira sa inyo nga mga pwesto. Basta naga-pamati ka mo dira sa atin nga X-rated program. Yeah!

0: Mayuman.
1: Mayuman kung hindi. Mayuman kung Mayo.
0: Sige, bye pa. Pero feeling mo ka tropag ay malawig ang Mayo.
1: Yes, nalawigan ako kay May 31.
0: Oo, imagine sa Domingo may duty ta Mayo job. Magbalik kita from day off.
1: Sige lang, away tamahimo.
0: Kaga sa mga katropa nato ang nagapamati na sa aton subong ha. Di mong kamunga kabarangayan rin sa aton sa syudad. Sang Roja, sara mong kamudira sa 16 tanan ka mga kabanuhanan. Dari sa aton sa bugos nga probinsya sang Capiz. Kag syempre sa mga kaiping nato nga kaprobinsyahanan. Dari sa Western Visayas, all over the country, but ikaw, kung all over the world as an OFW nato nga katropa. At salamat na naman sa pagpili sang X-rated program kag pagtuntol sa atin sa subong hapon para makahatag sa inyo sa kasadyahan, kalingawan, kag syempre mga bardagulan this afternoon.
1: Yes, kagatropang joy, tingin na tamiyaw, taginanay ang aton nga mga solid nga katropa. Uy, labi na dira si katropang Ma'am Lorna Bautista. Ay, kagsaya dira nga mga pamilya sa family Bofil. Kikatropang Kristen May, kikatropang Jed Andre, kikatropang Gladen, kagay katropang Chris. Abaw, siguro mga apo, inini katropang Ma'am Lorna Gati. Nagpadalagid siya sang love letter dari mga katropa para ma-shout out lang ho ang iyang family. Sige, akay always. Kin sila ko na yan nagpamati sa XFM basta X-rated program na. Thank you, gid ha, Ma'am Lorna, kag sa imo dire nga family. Good luck na lang later sa ato nga ipatigayon nga ano gani katropang joy.
0: Asanto na next FM 13 na yata. 13th week.
1: Yes. Yes. Good luck lang dira sa mga katropa pips naton nga naghulog. And of course, dira man hagi katropang Jolan sa iya family Lorenzo sa Hamindan Capiz. Kamusta na mula dito si katropang Jolan? Tuwain na gid siya nakapabatsyag. Sige lang, agapay nga ara siya sa maayong kahimtangan. Si katropang Nathaniel Fernandez, abawang katropa naton nga isa ko. Tuwain naman kapabatsyag dira sa istasyon. Sige lang, dito palang guro sa Graceville Tiza, ubos ng iya nga mga fresh egg. Wow! Ikatropang Uncle Pinky sang dinginan. Kamusta ko? Ready ka na bala? Ay, ready as always, ikatropang Uncle Pinky. Wow! Kikatropang Tolitz Alinsog sang pataglawaan tali papa. Nagainano na blad rang kamoti. Kamusta rang inyong business? Ang inyong tali papa. Nagabrigyain na sila drang mga katropa pips sang baboy aukon karne. At isaya drang mga kaingod nga for sure nagapulupa nga pinasubong nga hapon. Mayong hapon kid. Drang man kay Uncle Armando sang Barangay Talong. Kay Uncle Dudong kag siya partner ka si Auntie Susan sang Barangay kay Dinginan. Good afternoon, kid, sa inyo. Di sa subagaling nga tinion mga katropa peeps, ato na anay nga ilatag ang aton nga question of the day. Ano wala ihani ni mga katropa peeps? For sure, about na naman niya sa mag-jowa. May ekes na drama wala jowa. Pero hindi ka mo kuhan ha, dapat magsabat ka mo sa gihapon. Ara mga katropa, makita niyo dala sa tag sa ninyo ka mga skrungin kung kamo nagalantaw sa ngaton nga Facebook Live subong. Mga katropa peeps, ang aton nga pamangkot subong nga Biyernes. Normal ba lang nga maging close pa ang mag-ex?
2: Oh no!
1: Omba, ganini ka tropa ho?
2: Oh no!
1: No ko noti. No eh. joke lang ang mga katropa peeps. Di sa akon, katropang joy. Normal man eh. Bison labag sa loob. Siyempre mga katropa peeps, kung close man lang yan, di siyempre may mga memories man kamo sina, may pinagsamahan man kamo sina. Yeah, why not nga maging friends man kamo, di ba? Pero friends lang yan ha, kag-close lang. Kag hindi lang tuman, kag-close nga daw. Feeling nyo yan. Partner sa gapon ka mo. Ay, ahay. Dapat mga katropa, kung mag-ex natin, kabalo ka mo, may ara ka mo sang limitasyon. Ilabi na kung ang tagsa-tagsa sa inyo is may ara naman sang kaugalingon yung mga partner. Hindi mo lang na normal ang inabasta ti kabalo sa liya sang tama kag hindi tama. Sa mga dapat kag hindi

0: mo on. Yeah! Ah, walang na.
1: Yes, correct ka dyan, katropang IT. Hindi ba kita siguro matingala kung naman may mga ex man niya sa gihapon nga friendship or in good terms man sa gihapon ka man ti. Hindi ba niya siguro tanan nga breakup? Nangin mapait, no? Yes. Pero man niya sa iba nga may closure. So, hindi tanan matingala nga man ang iba ti naga, ano sa gihapon, nagakilalahay. Pero hindi lang niya, normal lang ina siya nga nagakilalahay gihapon sila or naga, ano sa gihapon. Pero hindi normal, ganyan sa na-mention mo katropang IT. Ina super close ba lang? At do wala na sang limitasyon. Amo nang hindi normal. Do something na. Charot.
0: Yes. Do may something na yun. Hindi na pwede ha mga katropa peeps. At di ka mga bidera. Kung kamong pamagkuto, normal lang ba lang maging close pa o maging friends pa ang mag-ex? At sabta niya dira ha sa itong comment section kay later. Ato nina naman na pag-istoryahan. Sigurado ang iban siniti ba ano man eh manormal man pero may ara gid siya nga hindi magpasugot kay hindi sila gusto nga agawon sang ila ex sang ila nga jowa
1: bati pa lang sila sang tinaga nga ex bu nga igas
0: ay, ano dayon nagapangkalit nang ila nga mga eardrums. Sige, ama ka tropa vibes. So, sabagaan na nga tinion ha. Siyempre, nga nga pamangkot. Ang builogid nga ganadulong sa inyo sa nga Turbo Dietary Supplement for Men. Mga katropa nga mayara sa maka kaglavuwaska herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Ganun sa mga katropa naton nga mga kalalakinhan, tigamita nyo ini ha 30 minutos antes ang labing-labing kay Mrs. Magtumar lang sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gino nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved ni gani safe na safe gid kung inumod. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. Of course, pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Salamat mga katropa, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Sulid ka kun nakaturbo ka. Alright mga katropa, sa liwat ha, tinagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island. Yahoo! Ganun mga katropa, anong panginahulat niyo? Dunuga na din ang inyong mga radio, basko gana ang inyong mga volume para mas madamo pagid ang makabati sa ngaton ng mga katingugan diri sa kahanginan. Kag syempre mga katropa, kaming babatian pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Mayong hapon lang ha, tanan nga taga Capiz. Kag syempre dira man sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Yeah. Kamusta, okay na mga katropa natin at subong nga afternoon. Wow. Balaan na namo niya ni katropang Joy. Yes. Of course, draman ha sa 96.7 sang XFM Bacolod. Yeah. Sa katropa natin na sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Yeah. Sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City. Wow. Kag sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon. Kamusta nga ito nga mga katropang sister stations. At sige lang, bakas lang kay subukad love Friday na Friday na tomorrow is day off. Kag syempre makapahuway-huway naman ang mga katropa naton. Sa liwat ha, mayong hapon gidara sa inyo, ilabi na sa inyo ang mga station managers.
1: Wow! Kaga syempre mga katropa, this afternoon tiwala lang kita nagapalayag sa aton nga radyo or sa aton nga Facebook live sa nanarisaring nga mga ano ha istasyon. And of course nagapalayag mong kita pinagi sa aton nga XFM Radio Network app. Yes mga katropa, basi wala pa kamo sang application nga ni hati, mag-download lang sa inyong mga cellphone or tablet tira, pangitaan lang sa inyong nga Google Play Store ang XFM Radio Network. So, muna na siya inyo pangitaon mga katropa, kag i-install sa inyo mga cellphone. Kamanti, kung may ari kasi ni, wala ganit ko problema ho, hindi ka man magkadto nga bahin sa kalibutan. Anytime, anywhere, isa man lang yan ka-open sa application kag may connection ikaw, di maka-explore ka na sa mga nanarisari ng mga estasyon sa XFM Philippines, magpamati sa mga programa, musika, kaga entertainment programs, kapareho na lamang sa X-rated program din nato. Siyempre, ato ka man sa Luzon, Visayas, Mindanao, or sa bilog ka nga kalibutan, di no worries, get basta may XFM Radio Network ikaw sa imong cellphone.
0: Yeah! Yes, subong hapon mga katropa ha. Hindi lang kita sa radio app, hindi lang kita sa radio mabatian. Siyempre, live na live man kita. Pinagi sa atin nga secondary Facebook page. Wow! Nga ti, kuan gid ho? Naglabot gid man katropang Joy sa 2.5k followers. Ay, sige, salamat gid sa mga katropa natin. Saliwat ang atin yung secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Na wish granted gid ang atin yung wish kay man. Naabot ang 2.5 followers mag-umag weekend.
1: Yes. Katropa, kaya na-notice ko kada wish mo nag-grant. Say, pag-wish na, bidara subong sa 5k.
0: Sige, hindi lang ko, nakikibalan ko, hindi na. Next week naman mga ketropa, pips, gani sa mga ketropa naton, na ti waigid ra niga untat sa pag-invite sa ilang mga kakilala, sa ilang mga friends, nga mag-like and follow. Thank you so much mga ketropa, ti padayunan nyo lang. Kaman, alam nyo na, basi makabaton, man kamusang grasya. Kag syempre sa mga wala pa hati, sige na, pindutan nyo na dira mga ketropa, now na! Ang aton nga like and follow button kay ti para update naman kamo sa mga nagakahitabo dari sa aton nga kalibutan. Happy happy gyud si katropang Sir Saldi sa Guwao. Sana all ginapaypay. Sige. Of course ha, sa mga katropa peeps naton nga nagatandaaw sa aton nga Facebook live, ti ayaw nyo gid pagkalimti nga i-power share ang aton nga live subong para mas madamo pagidang malabutan sa aton nga program. Kag syempre mga katropa sa atin yung comment section, iti ang everyday tagid ginahambal basta nagaprograma kita diri, iti pwedeng pwede gid ha. Feel free gid to drop your comments. Sa inyo nga mga pa-shout out, sa inyo nga mga ginabatsyag subong, happy bala ka mo, na buringot bala ka mo, o kun sad, o kun broken ka mo dira, iti pwedeng pwede gid ha. Kay man, basi diri sa atin yung comment section kung mag- Bardagul ka mo basi makuha dira ang kasakit nga ginabatsyag ninyo. Gani, ayaw na dira maghuya-huya mga katropa peeps. Comment down na sa ating comment section kay tanan. Basahon ina ni katropang Ira and katropang Joyce.
1: Sige, ito sa mga katropa natin ha, ngayon nagkasubo-subong, nagpamati sila sa radyo, kag medyo nasubuan, kamati gusto mo nila kung nangyaman ang miyaw, gusto mo nila magpalabot sa pasararout sa ilang mga katropa mga kakilala. Ti, don't worry, mga katropa, basta may extra load ka mo dira sa inyong mga cellphone, ti pwedeng-pwedeng kong mag-text sa atong XFM text line number sa numero nga 0908-862-5225. So, hindi na magkasubo dira kay pangitaan. Tignan pa agi nga makapanamiyaw ka mo din sa atin nga programa. Kaya syempre, sa mga katropa nato, nga timiyara sa Smart TV, kag internet sa ilang mga balay, di pwedeng-pwedeng yung mga katropa maglantaw sa atin. Pinagi sa atin nga YouTube channel. Yes, pangitaan lang ang 106.5 XFM or Rojas City Capiz. So, sa mga TV nyo dati, siguro mas daggo pagit ang mga tsura na mundaran ni katropang Ira sa atin nga YouTube channel. Kaya syempre, pre, kung nabudlayan ko pangita sa aton sa YouTube, pwede gina nga katuan nyo nga aton nga program subong. Ara dira naka-caption, ara dira naka-pin sa aton nga comment section ng aton nga mga social media account. So, i-click nyo lang damang katropa, especially ang YouTube kung gusto nyo magkado sa YouTube, kaya manti madiretso ikaw dayon sa aton nga YouTube channel. Kaya syempre, don't forget to subscribe and hit the notification bell para hindi ka mo mabayaan, hindi ka mo outdated sa mga nagapangunang balita sa subong. Mga katropa. Kaya syempre, ang ato nga TikTok account ang 106.5 XFM Roja. Sara dira naga ang ato nga mga videos man naka-upload. Kag of course ang ato ginagamit sa mga secondary Facebook account ang gina-promote tagid kay Manti. Ano man sa gihapon ang ato nga main page no? Limited man sa gihapon.
0: Oh,
1: ang pag-comment dito mga katropa. Ati, makalanto ka mo to dito live. Kama naka-post mo na dito ang ato nga live pero hindi ka mo maka-comment. Kama ti limited pa ang ginhatag ni Lolo Mets nga ano sa ato. Ati, sige lang. Dari kita na sa ato nga backup page. Ang XFM Rojas 106.5.
0: Yes, syempre mga katropa, shout out anay ha sa ato niya 10,000 viewers. Wow. Abi pa ba chug man ka madra sa ato niya comment section kiti para malawag man dira sa kahanginan ang inyo nga mga pangalan. Syempre sa buong hapon mga katropa nga upod na sa aton programa si katropa nga Toto Val about siya sa buong ato niya first honor. Hindi na naman siya busy-busyhan. Bumawi siya pag abot sa ang Biyernes. Pero mo ginaabang-abangan kini ni Toto Val ang Biyernes nga adlaw kay syempre single daan si Toto Val amo na lang iniya nga kalingawan. Syempre nagpa-drop na siya sa iya nga mga emoticons, iya nga mga emojis. As always hindi niya madulang iya nga paki-slagpok, iya nga pa-cool emoji kag hello kuno mga katropa peeps. Ay hay na hay dra hato ha kad mayong hapon dra sa may bahin sa nga pure flow water refilling station dira sa Dao. Kamusta, kamusta dira ginyong ano to, ang ginyong tubigan. Damo-damo pa man bala sa gihapon ang naga-order o kung ba si ano na ha nagasunggod ang imo mga customer dira kay wala mo ginadeliveran kung utang. Sige, asa liwat may yung hapon gid. Siyempre, second honor naman subong si katropang Solomon Antonio. Ang aton nga very generous nga katropa. Ay, sana all gidiya. Sana all ilog tarang kay katropa nga Solomon. As always, number one sa iya ang XFM. Ay, naingit naman ako kay Meta. Kaya lagin nga kurit-kurit. Ah, na no, walang problema niya si Niho. Subong lang kita naging happy. Tapos nagubuon pa niya katropang Joy Kag.
1: Oo, okay, dito ka enjoy man niya kay Lola Mets man.
0: Yes. Kag syempre, nagpa-drop na si katropang Solomon. Sa nga mga emoticon. Happy naman siya subong Friday, ho, di, sige. Si katropang Louis Arthur, good afternoon katropang Iron, katropang Joy, watching and listening from West, Villa Flores, Maayon, Capiz. Wow! Thank you katropang Louis Arthur, kag thank you, good has always nga pagpamati, kag paglantaw diri sa aton, asay mo nga mga katropang tips. Kay katropang Ma'am Liza, number one na naman as always, ang XFM Rojas. Dancer na si katropang Solomon, kag nagpa-highlight naman si katropang Eric, kag nagpa-followers pa. Saliwat hama yung hapon, dira sa inyo katropang Eric, sa may bahing sang hamulawon panay.
1: Yes, good afternoon sa mga katropa natin ha. Ngayon sa subong nag-aupod na sa atin nga programa. Kaya palabot na sa ilang mensahe dira sa atin nga comment section. Magluwas sa inyo mga gipang lawag katropang IT. Siyempre, si katropang Sir Melbs. Anis ko ang solid mo natin nga katropa. Ang presidente sa interikto, The Boys. Tiyari na sa comment section. Yes. Nagpa-highlight na si Sir Melbs. Thank you so much. Kasi mga Pumpkin Boys dira. Good afternoon, good. Si katropang Mom Liza Amuman, wala gigakalipat magpa-highlight kagpa-follower. Kag syempre, si Toto Val. Maayong hapon ko na two beautiful chika babes. Ira and Joy, Mom Ay. Gusto mo sang tubig nga ininit?
0: Naman! Hindi ko to akay man. Mainit na gani ang shampoo. Paibnon mo pa ako sang tubig nga mainit. Gusto ko yung lamig-lamig na nag-ice-ice.
1: Sige, basta may lakwat niya, may upo niya katrapang yung kape.
0: Ay, sige, basta Zantod Gold Coffee Mix, tinikip kita magbalibag.
1: Yes! Sige, katrapang Sir Melbs, good afternoon ko to XFM Nationwide, kag sa mga katropa natin worldwide, especially na sa mga chika babes. DJ Ira Kagligaya, TGIF, but thanks God, it's Friday na gidman. Shout out na da sa mga Pumpkin Boys, kag kay Foreman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Pamita, kay Bonbon ni Mikay, sa boss nila nga si Junjun Arlon, kay Darwin Pogi Kaga, kay Buko Guapo, kag syempre, hindi maulihis sa tanan, si Sir Just Tony Tizoy, Lodi Pet Malupa. Sige, tiyara na katropang Sir Mel sa abag ni sa isa nila sa mga pumpkin boys. Kagapon to nakakuha na ka-groupings. Sige, thank you so much kada sa mga pumpkin boys na nagpamati isang talaga lubra sa subong hapon.
0: Sige, tropang Lloydy Navales. Siyempre, wala man absent as always. Ari naman siya nag-upload sa atong programa. Good and enough afternoon ka tropang Iron, ka tropang Joy. Happy weekend, my dear Chika Babes. Greetings and congratulations to batch 2013 of the Technological University of the Philippines, Visayas. Sige, congratulations, Lendra ka tropang Lloyd. Si Tatay Mosok, ari naman di man magpaulihi. Wala ang tagid basta Biyernes, ti early gaya si Tay Mosok. Salamat ay ha sa mga pa-highlight and pa-followers. Mayong hapon ka tropang two beautiful ladies, DJ I and DJ Joyce. Nagalandog na diya sa balay ang X-rated program nyo kag gatutok na ako si Ma'am Lisa. Thank you gina Ma'am Lisa Digala. At yung sanok kapag rin makadya sa estasyon. Ang iyong mga Santon Class Coffee Mix, ang anangan abutan mo diri putos na lang ang bilhin. Gani ha. Naidla naman sa iyong mga katropa diri ati. Lusot-lusot lang ka mo diri day katropa ni Eric kung baka time ka mo. Si katropang Solomon, mainit-init nga hapon. Two beautiful ladies, katropang Iron, katropang Joy. Watching live na ako subong, samtang gabiyahi tricycle. Ay, wala siya gali sa ilalong sang mangga. Ho, naga-double kayod. Ano si katropang Solomon? Bisan single siya? Ay, sige. Importante, happy si Sir Solomon niya. Kay napalibutan siya sa iya nga mga, ano, dira ako, sa iya nga mga gumangkon, sa iya nga mga pakaisahan, kay sa iya nga mga family. Alright, tiya, dito ko na siya mibahin sa Pontifedra, nagalandog ng XFM. Kay naka-bluetooth speaker siya. Yes, tiya, legit ilang yung bluetooth speaker ang nakaunay, gini na saya tricycle. Thank you, ginhaka, tropang Sir Solomon. Halong-halong, nandasi mo pagmaneho. Di, balon ka lang tubig para initan kung uhawon ikaw, kundi inom-inom ka lang. Kay katropang Ma'am Liza, gina-shoutout, tigil ang family di Gala kag family di Vino. Salamat gid and advance happy weekend mga katropa PS. Same to you Ma'am Liza and to all katropa, advance happy weekend.
1: Sige, ito si katropa Ronel Hagono, pari naman sa ating comment section. Kagapon katropang ay ara may sure absent siya.
0: Ay ara sam?
1: Oo,
0: nag-replyan sila ganini katropang Ma'am Krista.
1: Okay, sige.
0: Consistent na ini si katropang Ronel. Basta mga security guard. Uh-oh. Walang pangakong napapako.
1: Ay, pag ang linya ito kahapon, nasa guard ang
0: true love.
1: Kag-indepensahan niya gito, hagitagaan niya gisang hostisya ang iya nga pagpati. Katropang Ira, sige. Sa linya mga idol ng hapon, miyad niya hapon, Idol Ira kag-Idol Joy. Sana all nasa guard ang true love. God bless sa inyo nga program, Idol. Watching from on duty on duty sa Chowking Antique. Kuno katropang ay, oy, ka-duty siya subong.
0: Ay, basi guard siya sa Chowking.
1: Oo, oo. Sinig niya pa ka do ka modri, libre ta ka mga duha sa ngaluhalo. Apa?
0: Sana oh. Ay, grabe. Di sa sunod, sir, ha? Pangitaon, kagidala naman kung makalusot kami.
1: Iyan, ito nila, na-screenshot.
0: Screenshot, anay, basi wala ang balon niya karoon. Sino ka mo?
1: Sige, kag sinig niya pa na sa guard ko ng true love, kaya magmahala kayo ng guard. Safe ka na. May bodyguard ka pa.
0: Yahoo! Wara na ha, Ma'am Crystal.
1: Damay na lang niya. Sige, thank you so much, gina katropang Ronel. Tiyanong ginapamatian mo dala sa iyong mga cellphone. Siguro katropang Aino, nag-monitor lang siya sa cellphone.
0: Yes. O kung basi ng mga radio, balas ang security guard ho, na dugamay lang. Amo na siguro ginagamit niya, ginapamatian niya. Kay manabatian niya nga requested song kahapon mo.
1: Okay.
0: Siguro may radio na siya, tapos nagalanta pagin siya sa Facebook Live. Ay, grabe. Multitasking ulit si katropang Ronel. Thank you, gina katropang Ronel.
1: Sige, thank you so much, good one. once again si katropang Loy D. I forgot to mention last day ago was a 6th-year anniversary of TUP seal on my profile picture. That time when COVID-19 spikes into the world. Uy, yeah! Nag-anib ang COVID-19 sa profile picture ni katropang Loy D. Sige, imagine 6th-year, nagalika tuig ang nakaligad. Si katropang Tutuval, siling niya Yudi, Sabadubwas, ma-date naman si Ma'am Ay sa iyang love, sa iyang love hun, or love hun.
0: Tumpa ka dyan, Tutuval. Kasi gusto mo man mag-volunteer, ikaw na lang malabo. Para matulog na lang imo mga katropa.
1: Aside from water refilling a business, sabi, pagtukod man sa kwandera, laundry shop para makalibreta sa makita sa mga kaulungan. Sige, thank you so much, kina. Si katropang Sulumon, gina-shoutout nyo niya mga katropang class members nga nagpamatigit ang iban sa aton or ang iban sa ila subong. Si Ma'am Elmi, si Tutuva, si Ma'am Lisa, si Dudoy Dumali, si katropang Rafael Torbodigno, kay Taymosok sa Hamulawon. Siyempre, kay katropang Ryan Sena de la Cruz, kay Yanyan Horario, kay Sir Melvs Anisco, kay Chris Blancaflor, kay siyempre, kay Nene Bacas de la Tena, kay katropang Eric, kay katropang Bernard V, kay katropang Ma'am Senaline, kay Toto Joan sa Pontevedra, kay siyempre, kay katropang Sammy Dilandao, kay katropang Leleth Bacanto, kay Ariel Fanugan, siyempre, si katropang Lloydy, wala niyong kamangkalimtan, kay si katropang Joel Belliones, sang Hamulawon Panay. Thank you so much, katropang Iron, katropang Joy, and God bless.
0: Yes, thank you, gina katropang Solomon. Ay, time check kita na yung katropang Joy. Wow, doon na, ano kita, doon ay natakapacheck sa oras, ha?
1: Oo, yung anday.
0: Sige lang, ha? Mga katropa, time check kita na yung it's 2:50 in the afternoon. Yeah! And this time, we're gonna say BRB, that's bathroom break. Mga katropa, magabay lamang kita sa pila ka mga pahamnom-dom. So kindly stand by.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TB

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus.

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at diacin at glycine. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soap Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soap Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating

0: is Janice Uno, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawon sa tirahe. Mabilis akong kapitan.
0: Pero dati yun, ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: masapin at halong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
3: Claire's

0: Espresso, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Opo, si Isel Komplikado, ibalob ang sige. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.

0: pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa agamang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis, nagpasalamat sa XFM kay kay Dr. Rimilito oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos gani kamo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Yes, alas tres dos na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Bibs sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated. Ang inaning programang builugig niyo dulong sa inyo sang Zanton Gold Herbal Tea. Tilawin niyo na mga katropang pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Zanton Gold Herbal Tea, marami ganang pag-inom sini matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa atong nga tiyan. Tungod inihimo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Sa ginapatamis man ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga ti para balanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Ngayon sa mga katropa naton dira, tiwala gid kamo kabalak-an kung nagasopreher kamo sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen nga ni kakas gyud ang mga toxic kag kaya iklayang sa aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit pit nga butika sa inyong lugar, kag syempre pwede man ini mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat, ang Zanton Gold Herbal Tea is a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na

0: hapon ginanay ha sa ating mga silent listeners and viewers nga always ginaka-tune in, nakatutok nati. Hello, hello na dira sa inyo ha, especially dira sa Dalom ho, sa my Gene Access Pharmacy, dira kay Ma'am Catherine Famulag. Mayong hapon dira sa imo, ma'am. Naga sa isahano lang si Ma'am Catherine, pero happy siya sa gihapon kay upod niyang yang mga katropa clips. Sa ato dira ka mga katropa yung tulas members, kamusta, kamusta, kamusta? Ang iba nagapati aplag na, pero ang iba nagapanumbalik man. At intintihan tagid ah, kayong tagso-tagso sa atong bisibisihan man sa atong mga life. Yeah! Sa ato dira ka mga tano at BHW official sa nakilinain ng mga kabaranggayanan dari sa Capiz. Kamusta, kamusta dira so far ganyan ng mga barangay? Gaamat-amat na baladera. Ay, lapit na lang ang eleksyon. Ho, katropang Joy, siguradong iman siniya. Nagabakas-bakas naman. Sige lang ah.
1: Oo, manami na ang i-home sa imo, katropang Ay.
0: Ay. Sige ah. Panami-nami na lang kamudra sa iyong home. Bahala na kung sino magustuhan tadra sa naton ng mga mata. Sa mga katropa naton, dira sa Ferocity Fire and Volunteers. Good afternoon sa tanan nga katapos ng PNP, Philippine Army, PSCG, and BFP. Of course, dira ha kay Sir Cristobal Consolacion, kag sa iyang partner, si katropang Jomar Buena Vista.
1: Yes, of course. Good afternoon naman sa mga katropa natong SG Saba. SG Saba, mga katropa natong ng mga guwapohon gid ng mga katropang security guards natong. Always gid naka-monitor. Dire sa atong programa sa kada hapon. Dire sa mga katropa natong sa Bayan sa Pueblo de

0: Jenner, Valencia Bienes Jr., kay Giveheart Celero Barri 4, kag sa mga kaupdanya nyo pa darat, good afternoon gid mga katropa, kag syempre sa mga katropa natin dira sa e-performax contact centers, sa may bahin sa Pueblo di Panayma, kag dira sa may Kapelco, good afternoon, kag kundi magkabong establishmento commercial mga katropa ha, dira sa Rojas or diin pa mga kaprobinsya hadan, good afternoon gid.
1: Alright, at syempre balikan ta na dira nga ton yung mga katropa pipso, si katropang Pasete Kinet, good afternoon katropang Ira and Troy Pierre, may gid kami dira nagapamatia sa barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz, gina shout out nyo gid kanohong iyaga Palanga, si katropang Ira guwapa-guwapa kag kanami gid sa iyaga bayo. Ay, yes. Thank you, gina katropang Kenneth. Happy, happy listening dira sa Maya Sigma Capiz. Si katropang Toto Oval, ma'am ay, gusto mo itlog ka pawikan? Why gani ko kakita pawikan to? For sure, why ka man kakita? Pero mga itlog siya yasang pawikan, himo gina-offer diri. Abi o ferry, kami siya nga mo nga magustuhan na para hindi kami makapaindi, Toto Oval. Ayoy! Gano'n tama-tama mo gaya sa mga pagkaon nga hindi namon magustuhan kag para makabalibad kami. Ay, style ni Toto Oval. Si katropang Kenneth, abaw gina-shoutout. Tingin ko na si katropang Rafael Digno nga nagapapit, nga nagapamati sa inyo dira sa Rojas City. Abaw, may proxy ng si katropang Rafael. Okay, ti wala siya subong, ho? Siguro ato pa siya sa baba. Uko na, busy-busy, ha? Na naman sa pagpuga-puga. Mm-hmm. Di-shoutout ang dira sa mga members sa Tiriktoda San Capiz. Lakip na dira si katropang Rafael Turbo Digno.
0: Sige, si katropang Leonard Menias, nagapatamiyaw man. Maayong hapon ko na, Ma'am Iron Joy. Pag-greet man ko na sa Revisco ka Grimline Warehouse, dira sa lawaan, always gid nagapamatidri sa aton. Maayong hapon ang dira sa mga taga Grimline and Revisco Warehouse. Si katropang Ronel Hagunov, siling niya Miad, nga hapon Idol Ira, ganda ng damit mo, kulay blue. Idol na sa Garden True Love. Sana all. Nag-request ako ng song Idol DJ Joy, kulang ako kung wala ka. Salamat. Halong kamo palagi. Dami akong nakuha na advice sa inyong program. Aba, sige. Thank you so much, gina. Katropang Ira, may request ko na si katropang Ronel. Kulang ako kung wala ka.
1: Ay, doon mo muna ka po ng request mo, sir. Dapat lai naman, para bago naman sa dalunga naton. O kung ba, sige na, ano niya lang, gina-recap niya lang iyang gin-request ko nung kahapon. Di ka na, migit ko nung ay.
0: Ay, sina ba ti Ani?
1: Sige. Sige, ah.
0: Si katropang Crystal Maria Joy Libardo, ari man sa ating comment section. Good Friday everyone. Hello ko nung katropang Ira kag Joy. Gapanyaga siya subong na gamantinero sang dinuguan kag prito nga isda sam talaga tanaw sa aton nga live.
1: Ay, do combination gid sa ang sudan amon kay nani katropang Tintin. Iya dinuguan akong prito nga isda. Ay,
0: subong inisa niya
1: lang. Tumpak gid si Mom Crystal.
0: Sige, shout out na ko nung kay Crystal. Okay, Rogeline Crystal Joy Libardo, ang iyang beautiful girly, kag siyempre kay Mother Maria Libardo, na always gid nagapamatidre sa X-Rated, samtang napatulog si baby girl. Sige, thank you so much gida, katropang Crystal, kag kay Nanay Maria Libardo.
1: Si katropang Kenneth, siling niya ho ako ya excited kung makita liwat si katropang Ira kaysa next month. Makabalik naman ako sa Rojas, makapapictures gira ko sa Palanga. Ko nga si katropang Ira. Kete, kete. Pasete Kenneth, tumatapang. Ay, grabe ba. Si katropang Raymo Pada, mayong hapon mga beautiful lady ba? Grabe, gila. Guwapa, gid ka tama. Watching live, dari sa San Jose del Monte, Bulacan. Aba mo layo pagaling ato nga katropa ho. Thank you, gida katropang Ray. Sa patayon nga suporta, bisan ara, ikaw dira sa malayo nga bahin. Si katropang Toto Val, waay katapusan nga ex mga DJs.
0: Ay, allergy
1: ka to, way kabi eh. Ay, nako, bahala. Kada iya, basta kami. Amo na din ginapadalas ang sender mo. Ay, ikaw wala magpadala ka diri singi mo nga istorya sang kabuhi kag mag-provide ka man singi mo kaugalingon nga question nga aton pag-asabton para hindi naman about sa mga ex
0: para party naman sa mga ano katropang ay kung sino to walang padala
1: siguro kwan mga hindi inibig sunggo si to balik sige lang ay panglampos ito ko na lang joke lang na to ha pero sige tropang Melogene Bernada Balgoma ang atong katropang classmate ay good afternoon na sa imo ha good afternoon ko mga katropa peeps hello hello gidra shout out sa family Balgoma sa mi bahin sang barangay Dinginan
0: sige sa katropang Bernard V ari man sa atong comment section maayong hapon ko katropang Ira and Joy thank you so much gidra katropang Bernard V maayong hapon na dira sa inyo ni katropang Hilda Villanueva maayong pagkulo pa mati lang dira sa inyo mga katropa sa katropang Ray Mopada sila niya patay dabing utod ko sa Bulacan

0: Ada Valgoma, arima sa ating programa. Good PM ko na DJ Ira, hambal niya.
1: Yes, di sa liwat, a shoutout gidira sa inyo. Sige, tropang Ronald, mayad niya hapon, baga ka tropa peeps. Hindi pwede, iya sabat, inigali ho. Hindi pwede kay dira na mag-umpisa ang gamos ang inyong relasyon. Basta ex, no? Di pwede makipag-close na okay kapag close sa guard kay nasa guard ang true love, mga idol, mga guwapa. Sana all. Ay, hindi ko na pwede makipag-close sa mga ex, ha? Sa mga security guards lang po nga. Kay manara sa ila ang true love. Aba, sige. Tigamay nga makita. Ninikatropang Ronel ang iyang true life sa life nga ginapulupangita. Ikatropang Kristen Wyatt V. Gulay. Good afternoon, girls. At good afternoon. Madresi mo katropang Tristan. Salamat kin sa paghatag sang tion nga makakomment diri sa aton nga Facebook Live. Si katropang Crystal, abaw, yahoo, it's Friday na. Tani, pakalam-kalam na, well on, my experience and opinion about sa ex, kung pwede pa maging close. Siyempre naman, kasi naging part naman siya ng puso ko dati, pero hanggang dyan na lang. Kaya sa mga ex ko, sana maligaya na kayo sa piling ng mahal niyo. Mua-mua.
2: Sa mga, ba't siya ganun damo?
1: Ay, oo, damo siya gali ex. Sana dito sa Dondon Dada.
2: Yes.
1: Gabay nga, naka-move on na tong kilala mo, Mang Chris. Kaya tiwai siya gapo, nagapanumbalik, driho, siguro, nagapasakit pa. Sige, tropang Ronald Abracuso, good afternoon, drasay mo, sir. Salamat sa pagpadrop sa mga hearts, sa hari naman si Dudoy, ho. Nagpadrop sa nga nga mga emoticon. Mainit-init, yun nga hapon, mga katropa. Salamat, Doy, ha, sa pa-highlight. Mga guwapa, kag-pretty sexy joy. How are you today, mga langga, abo? Nagasigundo man siya kay katropang Kenneth, ho.
0: Sige, okay lang kata diri doy, okay, gusto bang atin nga Friday, yes. Medyo nabuhayan ng mga katropa.
1: Abi ko gani, sad kita subong.
0: Sad story.
1: May lang. May crush na yung nag-abot kundi energetic na naman ang mga katropa peeps.
0: Sige, hindi kita bingkong for today. Si katropang Ma'am Senalin, naba si Ma'am Senalin, nari na ho, nagpa-highlight. Thank you so much kita, Ma'am Senalin. May pagpamati dira sa iyo sa mga taga-lutod-lutod. Si katropang Fritz, may big event po ba dyan sa Rojas last night? Nakita ko po kasi ang sikat at fave DJ ko, party to the max. Mga party goers kapag siya na ang nag-scratch ng desk.
2: Yahoo!
0: Hindi ako katropa pa.
1: Hindi kami relate. Huwag well, kami kilala ng mga DJs, diri ah.
0: Kasi daan, no? Kami ng party-party last night. Sige. Si katropang Louis J, ari man sa ating comment section, kaninga pamati siya kung nasubong na hapon. Siling pa ni katropang Ray Mopada, damo, gudin rin nagpamati sa inyo sa Bulacan. Wow! Damo, diri ang tagapalitan, mga nagpamati sa live ko, kay naga, or kay naka-bluetooth ako. Sige.
1: Ay, grabe.
0: Bongga.
1: Mm-mm. Thank you, gina katropang Ray Mopada, siling tagid, tunugan nyo gidrang inyo nga mga Bluetooth speaker para damo-damo ang makapamati sa aton nga programa. Saliwat, salamat gid ha, katropang Ray. At yung kabay nga madingaw naman dirang imo nga mga kaupdanan diri sa panitaan nga ra sa Bulacan. Si katropang Toto Val, daw mangga kabala ma'am ay tama katamiis. Ikaw bala ito ay patagani nagkit anay. Balaan mo sa Toto Val. Balaan nyo na na mga katropa pips. Hasta lang na saya sa wakan. Sige tropang Dudoy, 15,000 viewers. Ay, thank you good hat. Sige, nagadulo-damo-damo mo na nga ito nga viewers subong. Happy weekend mga katropa. Yahoo is pagkalam-kalam gid DJ Joyce. Sino pa da?
0: Sige, tandaan gini Toto or ni Toto ni Dudoy ang Biyernes kag. Mm-hmm. Si katropa Ma'am Senalin, may hapon ko na mga guwapa and all katropa, God bless everyone. Kag syempre, si Dudoy ay abaw sa linya manggagit siya kuno, Tuldoy at Tuldoy Tulval, hindi ko na pwede nga sandia or pakwan. Sige. Pasyararaw ko na kay Cass Norman Delphine, ni katropang Dudoy nga nagabiyahe pa uli sa Antique.
2: Yahoo!
1: Si katropang Kian John Valias, ari man sa ato na comment section. Grabe, nagid. Pa-shoutout man DJI kay CJ Valias na nag-repair sang ref sa Sibaguan.
0: Ay, ang katropang classmate na naman ni Hote. Thank you, katropang Kian John. Kag sa imo draga family Valias. Valias, sabi bahing saga Sibaguan. Sige, kamusta darang imo nga utod. Di alo-halo lang kami dira sa pag-repair sa mga ref o kung mga aircon man akong kaisa kaga akong nagabiyahe kamo. Thank you so much gina sa paghatag sa ang tion kag effort nga pag-comment madri sa atin nga Facebook Live. Sa liwat, mayong hapon.
1: Si katropang ton, Palma, ba nag-nonchalant na si katropang ton?
0: Naway, abili totoo ba?
1: Oo, emoji na lang ba tayo lagi katropang ton? Sige, mayong hapon lang dira ha katropang ton. Di may ubra ka sa bong. Basi busy siya sa katropang ay.
0: Katropang to, nagsunggod ka balayhan. Kaya mo nakita ko, Pierre, nag-react ka na lang sa amon nga live. Pero wala ka nang nag-comment. Siguro nagsunggod yun sa'yo.
1: Ano ay, han?
0: Si Toto Val, ginang may sala. Ikaw wala, Toto Val. Si katropang sila mo, naghinarik-ik na naman. Ho. Pero thank you. Good ko naman mga katropang tips. You're welcome. Gina-shoutout man ni Dudoy. Sila dito nga nag-pahuway-huway sa puno sang Lumboy. Kagbuboy mga katropang Ira and Sean.
1: Sige, doy ah. Si katropang Tutuval, mga DJ, sa harap pa na ako isa kabox nga Zantun Gold Coffee Mix.
0: Oh, mari, ka di pinatago, ha?
1: Mari, kaya box lang, pero wala unod.
0: Box lang yan. To, taga, antaka, pero unod. Ayaw ka gito. Isamon palang kulang na ni.
1: Oo. Namiang yung siguro sa Zantun Gold Coffee Mix si Tutuval. Si katropang Ma'am Elma Sobre Vega, sang Antique Ariman. Good afternoon ko ng mga katropang DJ Ira and Joy. Listening na sila subong. Happy Friday. Sige, sa mga taga-antike, dara, mayang hapon lang, ha, mailang ang pagpulupang mati. Si katropang Dudoy, sa driver ang true love. Driver na sweet lover pa. Dahil sa driver, abot lang itong biyahe ng pagmamahal. Norman Delphine.
0: Ay, ay grabe, nagpa-indis-indis ko sila. Sige, kung driver ka, sa driver ang true love. Eh, kung security guard, sa security guard, walang true love. Hindi na kong ginaway, ha? Pero shout out lang anay dira ho kay katropang Ma'am Mary Ann Jimenez, may bahin sang barangay si Baguan. Kamusta dira si katropang Loretta. Kapingara siya sa asa mayo nga kahimtangan. Si katropang Crystal, Dudoy Tupaz, hindi ka pa sina ka move on tol. Makupa naman abi o si Kuelas naman i-offer kay katropang ay hindi sa kano ka move on sa Lumboy kag sa Buboy. Basi Sarguelas. Sige ah, huwag guru Sarguelas dito sa ila, katropang Crystal. Pero si katropang Sammy, ho? Ari siya subo nga biyernes. Good PM, Ma'am Ira and Ma'am Joy Guapa. Okay, hindi naman bisibisihan. Si katropang Sammy, ginabasyahan naman siguro sa tubig ang iyang mga dapong dito. Si katropang Dudoy, si Linya Ari pa, gapamati si Cas Norman Delphine, kay naka Bluetooth speaker sa wing van. Wow, adamo, nagindi ang nag-ilugya kay katropang Solomon nga Bluetooth speaker. Una si Sir Solomon, din yung sundan ni Toto Val, ni katropang Ray Mupada, busubong, ang kasa ni katropang Dudoy. Humla! Thank you, ginha mga katropa, Pistina. Appreciate, hindi na diritanan sa inyo nga mga katropa.
1: Si katropang Ma'am Flor Abelio, ari man sa atong programa. Good PM ko na Ma'am Ira and Joy. Kamusta ang duha kagwapa? Shout out sa Abelio family sa Panitan, especially sa akon nga anak na nagapamati kay katropang Zofar Abelio. Apa, karami sa iyong pangalan ba? Zofar. Sige, good afternoon kita ha, katropang Ma'am Flor. Di maayo lang kita dari Ma'am. Goods man kita sa buong Friday. Maayo lang kapagpulo pamati dira sa inyo sa bahin sa Panitan, especially na sa imong bata nga si Zofar Abelio. Si katropang Ma'am Arlene Divina Gracia, maayong hapon ng Ira. Pa-shout out sa aming duha ni Kit-Kit kag ni Mahal.
0: Oh, wow, katropang Junior, notice ko dudamo naman din droga pamati sa barangay si Baguan, ho. Ay, thank you so much, gidha, sa akong nga barangay. Kaya katropang Arlene sa family Divina Gracia, thank you so much again sa pag-drops and comments. Di pag-TikTok na kamudara ni Kit-Kit. Kaya katropang Dudoy, ho, pa-request DJ Ian, DJ Joy Multo.
1: Ay, ginamulto ka naman sa paghigugma mo, Doy. DJ Joy, multo ka ba?
0: Bakit?
1: Kasi minumulto na ako ng damdamin ko sa'yo eh.
0: Ah, doon na, ano mo naman natin?
1: Doon na ba tianta na na, no? Ay, laos na kuno na, Doy.
0: Sige, ah. Si Katropang Fritz Asus, nagpapalakas siya sa'yo, Ma'am Ira, oh. Kaso nga lang, ang corny.
1: Oy. Ay, gari. Aragid. Sige lang, Katropang Fritz. Aba, tunon, ta na lang inakaroon. Masungkod naman ang katropa naton. Si Katropang Ronel, DJs, pa-request na lang ako ng song. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Salamat, and God bless sa inyo.

0: sa katropang Eleanor Gatilogo, good PM katropang Ira and Ma'am Joy. Wa a blessed Friday watching live in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Sige, maayong hapon ang drama mga katropang Ma'am Eleanor. Kaya syempre sa imo gahabi nga si katropang June. Mailaga pag pulo pangapi kung naga pulo pangapi ka mudra. Katropang Ira may pamangko si katropang Christine Joy Union. Sige niya. Hello, ask ko lang po what time ang draw.
1: Uy, ang ano ini ni katropang hindi ate, kamusta ikaw dra katropang Kristen Joy? Sige, abang-abangan mo ha. Ginaabang-abangan ka man di sa ngamon ng mga katropa. Sige, mga after program ate, abang-abang lang kay ma.
0: Basta may entry siya katropa.
1: Oh, yes, may entry siya. Amoy niya siyang gina-accommodate siya nga to ng mga katropang boys dra ligad ho. Na daw tigpululi na hindi pa sila magpuli.
0: Oh, okay.
1: Sayang, why si katropang Neil sa to eh. Pero sila niya gwapa man ko no.
0: For me lang ulihi si katropang Neil.
1: Oo, amo na nga na ulihi siya pero may sa tabtaban. Sige, katropang Christine Joy ha, abang-abang lang dira kay after natin

kapag nabalaka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton nga pagabuksan for today's X-Rated Friday Edition. Mga katropa, inibilayhan magkahatag na naman sa aton sang leksyon. Inayhan.

0: Hapon, DJ Ian, DJ Joyce. Ako gali si Bea. Not my real name. Kagtaga Roja City, ah. Ginpadala ko sa inyo nga kunya istorya sang kabuhi. Kay gusto ko lang ipagwa ang hibubunuot ko nga madugay ko nang ginadala. Mga katropa nga itong istorya is rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng mga magulang ang kailangan sa mga batang nanonood at nakikinig. VJs, ang status ko subong, may ex with benefits ako. Yes, you heard it right. Abi ko sa mga friends or ka-fling-fling lang ini-applicable. Pero applicable man gali ini sa mag-ex. Ang nagkakatabo, abi, kung mag-ex na kamo, hindi na kamo mangin friends, liwat. Or wala na gid kamo nagakilalahay. DJs, may naging boyfriend ako nga subong. Ex ko na. Kag itago na lang naton siya sa pangalan nga Marshall. He is my first in almost everything. My first boyfriend, my first kiss, my first touch. As in, ang tanan nga mga first sa iya ko gid tanan na eksperyensyahan. Nadumduman ko pa sa to ang hambal ko nga. Hindi mo ko pagbayaan, ha? Tapos ang sabat niya sa akon, ako bahala sino, ah. Hindi tayo ikaw pagpabayaan. Masaliya ako and I'm so lucky to have you. Susubong, sa akon kagid lang, ako na ang imo mangin future husband.
1: Sana all.
2: Mga DJs, akoon ko, nga natin-target kami nga duha ni Marshall. Muna nga nagabot na kami sa point nga may nagakatabo na sa amon. And it's normal. And most couples nowadays are already engaged sa mga amuna nga bagay. So nagsalig ako sa iya kag nangin panatag ako. Kay sa iya ko ginsuko ang akon nga bataan. I want him to be my first and last. Hindi ko naman abi gusto nga mag-agi pa sa iban. I can't be owned by someone else anymore. Apang, kapareho sa mga usual nga relasyon, wala gid kami nagdugay. Immature pagali ako mga DJs sa pag-handle sang kinatawag nga relationship. Hindi ko na maisip sa akong tudlo kung pila na kabeses kami nag-break ni Marshall. Bangod lang sa mga magagmay ng mga bagay-bagay kag wala sang pulos ng mga issues. Wala ko ma-realize nga nasasakitan ko na siya dali. Hasta sang ulihi nga nagbuya na ako sa iya. Mga DJs, ga-expect pa naman ako nga lagso niya ako. Pero wala. Wala niya adto ginhimo. Gimbuyaan niya ako. Bigid ang paghinulsong nga nabatsyagan ko. Ginhimo ko man ang tanan, pero wala na gid kami nag-ayuhay nga duha.
0: DJs, nagligad ang mga binulan. Kag every time nga namimit lang si Marshall sa akon at sa mga barkada ko, ginahambal nila nga stress na siya tulukon at kag problemado. Masami na siya nga nagainom kag nagapanigarilyo. DJs, hindi man amuna si Marshall sang una. Ugaling ang kasakit nga nabatsyagan niya

ang nagpabago sa iya. Kahangagid sa akon, ngagin sakit ko ang lalaki ngagin palangga ko. Matarong pa naman siya nga klase sang lalaki. Faithful, mapinalanggaon, kagmaatipan. Apang, naguba siya tungod sa akon. Gusto ko man siya nga buligan nga makayo siya, pero wala niya na ako ginasapak, kag hindi niya naman gusto pa. DJ's grabe gid ang paghinulsol ko. He was my first, ginhatag ko sa iya ang tanan. Di subong, da wala gid nabilin sa akon. Mabulay gid ya batunon sa side ko, kag daw kabig deal gid ya sa akon that time nga siya ang nakakuha sang akon nga bataan. So he must be the one. Ugaling, wala naman ako sa mahimo pa.

0: DJs na ngayon man si Marshall sa pasensya sa akon. Pero mas masakitan siya kuno kung matiner pa siya sa amon na relasyon. Pero DJs, palangga ko si Marshall. I was so sorry kay wala gid ako sang or wala gid ako naka-realize ang tanan. Kuna ta ganya tani ako sang chance nga insaktuhon ang tanan, ubrahon ko. Pamutudaan ko gid sa iya nga palangga ko siya. Kaso wala eh. Do wala na gid sang pag-asa. Mga DJs, isa sa tukad lang nag-shot ang barkada ko nga babae. Kag nagpabalos siya sa akon nga nag-chat ko na sa iya ang ex ko nga si Marshall sa mga medyo malisyoso nga mga mensahe sa iya.
1: Oh no!
0: Nangayo man siya ko na dason sa pasensya. Di ang ginihimo ko, gin-text ko dayon si Marshall nga hindi na napagliwaton adto. Balaan mo ko na nung iagin sabat sa akon mga katropa? Wala kay labot sa akon. Wala manapulos ang gugma-gugma nga ina. Gani ma-enjoy na lang ako. About DJs, do kinulbaan ako actually. Sang pang-akto niya kay man niya. Hindi ko gusto nga mapariwara siya kag magamit pa siya sang iban. Pagkakasakita na gid ako kag hindi ko na gidini masarangan. Ambot man bala pero ginteksan ko siya nga kung pwede ako na lang ang gamito niya. Bisan hindi niya na lang ako pagpalanggaon, hambal ko pa. You owned me already. I'd rather be alone kaysa sa magkadto pa ako sa iban. So take me, Marshall. Treat me as a game so you won't get hurt. Siguro nahambal ko lang adto kay nahuyaan ako magpakitluoy pa siyang pagpalangga. Kay nasakitan ko gid siya siyang sobra. Kag hindi ako katubos nga makita siya sa iban nga babae, ilabi pa kung hindi niya man lang palangga. DJs, wala ako may nabaton nga reply sa iya. So dito na ako nga nag-give off. Ako nag-give up. Pero nakibot ako nga after a week, nag-chat siya sa akon. Hambal niya. Kung sigurado, ako kuno nga plain sambuwa lang kami kag wala sang pagpalangga nga mag-involve. Hasta nga nagkasugot kami nga manginamo sina DJs. Ginaubra na muna that night. Ginahambalan niya ako nga amuni ko no ang amon gusto nga magamitay lang kami all the way. Naukiyan ako pero ginsabat niya ako nga yes. Bukon ginpasabat niya ako sa yes. Kaginhakos niya pa ako mga DJs. Ganiwala ako sang nahimo kag nagsabat na lang ako sa yes. Gusto ko maghibi that time sa ginpamangkot ko man siya sa iya ginpamangkot sa akon. Wala siya nagduha-duha nga nagsabat sa yes. Mga katropa, palangga ko gid si Marshall. Palangga ko gid siya. Gani kinahanglan ko magpakatanga. Agud lang ang mabayluhan ang kasakit nga ginbilin ko sa iya. Siyempre, nagapakuno-kuno na lang ako. Kay balaan ko man sa kaugalingon ko mismo. Mga DJs, balaan ko nga nakulbaan niya sa liwat nga magpalangga. Gani ako ya? Ako ya ang nagaantos ang kasakit. Bangod, palangga ko siya sa gihapon. Abi niya, nagapagamit lang ako. Well, dira siya nagsala kay sa kada halok, kada hakos niya sa akon.
2: Sana all.
0: Feeling ko normal na sa gihapon kami nga magpartner ni duha. Pero ang matuod, pa sa akon. Ikaw lang ang babae sa akon. Halinsadto hasta subong. Kagbalaan ko man nga matuod ina. Nakita ako sa iyang mga mata ang iyang nabat sa gan. Kaso, hindi ko na gusto magpadala-dala pa. Kay hindi niya naman ako girlfriend subong mga katropa. Wala niya ako gihapon gina sa pack kag nagapabatsag lang siya sa akon kung kinahanglan niya ako, which is talagsama lang matabo. Mga DJs, wala man siya sang iban nga babae. Tapos ginatestingan ko siya kung matemptar pa siya sa iban. Ang ginahimo ko, tinagagamit ako sa mga fake nga mga female accounts. Pero nakita ako nga wala. Wala sang epekto inatanan sa iya.
2: Sana
0: DJs, wala ako kabalo kung hasta san o ini nga sitwasyon. Base siguro, mauntat lang ini. Kung magpalangga na siya liwat. Pero kung may chance man lang kami nga duha, I promise, insaktuhon ko na gid ni tanan. Sa subong, tiganaantos ko lang ang setup namon para lang makaupod ko si Marshall. Amo na lang ina ang ma-share ko sa inyo mga katropa. Salamat gid sa inyo pagbasa sang akong istorya. Sa liwat, ini na lang si Bea, kagina yung akong X-rated story.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Claire Skin Beauty

0: a product of YesToHealth Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: Clean, fast, and safe. Yeah! System pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butikaw.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap ka turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May gabi ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: oras, alas 3.55 na sa hapon. Mga katropa, tibalik na kita na isa itong programa subong nga hapon. Kag syempre, balikan na ito ng istorya nga ginpakigbahin ni katropang Bea. Aba, grabe man ang ilaga istorya sa kabuhi, no? Katropang Joy, naging sila at the same time, naging mag-ex na sila subong. Kag tuman nga kabudlay sa niya, sitwasyon subong.
1: Yes, katropang A, at ito hindi man tanika, do, yung dalang tanika bati sa iyong sitwasyon man.
0: Kaya man nag-break sila mga katropa, peeps. Tapos, sala man, ginaamin niya nga sala niya kay ti, ka-immature siya. Katama, gamay lang ang mga bagay, nagainaway na sila pirmi. Bisan, hindi man si Yoto, seryoso nga mga butang. Hasta nga naglabuot sa pagbulagay. Kag siya mismo ang nagbiya, si katropang Bea. Kay abi niya kuno, lagson siya ni katropang sa niya boyfriend. Sino nga naingalan sa boyfriend niya, katropang Joy? Ay, duwa ay man din na. Ah, si Marshall. Nabi niya kuno lagson sa nikatropang Marshall. Ugaling wala. Hasta nga wala naging dyan sa pag-asa sila nga duha.
1: Kaso ang hindi ko mamaintindihan, katropang ay, kay katropang Marshall, sa iyang boyfriend. Nga man, gilbagi na-admit niya man sa babae nga palangga niya, pero wala niya ginabalikan ini.
0: Yes. Siguro na traumatized na siya, katropang Joy. Kay man, amura gani, asa nang balik katropang Bea. Kanami siya nga klase sa tao, mapinalanggaon, maati pan, loyal, kag faithful. Tapos, amo to guro eh, basi na hadlok na siya nga magpalangga liwat. Amo na nga, nagsugot na lang sila nga, amo inang

0: kung sa inyo pareho malang kamo single, hati, why not nga i-testingan nyo ni what? Basi mag-work man ninyo nga relasyon kay sa imo ha, katropang Marshall, gabay nga nabatian mo ini kagambal ni katropang Dia. Ayaw ko kuno magkahadlo kay kung tagaan mo lang siya liwat sang chance, di itama niya gid kuno ang tanan, mabawi siya kagdi insakto mo niya gid ang mga butanga naging sala niya dati.
1: Yes, katropang ay kay si katropang Dia man ini dapat prangkahon mo na si katropang Marshall, asa sa ano nga muda ka mo, asta forever.
0: Yes, ay, may forever. Mas inahadlok man siya sang insabat

0: mahimo ta lang dira or mahimo mo lang dira katrapang beya mo gani na ano dapat mapa batsag mo gid sa lalaki nga dagati nagbag-o ka na ya kag willing ka man ing kuan ang mga sala mo bala bawion no sa duanay pero amo na dapat siguro mag ano gyud sa ano isang oras hindi basta-basta nga dalon si katrapang Marshall medyo hard to get nga atong katropa.
1: Yes, sila ni katropang Fritz, ang hirap naman ang setup nila. Walang kayo pero ginagamit ka. Isa kang malaking tanga. Ay, tama kagid katropang Sir Fritz. Ang muna ganyan ang balta priyo sila single. Di, testingan nila liwat eh, di ba?
0: Yung malaki, pag ina katropang, ay paano pag nagkanobya na ni si Marshall? Ay, ma-exit ka na.
1: Yes, ang muna ganyan, samtang wala pa, di, panikusog ka na dira nga mag-confess sa inyang kung pwede bala ninyo umpisahan sa liwat, itry liwat, malay nyo mag-work man, kundi mayad-ayad. Yeah! Ano din ang hambali ka tropang Dudoy, ho?
0: Pero, ito yung hambali ka tropang Dudoy, ito yung ilaplastar pagkatapos nila sa mansig soksok, ingit ako eh, wala na galipaaman.
1: Ay, abaryati, perte, karami turns ang plastar nila eh. Ayaw mo gani, Doy. Amo ng advice sa sila, ati. Katropang Bea, ayaw na paghulata. Nga, ati, forever ka na lang niya gagabiton. Samtang single pa ka mga duwa, wala pa siya kakita sa bago niya nga parang kaon. Ti, for the go na ihambal na inang imo nga ginabatsya kay man. May memories man ka mo, may inupdanay man ka mo, malay mo. Mabukaw mo din ang kasing-kasing ni katropang Marshall nga nagakatulog.
0: Oo, oh, iyan natutulog na damdam.
1: Yes.
0: Sige, all basta right. Mapuha. Kumana sa hilot-hilot, katropang Bea, kag...
1: Hotik-hotike lang.
0: Amo gaya, kaya hindi ka magpasugot, kag ating forever, amo na lang ka muna. Dapat, hambagan in nila, you deserve what you tolerate. So, yes. Kung inatolerar mo na sa bauti, bala ka, deserve mo na.
1: Alright, at isa na naman kay istorya, sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
0: Puno man sang inspirasyon.
1: Kag puno-puno sang konsumisyon. Leksyon hang at yung susunod, ayaw ka mo mag, ano, dira nga, bit nyo lagsun-lagsun ka mo, basta lang ka mo nga makipag-break, tapos ang ending ka mo ang magahinulson. Alright, ito sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton subong nga hapon, mapa-Facebook live man o kung sa radyo lang nagapamati. Thank you so much, gina mga katropa peeps, sa aton nga mga katropa sa naglilain nga mga frequencies ng XFM. Thank you gid sa pag-bardagul. See you naman next week. Naging kaupod nyo na lang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
0: Kaga Katropang Joy.
1: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting!

0: isa tungkol sa crisis mo.
1: Mababayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
7: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
8: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
13: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist,
11: consult your doctor.
14: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
16: Kuman Karis Centro comes sa Bullseye.
17: Department of Agriculture. Kamusta ka? Ayong
1: hapon. 103.9 XFM.
18: The Secrets of Health.
19: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
20: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
18: The Secrets of Health.
11: Sample Plus Gold.
20: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, chymferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
11: Sample Plus Gold. The Secrets of Health.
20: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, aton kag utok naton, kinanglanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga cardiac ceiling, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
0: Sunfon Plus Gold, the secret of health.
19: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
20: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
19: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
20: Yes, Sir Josil.
19: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
20: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secret of health.
20: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The secret of health.
19: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
20: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sa ringa, Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton, dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakot man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
19: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sa nga lusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
20: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The secret of health.
19: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
20: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
2: Ako si Amel

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibili
2: sa mga butika. Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

Happy Friday, mga pinalangga ko nga katropa! Kamusta? Kamusta bala ang Friday nyo? Kaga weekend na naman buwas, no? Daw kada siglang gedo sang sano lang tanag Monday do na misok lang kuya. Friday na naman kita subong. Ang ibanda happy gidia eh kay ti sweldo. Iban na nagapakapingapi, may inog bakal na kamsudan, pagabot sa balay. Anyways, mga katropa, alas 4:15 na sang hapon, kagang petsa subong, Mayo 29, 2026. Kada siglang gid sang inadlaw kag sang date no. Imagine nyo ba mga katropa sa Monday, June 1 na kita. Ayan, dasig-dasig. And it's my birth month. Grabe, birth month ni Sexy Didaan, June Daan. Ang inyong birth month. Yeah. Kaya sa mga naga-birthday, digali subong ha. Happy, happy birthday. Kaga mabuhay ka hanggat gusto mo. Kaya sa iba, may mga fiesta daan. Kag nakatutok mga mugyapon diri sa extra service every Mondays to Friday 4 PM to 6 PM. Syempre kaupod ang inyo nga sexy nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa jongo hindi nyo gid malipatan. Syempre diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Habi nyo mga katropa, si Sexy D subong lapyo. Nga, sugi danta ka mo nga naglapyo si Sexy D. Kay tungod nga ang anak ko nga agot, ginasipon. Ti, grabe ang bisyuanay niya kagabi. Kiti nagapungak sang ilong. Ginakuan ko lang gani ka, nisal na bala. Pero still, gidya po. Nga bisyo, tungod guro sa iya unto, mga katropa. Ti, ang inyo nga Sexy D, wala sang sleep mayo. Kiti, ano bala magbisyo ang mga bata. Ikaw gina iyang nanay ang makuan sa ilay kaga kadagi o siya ya gahibi sa iya iya ti wala kaya choice biskan dumanginit ka na yang tuyo-tuyo ka na wala ka gidyagyapon may mahimo kati anhon mo na karon alangan ta na karon niya sang una gina ginasupsop pa ng ilong no sang bata. Pero ti so far wala pa man ko da naglabot. Way pa kami da naglabot ni partner sa supsupan na isang ilong. Kaga ti subong eh ang gina do ka maoy-maoy pa to. Pero ti kinanla ni mami daan mangita sang kuwarta. About to get well soon gid ha. Kabudlay gid mga katropa maglain ang pamatsyag sa mga kabataan tano kay ti kita gid na iyang unang maapektado da. Mugi na yung mama's mother's knows best ko no. Pero ti gusto mo malang ganito kay liili kag ipatindugon to kay gapungak ang iya nga ilong may tanan na lang may pahigdaong ko di sa tiyan ko may alsahon ko sa may isaylo ko sa ulunan nga taas amo man ang tambling-tambling yung mga katropa kang magsigi ka hibi gabi na yung kagabi nagpinangita pa kami bulong pag-i kay para at least nangita pag-i si Sexy D paagi kung paano magtahaw-tahaw ang iya nga may makuha na si Sexy D isang towel na bala mga katropa ginahat compress ko na lang iya diring dampi bala ho kay para at least maganahagan ti kung kaluan ko sa napangakig man gareklamo man bao Diyos ko ti ano na lang gid niya ti amo na nga wala mayo si Sexy D tinulugan aga pa kada Sexy D nagbugtaw nagduty pa ako naghahalim pa ako sa store nga ginadutihan ko kay ti brand ambassador si Sexy D amo na nga lapyo gid subong si Sexy D pero ti ang importante mga katropa is ari di Sexy D kaga biska na no pa na iya matabo iya ari di gihapon niya ang kasadya kumbaga sa jahon ti gihapon niya nga ato niya program biskan lapyo kaga
sa aton ang mga katropa, mapa Bluetooth man da radio or live. Thank you so much gid sa paghimo nyo naman sa akong background music kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live sa subong hapon. Maanyag gid nga hapon kag maayo lang dira nga pagtanaw kag pagpamati. And syempre sa aton da nga ano, pwedeng-pwede nyo gig kami mga katropa, may ara kami page sa YouTube, amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Kung gusto mo yabalikan ang live ni Sexy D, pwedeng-pwede mo gid iya makaduan kung hindi kaya kalantaw ya sa Facebook, or kung ang load mo ya pang YouTube lang ya, pwedeng-pwede ka gid iya kalantaw. Kag subong, naga-live kami sa XFM Bacolod News and Public Service Authority nga page sa Facebook. Kung gusto mo ya makita sa Sexy D kag live nga maka-comment da, makatamyaw, pwedeng-pwede kag gid iya mag-comment kag maghatag da idea sa ginabasa ni Sexy D or sa ginabuksan nga istorya ni Sexy D nga gin padalasang aton nga katropa. Kag syempre mga katropa, please do like, share and follow ginaipermi sa page ta ya. Kay ti amo na iyang ginaano ni Sexy D nga kung ma-follow nyo na iya kag kung ma-share nyo na iya, syempre mas nagadamo pagita nga nagadamo kag syempre nag-grow pagit nga nag-grow pagidya ang aton nga programa. Kag kung wala ka naman yung Android phone or smartphone, keypad imo cellphone, pwedeng-pwede ka gidya mag-text sa XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kung gusto mo da iya nga magpa-shoutout ka da or magtawag on air be, matawag ka da kag tapos ma-advise sa aton katropa nga nagpadala sa sulat, pwedeng-pwede gidya mga katropa. Kaga ang aton chimpu subong ho, wala tayaga ulan pero medyo luhandong, pero grabe gyapon ang paang mga katropa no. Grabe, wala gid siya yan na ano ya, I hate Philippines. Grabe na gid iya ang iya nga pagpa-suffer diya sa aton. Pero ti wala tayo may mahimo iya kaysa adlaw-adlaw nga tanan. Biska na no pa yang matabo sa chimpo, tiya kinan lang tagid diya mangita kwarta kag obra. Managani per me gina remind sa inyo sex sa di nga kinan lang gid sang lawas tiya sang protection sa adlaw-adlaw mo na ang ginaindurso ko gid ang Ultimate Trio ta nga paborito ninyo. Aton tanan na yung paborito kay paborito man ni Sex Edition. Siyempre ginapangunahan ina sang Santon Plus Gold. Ini nga supplement may kusog na antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. So kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo yung mangin healthy, perfect gin ini para sa imo. Kaga kabalo-bala ka mo mga katropa, ang nami pagid niya sa aton nga Santon Gold Plus, may mga lakip ini nga mga natural nga mga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa, ang palaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo, amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat, amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, among aton spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or cyst, tap naon ina

affect giniya sa imo kung mga indoor dayang imo trabaho ya. Prosambi naga VA kada bi or naga work from home kada iyang hindi ka mo ya magkita na ni Mr. Sun. Pwedeng pwede giniya sa imo ya katropa. Katatlo tanga produkto amo ang Santon Vitamin C. Syempre hindi niya makumpletong aton Ultimate Trio kung wala ang aton Santon Vitamin C, isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga biskan wala pa ya unod ya ang tiyan mo or sensitibo ang imo nga tiyan, hindi ya magsulab ang sulok-sulok mo or magsaka ang acid mo. Tungod ga vitamin C siya, nagadugang pagid ni mga katropa paligun sang imo man nga immune system, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta batok sa sipon ubo kag iban pa nga balatian kag kabalo-balo ka mo mga katropa nga may ara pagid inisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging, nagabulig mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin, anti-inflammatory effect, makabulig magpabuyin sang imo hubag o kung inflammation sa lawas, energy booster amo na gani mag-reduce or magahagan-hagan ang imo nga kakapoy. Siyempre, ang mga produkto tanga imo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth kaya mag Yes to Health kaya kadlogin si Kriso. Available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mukakadto sa Yes to Health Wellness Center nga ara sa May Door 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Kaya available dira ang aton nga mga produkto kag kung tamaran ka naman ya magwa mga katropa or magkadto sa butika, pwedeng-pwede nyo gid mo order through online kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Pero before kita mag-chismis, sari na ang tion nga pagatamyawun ko na ang mga katropa tanga nagapanikatika kag nagasubaybay sa aton nga live. Anyways, nagapanguna gidisya katropang Madam Nanette Vasquez Susan, good PM po Sexy D at sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you so much. Paki-shoutout po sa mga ka-sister ko sa simbahan sa Ilan, sa Ilian Batangas. Thank you so much. O shout out daw sa mga sister ni Ate Nanette Vasquez Susan. Kung naririnig niyo ako, pinapa-shout out niya po kayo. Thank you so much, Madam Nanette. Thank you. Nagari man diri ang aton nga katropa nga Madam Loretta Olorosa Ambola. Hello Miss Sexy D, good afternoon. Kamusta na po? Solo ka pa din? Yes po. Good afternoon po, Madam Loretta. Sa Monday po, kasama ko na si Uncle Bob. Huwag kayong mag-alala, magkikita na kayo. Char. Magkikita na kami. Nagkita na kayo diyan eh, 'di ba? Anyways, thank you so much po, Madam Loretta Oloroso, sa pagbisita. Ari pagidiri aton katropang Death Obispo. Good afternoon, Miss Sexy D. Good afternoon, Death Obispo. Kagsalamat gid sa pag. Thank you! So speaking o ba ng mga katropa, ng mga pinitla, balakis ah. May mga times gito yung gusto mo yung ihambala nga muna ang words. Pero gat pilit gito sa imo yung adila. Yeah. Oo, kagtapos, kis abala, gina-review ni Sexy D ang ano, every time nga kada live ko, di gina-review ko na ang live ko. May mga words pagid ko di kis mga katropa, nga hindi ko matuloy pang dan nga, lain ang sa uto ko, pero lain ang gagwa sa, ano, sa ba-ba ko. Muna ganyan kis agakadlaw na ay na, ano man tumando sa laam itong ambal ko. Okay na, laam mo niya dapat galing yung ambal ko. Yo. Pero ti, hindi iya mo galing nagwa sa baba. Pero abi ko, mga katropa, mo ginang nahambal ko. Kaya

Hindi amo. Anyways, sa liwat, no? Kaga, padayon lang kamuda sa pagpangapi, kag sa paglantaw, ah. Mamati kita na isang gamay nga pahinumdom or musika kay magabalik si Sex Eddie, kag magabukas na si Sex Eddie sang isa na naman kasulat nga gimpadalas ang aton nga katropa. Siyempre, dari lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
2: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Exciting! Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sang sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dutayan ko lang malipata na manggustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Nang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
4: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee, babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.

pinalangga ko nga katropa. Alas 4.51 na sang hapon mga katropa kag ining oras ginadulong sa inyo sang turbo. Kung nagapalay-palay na daya ang inyo nga patola or kalubay, pwedeng-pwede nyo ginyo nga mainuman or tumaran sang turbo nga gawa sa maca at clavo waska nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance pagid ang libido sang kalalakihan or magdugang ang mag-improve ang performance nila pag-abot sa bed scene. Pwede na kamuda. Kag mga katropa, 30 minutes ha, before maglabing-labing kamo ni Mr. Mo. Kag tistingin nyo na mga katropa, kati masatisfied na si Mr., masatisfied man ang si Mrs. Ding ka na. Gano'n ba lang ginahulat nyo? Magabasa na kita sang isa na naman kasulat nga pagabuksan ni Sex ED. Isa na naman ka istorya nga ginpadalasang aton nga katropa. Kaga ready na ba kamo mag-advise mga katropa? Pero before that, tamyawon ko di anay ang ari di Subo nga bag-ot nga katropa nga si Tristan White V. Gulay. Mayong hapon Sex ED. Mayong hapon katropang Tristan. Kag salamat gid sa pag-agi. Ari man diri si Sir Lloyd D. Nobales. Good PMSD. Bye. Okay, bye. Namian ko bala kay Sir Lloyd D. Bala kay gulpi lang sa'yo. Bala ka babay. Wala pa gani. Anyways. Liwat ha. Mga katropa, pasensyahin nyo lang si Sexy D. Kung medyo mababatsyagan nyo ginang energy ko. Doon hindi gina siling. Hindi nga doon ka energetic. Itungod nga. Wala pa ka-sleep si Sexy D. Wala pa ka-sleep. Excited na bala ka mo mag-comment da kung ano ang aton nga istoryahan sa Subo nga hapon. Miari naman ta sulat nga pagabasahon nga ginting uluhan sang Karibal ko ang best friend ko.

Dear Sexedy, tawag na lang ko sa pangalan nga Baste. Dalibog ang akon ulo, Sexedy. Kag nagalain man ang akon nga buot. Kay tungod, wala ako naglaom nga. Ang naluyagan ko nga si Abby, naluyag man gali ang best friend ko sa iya, Sexedy. Pero torpe nga klase sang lalaki ang best friend ko. Hindi niya gid na iya kaya mag first move. Kag ang worst pa is, gusto sang best friend ko nga maghimo ako sang sulat or magpadala sang love letter kay Abby nga crush ko man. Wala man ako sang kalain sang buot or wala man ako sang dako nga desisyon nga idirekta ko nga si Kwayon ko ang akong best friend, Sexedy. Ang mahimo ko lang amo ang pagrespeto sa iya balatsyagon. Kag ang pinakabudlay, ako ang naghimo sang love letter. Kag hindi ko gid mapunggan ang kaugalingon ko man. Every time nga magsulat ako kay Abby, hindi ko gid kaya punggan nga ipabatsyag ang pagpalangga ko sa babayi man nga ina. Ang mas lain pa, kay in love. In love na si Abby sa akon nga best friend. Wala kabalo si Abby nga ako ang nagasulat sang love letter or letter nga ginapadala sa iya. Paano ko bala maatubang si Abby nga hindi niya mahibaluan nga ako gidgali ang gasulat sa iya? Kag paano ko man atubangon, Sexedy, ang akon best friend nga gusto ko man isugid sa iya nga ang nagustuhan niya nga babayi gusto ko man. Pero mas maayo na lang siguro nga hindi. Hindi ko gusto nga mag patunga or maga himo sang problema sa ila. Kay basi mas lalo lang ako maluyag sa kay Abby, Sexedy. Samtang ginagamit sang best friend ko ang pangalan ko, ano ba lang dapat ko himuon? Nagalaom ako sa imo nga laygay, Sexedy. Sa liwat, ako gali si Baste.

0: Yes, thank you so much, Katropang Baste, sa pagpadala mo sang sulat. Kaga, ang advice ko lang sa imo, hindi man nga ambot silingon nga kung mag-best friend ka mo, magkaribal na ka mo sa babae, Katropang Baste. Kaga, siguro, muna ganiguro nangin mag-best friend ka mo tungod nga parihos ka mga duwa sang preferences or sang mga gusto sa isa ka babayi. Kaga ko, Katropang Baste, mabaga ako ang giguya ng approve ko sa desisyon mo nga hindi na lang magpabalo or hindi ka na lang mag ano na ganit tawag, eksena pa sa ilang aduwa. Kaya, tsakto ginang hambal mo, basi magka-problema pa, kag maglainay pagi ka mubuot sang imo nga best friend man. Kung may kita, may nakita ka man lang, rason nga ng nasadyahan ng best friend mo, kaga, ang babae nga nagustuhan mo, naluyag man sa best friend mo, magparaya ka na lang, Katropang Baste. Kati, kadamo pa man sang ibanda nga mga babae. Kaya isa pa, nauna, admit ang imo nga best friend sa imo nga naluyagan niya si Abby. Kung bumbuon mo na karon ng iya nga gusto, pareho lang na nga untato nyo naman ang inyong pagka-best friend nga duwa. Kati, pero paminsaroon mo nga tungod lang sa babae, mainaway ka mo. Bata ka pa, Katropang Baste. Kaga, pwede mo man nga ituon ang imong attention sa iba, ni-divert mo. Para at least bala makamove on ka na. Kaga, damo pa da iban ah. Iya, kumbaga iya, pabayi na lang. Kaya para hindi naman mag-complex sa imo, kag sa ila, syempre ikaw, mangin malipayon ka naman eh. Kahit ikong siling akuon mo pala karon, kag akuon mo karon kay Katropang Abby, kag si best friend mo gali ang piliun ni Abby, ti mas masakitan ka, di ba? Kahit ga-expect ka man mo nga Abby mo, gustuhan ka ni Abby. Ano mo nalang gina, kumbaga, isuportaran mo nalang ginang imo nga best friend. Kaga wala ka kabalo, Katropang Baste, basi sobra pa ya kay Abby ang makita mo, di ba? Lingi-lingi ka man sa higad or sa piyak sa kilid na. Bata ka pa, damo ka pa makilala o ma-meet ni iban. Kaga, hindi lang dira yan nagatapos. May best man, may the best man win na lang be. O pwede, pero may naluyag na ya ang murat sa iyang best friend eh. It means nagdaog na to yung Mia ang iyang best friend eh. Shout out na dagal isang kapagwapa ko nga coordinator nga si Yam Alim Gumban. Salamat gid sa pag-agi, Mia. Madam Nanet. Thank you. Baka meron kang gustong sabihin, Madam Nanet. Pwedeng-pwede mo talagang ma-advisean yung Katropang Baste natin, no? Ano sa tingin mo? Yung best friend ni Katropang Baste is nang isa lang yung babaeng iniibig nila, Madam Nanet. Pero yung babae is nagustuhan yung best friend niya. At walang idea yung best friend niya na gusto niya rin yung babaeng yan. Ano sa tingin mo, Madam Nanet, ang pwede niyang gawin? Kailangan niya pa bang sabihin sa best friend niya na gusto niya rin yung babaeng yan? Or ikikip niya na lang at mag-move on? Diba? Grabe, mga katropa, may mga amo-amo panigali. Pero okay na lang niya ha, kaysa sa ginsulot ka best friend mo, mas worried, mas lain pagid na iya, di ba? Okay na lang niya nga, isa lang ka muna luyagan. Importante, mahalaga. O Kasi chay juga. Ikadlaw ko na lang niya ang ako niya katuyo ka katropa tunto din eh. Nung mapirot ko dyan mata din si Xendia, wala ko abin ang happy pagpakanto ko. Di ba siguro mo naging tuyo ko tapos na tabla. Gaano po na ang guya ko gahining-hining. Di ba mga katropa? Ito ang guya niya sexy di yung clear skin. Wala na yung fan doon higit yun. Pero anyway, sa liwa, thank you so much katropang baste sa pagpadala mo sang sulat. Thank you! Pero ako, katropa, wala po ko nakagibi kang hindi iguya ka-relate sa aton katropang baste. Wala, lagi ko na yakagi nga coincidence ba lang nga naluyagan sa best friend ko type ko man. Ay, hindi ko na iya. Kaga, isa pa, kabalo ko yung mangita man niya sang ako niya. Ano, sunod-sunuran. Pero, kapila na yung matabo sa ako niya. Nga, ang type sang best friend ko, ako ang type. Ilingon. Ako ang type. Sino na ang pindi magpabaskog sa ako man? Hindi ko na yasala. Ari din ka tropang Alson Damasco Bacho. Good noon, good afternoon ka tropang Alson. And thank you so much sa pag-agi. Thank you! Mga katropa, basi mayara pa ka mo gusto nga i-advise. Pwedeng ka mo mag-advise ya, dara sa live thing ya. Kay basa ako na nasexed dia. Hindi na kamo maguya-uya, kumbaga pa mga katropa. Pero kung wala na kamo advice, maproceed na lang sa sexy di sa ikaduwa nga sulat nga gimpadalas ang aton nga katropa. Pero before that, mamati kita na isang gamay nga pahinumdum or musika, no? Kaya pagbalik ni sexy di, ikaduwa naman nga sulat ang akon nga pagabasahon. Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katropa,

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap yung mga balita. Blabs, yung amin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, ka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
7: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding nga mga autanon.
6: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sitingat yan.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
5: The Secrets of Health.
6: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
7: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunksyonar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive.
9: Yes!
6: mag-inom kamo sang ultimate trio, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
4: Santhone Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The secret of health. Santhone Gold Live Testimony.
9: Apo balik si Nilo al Laguna, laging nga CD kahating gabi, matari, sumubok din ng Santhone Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Talaga po nga napakagaling ng Santhone Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
10: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Santhone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Santhone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
16: Sa ako po,

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santhon Gold. Live testimony.
2: Lin and yo sa po. 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: Southern Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mag-ibisan ang gusto.
1: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

ak mga pinalangga ko nga katropa. Alas 5:26 na sang hapon mga katropa. Kagini nga oras gradulong sa inyo sang Santon Herbal Oil. Kung nagapananakit-nakit na dayang inyong mga kajugatan or ogat, testingin nyo ang herbal oil namon mga katropa nga Santon. Kaya niya nga benefits or beneficio. Mga katropa, bulig sa sakit sang kaunuran kag kasuan. Syempre, nagapadula man sang panuhot, relief sa kakapoy kag bughat nga pamatsyag, bugat. Bulig sa sakit sang ulo or headache, may relaxing effect pwede sa massage, natural herbal formulation. Syempre, mga katropa, pwedeng-pwede nyo man madala kung magbiyahe kamuya kung diin nga lugar. Kaga available ina sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong lugar. Kaga pwede man sa online mga katropa sa Shopee, TikTok or Lazada, i-search nilang ang Yes to Health 2011 kang mag-add to cart na. Kaga siling ni Madam Nanette sa aton katropang Baste sa before kung sa una kung gimbasa mga katropa. Baste, ipaubaya mo na lang sa BF mo, best friend mo kasi sila naman pala ang nagkakagustuhan. Ngayon, need mo na mag-move on kasi ikaw din ang masasaktan. Pag nagtagal pa yung inaalagaan mong damdamin, ipaubaya mo na lang sa kanya. Yes, thank you so much, Madam Nanette, sa pag-nami-nami na pag-comment at pag-advise sa aton na katropa. Ano bilang ginahulat yung mga katropa ang ikaduwa nga sulat nga pagabasahon ni Sexy D. Auntie, biskan gamay na lang sang oras ta. Tingwaan dani nga matapos kay para at least bala maka mabatian yung pagidang isa ka sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. Kag nagakaangot ini about sa single mom naman mga katropa.

kasubong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang bata o kasal. Dear Saksidia, tawagan na lang ko sa pangalan nga Biday. Isa ako ka single mom, Saksidia. Kag i-share ko lang sa mga tagpalamati mo nga ina nga lalaki, may ara ako sutor. Kag ina nga lalaki, pakaslan niya daw ako kung ang bata ko

dito ma-stay sa mother ko sa Xedi. It's been 3 years nga nag-aupdanay na kami isang ina nga guy sa Xedi. Kag nagalapitay na gidang amon nga buot. Love ko gid si Guy, kag love ko man ang unika iha ko. Kag Xedi ang bata ko subong, iya sa 3 years old pa lang. Daw ka alang-alang pagid Xedi, bayaan. Ano ba lang pwede ko ihambal sa Guy Xedi or pwede ko himuon? Kag madamo gid nga salamat sa liwat, ako gali si Biday.

0: Anyways, katropang biday.
1: Butlay.
0: Ang advice ko lang sa imo is, hindi na gali kaya tanikinanlan nga magangayo ka pa sa akong advice. Kaya, anong gusto mo ya galiya? Unahod mo pa niya ang lalaki compare sa anak mo. Kagbiskan, biskan si upa na iya nga lalaki ha. Kung desidido na siya sa imo katropang biday, hindi niya kinanlan nga iyo ayatag mo pa tong imo bata to sa kay mother mo. Kay ti pakasla niya ka dapat tungod kay love ya ti syempre batuno niya na iya ang bata mo. Hindi niya pwede yang ikaw lagi diyang iya yang gina care ikaw lagi diyang gusto yang upo din di ang bata mo. Sabi mo katropang biday, pangitaa ang lalaki nga willing tourist. Bahala, naibis ka na no, paya ka delikado. Kati kung palangga mo yung tao, hindi ka na yakapaminsar mo katropang biday. Kag 3 years old pa lang ang bata mo. Kada mo isang lalaki nga pwede mo pakaslan. Hindi iya nga unahon mo pa iya ang lalaki. Kag ikaw pa iya mismo, iya, undecided ka. Katropang biday, bata mo na. Kag hindi na iya matupungan sa iban or hindi na iya maislan. Biskan ano matabo, bata mo na iya sa imo na iya nagwa. Kag ini man niya si Guy, ang gusto niya iya single ka, hindi ka matawag na mother. Amo na. Hello, Madam Elvira. Good afternoon. Baka may gusto kayong i-advise. Madam Nanette, pasensya na po kanina. Hindi ko nabasa yung advice nyo, ha? Baka meron po kayong ma-advise sa ating katropang biday. Para naman mas maunawaan niya. Pero diba, mga katropa, nga may mga mo pa nagaliklasis ang lalaki, no? Nga mapakasal pero mahambal nga ay sige pakaslan ta ka pero ang imo bata iya didtula na anay kay mama mo ah so it means hindi mo kuya pagbatunon sang buong buo kung ano kuya pag-abot mo. Diba? Kag isa lang nakabilog. Diyos ko. Isa lang na bala kabilog bata, hindi niya bugat. Kung love mo ganyan si katropang biday, ikaw nga lalaki ka. Kung nagapamati ka, kung karelate ka manda, kung love mo ganyan ang babae, hindi niya magmatter ang bata. Grabe mga katropa, may mga mindset pagaling ang mga amo na no. Like for example, ako sa lugar ni Biday, mamuamo ka na sa akin, ay bahala niya. Biskan love the pa ka, ay. Ay let go ta kaya kay ti. Mas i-priority ko yung bata ko kumpara sa imo. Sino ka? Oh. Sino ka para tudluan mo ko para palayo mo yung bata ko? Wala kaya sang right? Left manda. Sa kaulugot lang no, mga mamu pa nagaling ang mga guy no. Papunta na tayo sa exciting na part eh. Tapos, gulpi lang magwa ang words nga muna. Kapila naging kamuhambalan mga katropa nga kung magpalangga ka mo sa single mom. Package deal na. It means dala na ang nanay. Ah, dala ng bata. Pwede lang na iya nga, ay, baka silang takap, pero pangatang ngayong mga bata, padap na anay, pwede lang na. Diba hindi? So kung ikaw yung uto-uto ka man yung babae, ti siyempre mapati ka man kayo, kisa ano lang gito, ang lalaki ka pakasal sa ako niya. Nagsubo na gito ang tiyo niya, nga mama makapakasal naging kuya na, amo na. Siling niya advice ni Madam Nanette Vasquez, katrapang biday, biday ang lalaki, madampot mo lang yan sa daan. Pero ang anak, kung di mo isilang, di ka nagkakaroon, di ka mahal ng lalaki pag ikaw lang ang pinili, ang tunay na lalaki, tanggap ka kahit ano ka pa. Thank you so much, Madam Nanette. Very well said. Thank you! Diba? Chakugid! Ang lalaki, why kaya kabalo? Pre, pwede dugay-dugay makakilala ka na lalaki in chakto. Pwede buwas, pwede karon sa gabi. Pero ang bata iya, hindi na iya mabaylo sa tanan. Ikaw, ginbit-bit mo na 9 months. Basta-basta mo na lang i-give up sa lalaki lang. Di ba mga katropa, ikaw mother mo okay lang? Kahit kung ako ang nanay mo, katropang biday, makahambal gi ko si mo, ay, hindi niya angay nga pamanahon mga amo ng atawo or amo ng mga lalaki. Kaya nga, akayaya ka idalok sa bata mo. So it means dalok man sa pinakahit pa naman abalan ni sex, hindi mga katropa, ang dalok-dalok, tuntuod, ginaiya. Dalok kag wala word of honor na amunang pinakahit ni sex, hindi. Arab lang wala panindugan sa ginahambal. Isang time nga nangaluyag ka, mabaka, marangga, tagi kaya. Imo ko diyang tanan, yakan kung anong ara sa imo, batunon ko na iya. And then, maglabot sa part nga kita nila nga naluyag ng babae dito na. Mano na sila, ma-demand na sila, ay, muni, muto, muni. Anyways, mga katropa, kami ba lang ang mga babae, mablakis adasig, malang kami mauto, no? Pero may limitasyon man ang among pagpainto. Diba? Kagawa, pangmuyuon nyo lang. Nga, hindi kami makabalo sa inyo, kaya kami makabalo sa yaga, mahibigig ka mo. Manugid, masamugid, luha mo kang sipon mo. Kita na ka muna mga katropa ka nag-ibi-ibi. Ako kapila na ko niya ginibian niya nga nagasamo ng luha kag sipon. Kaya rabalang ulihin na bala ang paghinulsol. Di maluoy ka man tuod. Kaya mo na nakita mo, hindi naging dyan magkalamong tsura yung mga katropa. At ibulat na likod ka na naging dyan, kaya nalainan ka na. Ano ba yan ang sabor? Medyo rupait, guru. Luha nyo kami ng mga babae, kaya bala na mo patang suonin nyo ang sipon o pudluha nyo. Kami nga kapag isa ang mga babae, mag-ibi-ibi kami bala mga katropa, medyo ano pa kami ng gupagwapa, pa kami na yung numamo pa kami na iyat ni kamuya. Kamu nga mga laki, mag-ibi-ibi, lalaw, ay bala sa inyo, tutuod yun. Imagine na wala. Ilaw-ilaw ay sa inyo ya kung kamo mag-ibi iwa ka tropa ya. Tidra pa lang adaan, kis araso na nga pwede na kumubayaan. Ikalaw ay sa inyo pa ibiun. Ano pa kita yan? Ngayon pa pala yung mga bata ko yung sakon. Ay, mo ni si Milia nga. Nga, ma, may right kaya ka magtudlo sakon. Diba? Hindi. Ay. Pero anyways, katropang biday, thank you so much sa pagpadala sa kanila. Kag hindi mo na yakinanlan kung ano pa yung ilaygay ko sa imo. Ikaw mismo nga babayi kag nanay, makapaminsar kung anong mayo nga himuon kag kung anong himo piliun. Mao Dios ko mag-upod kada sa iya, katropang biday, ang boat na lang gyud. Base kung maglala pagid ang sitwasyon. Subong pa lang adaan. Kung piliin mo yung imo bata, wala kaya hinulsulan. Tuntuod, ginaiya. Kaya kadamu-damu pa yung isang lalaki sa kalibutan katropang piday. K- kag magdako imo bata magabot sa tiyempo nga makasukma sa imo nga hindi ah. Ta kaya nanay. Gipili mo yung ganing lalaki mo kaysa sa akon. Oh. Ano yan ang feeling? Diba? Kala, yung mga katropa, no? May mga mo pa nagali nga mga kuwan. Sitwasyon. Tapos pakaslan ka mo sa lalaki, tapos ang jending, mga 3 months pa lang, ituntuho na ka mo. Ano ba lang nga bukol na sa ulo nga mas ginuna nyo pa gani ang inyo nga bata, ang lalaki kumpara sa inyo bata, tapos ang mula man ang imo, double kill kagidjaday, biday. No, kagisa pa, kumbaga, taktakson mo gid saya eh. May istoryahon mo sa katrapang biday, basi may istorya mo palang nasigay nga, hindi pwede. Mag-ulang ta, naton. Nang kung love mo ko, syempre, batunon mo man ang bata ko eh. Hindi niya pwede nga, i-ano to niya kay mama ya. Ibig sana nung matabo bata ko niya, ti, kung hindi mo yung mabato ng bata ko, ti, pasensya hanay, ta, ikaw na lang to yung pangita, iban nga babae nga maupod sa imo, kahit hindi mo ko yung mag-upod. Amula na kasimple, isa bat mo siya katropang biday, wala na, period na. Again, anyways, mga katropa, Madam Nanette, Elvira Gilogo, Alson Damasco, si Mamang Niam, si Sir Lloyd, si Tristan White Vigulay, si Jane Lecheca, si Diet Obispo, kag si Madam Loretta Oloroso Ambolo. Thank you so much, Gidsa, pag subaybay nyo naman subong sa hapon ni hapon. Kagi shoutout ko lang dagali si Tits Roseli Dolor sa may harap siya ginano agin pa shoutout sila niya advance happy happy birthday kay Will Habakuk Dolor, my eldest son at 9 years old. May 39, belated happy birthday sa broad and low ko, Gerson Dolor at Cebu, age of 48 yesterday. Sa mga nagapamati, kagalalantaw sa imong mga taga-Morsha, FB friends ko, family sa Ridon and Dolor at Alangilan, Bacolod City, Lipay gid si Tito Wilson, my husband. Yes, thank you so much, Tita Roseli Dolor, kaga kabalo-bala ka mo mga katropa kasi Tita Roseli Dolor friend ko ni siya, naging friend kami ni 1 hour lang gindiya tuntuod ginaiya sa Burial pa kami nag-amigahay nga duwa pariyos kami nga duwa babaan. Thank you so much, Gintita. Kagkamusta lang ko da sa mga anak mo. Kag sa imo, syempre, nahidlaw na ako mag-chisme sa imo. Kag mahay lang ko da gali sa akon, Mami Vidal, no? Bawal lagi ko da kakanto sa araw, mi. Pero, tia, basi may tion nga makalusot gin ko da sa imo, mi. Kag ang mga Gallego family, gali sa Panawgaw, no? Sa Silay City. Mayong hapon, nanda sa inyo mga kumpare kong mga notes-notes da. Siya, Kian, si Cute, si JJ, si damo pag ikukumpare yung mga notes-notes. Basta, dason ako na malusot sa Silay. Kaya balaan yung mga katropa, pag makalusot sa Sexy D sa Silay, mapuli yung sa Sexy D nga hubog. Tuntuod yun ang mga katropa. Ang muna nga, kisasako pa sa Sexy D. Why, naku, wala pa kong me-time nga ano, sa kogalingon ko. Kati, lapyo pa rakit, dere rakit din to. Pero ti anyways, happy weekend gidgali sa tanan sa inyo, da, mga katropa, no? Kag-enjoy ka mo buwa sa iba, wala work, magpinanglaban na naman ni, especially ako, manglabaman ako, ha? Kaya, yung mabantay, bata sa mga nagabantay, diya bata sa mga housewife, da, padayon lang kita yung gyapon niya, ah. Pero kung may mga rakit-rakit ka mo, da, igo nyo, kaila ingi dyan nga kita, mga wifey, may ara tayo sa personal nga kwarta, di ba, mga katropa, kag, thank you so much, gisa inyo naman pagsuporta sa akon sa subong nga hapon nga syempre kaupod nyo yung permis si Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipatan syempre diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo exciting bye bye
1: hala ka exciting.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: So ni Dilyaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Pagbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akon heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasaluan ko gin. Patsyag ko gin na-relax akon kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santhon Gold Coffee Mix.

Thank you.

Thank you.

Thank you.